0: Patty LaBelle, you are my friend. What a friend we have. Le go go shela go re ga tshetsi se fa le mare shopile ga re feel my first love go tsho avant ke ba sepedi te ya mesetso re tsha iri ga bedi ditorong tsha ka go thobela FM le go tla ga shela Africa Borwa
1: le gono le Master V re na le refilwe yo a tsonya go ke scroller lights.
2: Ah, Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushi go bohle.
3: Ah, ona le scroller lights
2: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data.
3: Beko ya wawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletso ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tse pedi tsa YouTube premium mahala.
2: Bjale nka e humana bjang
3: e gotsagala fela go Vodapay app tswela pele go bontsha gore o tshwaretse jompele.
2: Ah, ke tla dira bjang.
3: Wona le dipeelano further together Vodacom.
0: Metse rona ke basopedite re tswa iri ya bobedi ke nyaka o jemegala ya lena go 086 000 2452 086 000 2452 ntle le mo ke tsere dikgatiso tsa lena magatshe ke botshe botshe bonolo fela gore e le taba ya gore re yo tlhompha bao ba gatile go tema e kgolo maphelong a rena re ba tlhomphe re ba lemoge ya nana re kwagetse magesha a re there ke kwane le ena ka mo a re lotshen thobela FM le gona
4: thobela man of the match
0: mre
4: ye o tshwereng ke taba ke taba monna ishu ke taba ya kgolo kudu go na le batho ba bangwe ba raloka role ye botse mo maphelong a batho man of the match ene ba tlhoka gore re ba leboa ba sa phela. So ke rata go botsa Mantsore man of the match ge ke le jwale ke bereka ka baka la gore moruti o mongwe ke moruti Mooki man of the match. Ke rata go botsa Mantsore yo a bolela mo ke moruti Mabotja from Mankweng. Ke rata go botsa Mantsore monna o ko botsang ka ena o ralokile karolo e nngwe e botlhokwa kudu-kudu-kudu-kudu mo bophelong wa ka man of the match. So gona jwale man of the match ke ga botse ka baka la gage ke a bereka ka moletadikgoro mo sepetele sa private sa pholoso man of the match ka baka la gage kore ke sokotse mengwaga e mentšhi mare ke a mo leboga monna o kere modimo a tswele pele a mo shogofatsa and modimo a mo shogofatse o feta mowe. Amen.
0: Re tle go re leboga tle re leboga le moruti re tle go re leboga ba go nyeke batho ba bela ba gona ba bantsi magesho thobela nna le khono ke shuma bokaone ka lebaka la Mr. Donald Kubiana ko Sosha Nguve ke re modimo a go dire ka go loka weshu ke nna pitwa ga ga ramalepe ka motswane mamelodi. Mr. Donald Kubiana mushuma ga go kwagetse mushuma ga go kwagetse a re lo tshe ntobela FM le gona
5: Mohammed
0: tobe
5: bana mabu ya ke rata go boya mara ke a pele ke re
0: tobe
5: mabu ya ga magongwa mo kopane nna ke tshitse ke kereke ya HMC ka Thamahantsi go eta pele ya marafafa ke ke nale la ke ngwana re a tsa re a pula re di tsar se tlosa antsala a ntisa kwa le ngwana ngwana mamotha o robetse mara o tlogele ke ngwana ga ge lefa o ntlogele ke bophelo ngwana ka e ke ka ke reta ke re tsena le 123 ka ba ka lagare ke a pidi se go ya maemi shati ke re ke ya HMC o tlhokofetse mamotha mara ke sa mmona mo dikgokaganyong tsa leago antimela a ile a lwala antimela a ntheka
0: re a leboga tlhe re leboga kere ke ye dikwagetse tlhe e šomile a re letšhen thobela FM le gona
6: man of the match
0: more
6: ngwana mokgalabe o fela o ekwa ke re tsena moredilong ke re monna wa lerokoroko MC Moswara Marapo. Mona shore ke re batho ba babedi ke a ba leboa ka gona gore ke tsebeile ba ke sa tsebea ka baka la bona e le go Doris Mampane a la ka mola moletsi Flora le Simon alo a la ka mola Modia Mathata ka Fatima e re ke re ka borupana ke re batho ba be ke nyatsa mmereko wa ka Sandile wa MC e bile ke sa bua aparela botse ka gona ba ke sna taba le bona mara ba go nna tutuletsa monna e shoro ka bona re bereka ka batho e mapele a batho le MC tshwanetse re ke re kobo o bonale o ska re mo pele a batho go mana o bolela mara go se ga botse mara ke le kgolo ke kwa ke le shebe shebe ke kwa ke le mototo ka bona re monna e sho o kwa ke re ke tsana mo ke re monna di rokoroko e ntse tsara marapo ya ke ka bakala batho o kere ke ba le bo gore tswela mpeli e bile ke ka ke motho ka bakala nna mera fetse ya dilo go bo tedile e ka gore ba se ba batho ba nyoko tsana ke re ke le bua thobela tshana ya monna e sho ke na le wena
0: re tlo gore le bo ga tle ba re ba le bogeng batho ba ba ba di ba ba gatleng tme go le bopelong ba ga ba re le tshentse le FM ke a kwa gore ke yona e re fetsang go itira ka mogala a re le tshentse
7: Man of the match. Come on. Tepo Mashilo from Bushbuck Ridge, Green Plate.
0: Right, Bushbuck Ridge.
7: Nasalga, Tushagam. Come on, no more work in the room or pan. And Chalam Leruko, 2017. Salga Tushagan, Abu Pidong.
0: Yeah.
7: Man of the match.
0: O shumile monno a o thusa gore o khwetse moshumo ke tshepa gore le ga bjalo o sa shuma morena Mashile ke tshepa gore o sa shuma Tshepo Mashile a re leboge monno a re leboge monno a re lotshe Ntobela FM
8: nena a ke meje mare e ke bolela ka botshea ka Max ba meje ba le Max o kutla se kwa wa re ba ke tšeng le top mareke wa re ba ke tšeng le mokrumela ba re ke top o no la grand ya kara da gara ga mo ka 2009 ke sire ta kanzela mela to ka mo ka kutori ka bese ka ile ne ke tla ke le kae ke le mwana boma o jimo wa ke leje ka le ke mo cheka mo mura no ke tango
0: ke o kwela a re le boge ga o na selo sa bose go tshwana le go hwetsa thuso go tswa go ngwanene thwi go tswa go ngwanene thuso engwe ya tswa ka matlhekore a mangwe mara o ka hwetsa go kgona go hwetsa thuso go tswa go bana beno bo boti ya gago bo sese bana ba o gotsego ka fase ya bona o ba o phelago ka gae le bona wa matlhatsi kudu wa matlhatsi ka baka la gore batho ka montle ka mo ba yo sepela ba tlhakana le bo Man of the Match kua mapatlelong kae yana pele ya ba bona batho ba le gore ba tle ba thusa maphelong a bona a re lotshe Ntobela FM
9: Ntobela
0: le kae
9: ona le kae
0: a bo re gona Thobela
9: morena a re ke tsone ka tsela a tseba Modimo o na le batho o tshwana le Satan ona le batho ba topola le le fatse le le ngwala kwa Bakersfort kwa e go le mathata fela man
0: ka Bakersfort
9: ya ankela ga fisha a ntse sa mo gaute a ntse la mereko
0: ya
9: ke mo go pula le tjaji le hlaba le le dikela a ke so mo lebo se fanya ka o tlo mo lebo
0: Alright.
9: So, ake na mangata ni.
0: Ke mang malomi?
9: Ke moko fani, ke kemefela ka Bakersfort.
0: Alright.
9: Thank you.
0: Re leboga tle. Malomi, ba o bone Arlo Gentleman FM le gona?
10: Ambile.
0: Le kae?
10: O bona le kae?
0: A wa re gona.
10: Moya wa ka wa thobela fatshe. Mr. Maslami le motsadi ya gagwe e be ke taisega ke taisega ke bana ba gaiso ke sena le gae ke sena karaka ya ka re ke ba llela bankwa botlhoko
0: ya
10: ke tatile foto le ka mogaka tsatsi le lengwe batho ge ba o busetsa bobe o be le go le bona more expectant thuso gona a ba go khumana gona le letlhoya le le mosa tsa tsona le tsaka ile ya kae ene a sa go support o bereka ba magwane a nthusa ke ka ra mokutwana wa ka I'm Prescott ke ka gara ga mapala ka ke magwa a uwe ke a ba leboga
0: ba ko kae ma ba di ke ba ke ba ba dule ko kae ma
10: ne ba ba le mo no clean a di le ba ba sepela ba ya ko Germany ka ba kala mmere kwa le gwale la ka ke ke pilot o tsama ya mo moyeng e ntle wa ntsha ka ra bo khoko ke ke ke se ke go nagana gore magwa a sile a sepela a Germany ha ke na ha ka e ke tloga mo ke na no ntwe go idea e re tlo tlhosa bana ba ka botlhokong ka ba tlhaisa ba itlhaisa ba ne le ka ga bo bona jwale e modimo o lokile ke phamisa matsogo wa matlhatsi ga tshokwe tsandile e fase le botlhoko le tsa lona mara modimo
0: ah yeah yeah
10: magwa a go tlela botlhoko a tlela botlhoko after that ba ba tsela ba sa tsena le ka moga ga xeno ba le motho ba se mpole ke go idea e re tlo tlhosa bana ba ka botlhokong ka ba tlhaisa ba itlhaisa ba ne le ka ga bo bona jwale e modimo o lokile ke phamisa matsogo wa matlhatsi ga tshokwe tsandile e fase le botlhoko le tsa lona mara modimo ah
0: yeah yeah
10: magwa a go tlela botlhoko a tlela botlhoko after that ra ba ba tsela ba sa tsena le ka moga ga xeno ba le motho ba se mpole di ka ka ka no mo kgolo Watla tsitso go tsane maramudimo
0: Are leboga tle
10: Re
0: leboga o be ga botse ba bophelo o fetogile ka bakala motho motho o tii fela o tlhoka motho o tii fela go o ye ipona ga tsheka ra bophelo bya gago na pele dilo tsa fetoga mang re tloga re leboga tle ke di bona di khatshoke tse dintsi mang re sho melaitse ke mentsi man of the bench ke leboga mogore wa ka Faith Katane ka Katlehong ampontsha sekoti sa di cosmetics ka rekisha ka rekelwa kudu ka tseba le Cape Town le Durban ka lebaka la kgwebo yeo from Mahlatse Motla re tloga re leboga tle go nya ke batho ba biale le ba go ile go ba khotse ba rena arle cheng
11: o tsere ngala ba ya taba Ricky Jesus ba ka se ke ba appreciate my wife Sarah Malsela man of the match ke o pala ka 2012 we got married re nyalane ka white wedding ka di 30 tsa June and then ka September ka di 30 ka lusa mushomo one of the match I want to one out okay wa le botshata but ka ngkhotelela man of the match 10 years ka moka ke sa bereke ngkhoteletse a tsara ka ra ke bereke 110 and 10 tsheta so ke rata wa appreciate ba sa di tswana le yena hore ba sa di wa bantsi nke ba tshe mkhala ka yena ke sa di sadi e ka o botsa man of the match next year for 15 years ke ya bo motho

Ruben Sirat ka gara ga mishate wa tsebo le boithabiso re le ka gara ga kgwedi ke sa ga borena na ge batho ba kwešana bohloko ge batho rena batho ba lefase re kwešana bohloko ka tsela eo e tlabe e khwetso e lefe ya gore motho o kwešitse bohloko wa itefeletsa e tlabe ile gore o kwešitse bohloko wa itefeletsa go ba gona le batho ba e leng gore ba go kwešitse bohloko le wena o bona e le ka mogosantseng o kwešitse batho ba bang bohloko ka gone ke eng e dirang gore re le batho ba lefase gape re batho ba teng ke ra modung re batho ba teng rena morning sesi kv dumela o sele go sagaletse ke beile tsebe ya ka mshate wa tsebo le bithabisho re a leboga metso se ke le se le bile gona kwa iringela ya bone active Wednesday ke ona ha se ke re go aga le go letla mmeli sa flogodi ke go ibona tsebe ga go re KV go sele go sagaletse ka nete re mogo KB le go bule na re hi KV le ka Burgess 40 ya roropa Thobela FM ya kwagala e kwa gala marethong re a leboga ka gara ga mshate wa tsebo le boithabiso hey stutla sa Thobela FM dumela hle o ipsine ka letsatsi la gago ke re maabane le bao bongwe gola le bona a o bathong re a leboga hle wena le botlhe ba lebeng le gola maabane ke dumela gore le ipsine ka letsatsi la lena ke re le ba le kgono tšatši le letse ba re keng le rwele le lena le rwele re a leboga re tlo ba re ba lebelela bao empa ga jwale nna le wena re ka gare ga taba she hashtag e ya boledišega na ge e boledišega a re tseneng ka gare ge e ba taba ye e boledišega a re e boledišeng 086-000-2452 batho ba go kwešana botlhoko goba batho ba ba re kwešang botlhoko tšatši ka tšatši ka mekgwa e fapaneng ka ditsela tše di fapaneng batho bao e ba gore e ile ya ba batswa sehlapelo ba go kweša bohloko ba ile ba ba ka gare ga ditiragalo tše ba itefeletša goba

taibole di share ke bona e buima e botlhoko kudu kudu ka mara ga diragalo che le ditaba le dipego tsere di kweleng tsere di boneng tsere ba dile go ka jona 16 September ke mora leng gona le tsetsi le leng ka gona ba re ke la boditšhaba tšhaba la boditšhaba tšhaba la gore re hlokomele la rat la le fasile re leng ka gare go lona go no le moshe gore di 16 a re go potšaneng ka bohlokwa bya la gatole ozone layer ye leng gore e shireletsa bophelo mo le fasi kgahlanong le phisho e leng gore e ka ba kotsi ka gare ga maphelo a rena go ba maphelong a rena e kgolo ke gore re gopotsa gore a re beng mmogo a re ipopeng ngatana e tee ya go netefatsa gore re a ikgafa re a ikana go šireletsa lefase le re leng ka gare go lona ke ya go šireletsa lefase le re leng ka gare go lona le go thekga masolo ao a leng gona go ya go ile tabeng ya legato le la ozone layer letšatši le ke la boditšhabatšhaba la gore re šireletse legata le ozone layer ye e leng gore ke le gapila go šireletsa na le wena mo lefaseng le re leng ka gare go lona kgahlanong le phišo tse e leng gore di ka ba kotsi ya putšo ke yona eo ya gore na batho ba ka dirang ba ka dira eng ke gore go na le ba bangwe ba kwešiše gore go na le dilo tse dingwe tse re di dirang tse e leng gore ke tsona di bakang phišo e ke gore go tlhoko ba ba di tsebang ba rute mekgatlho e be gona ya tikologo mananeo a tikologo a United Nations Environment Program a tlhoka gore a be gona gore batho ba rutwe gore ke ditlabakelo dife tseo e leng gore ka nnete di a tlhokega go šireletsa tikologo tša ga borena lefase le re leng ka gare go lona dinyakišišo di a tlhokega ka gare ga taba ye re e bolelang all right ke tše dingwe tše di ruetswego ke letšatši la di 16 letšatši le re leng ka gare go lona la di 16 leo e leng gore rena re bolela go aga le go letla mmele ye nngwe ye ke e ratang National Step Family Day National Step Family Day le ketekwa lehono gore la tseba gore keng ka mogare ga malapa go na le malapa a go fapana-fapana go na le di-blended families ya ngwana malome ngwana ragadi ngwana motswala le ge e le gore ke a ipotsa gore na taba ye re sa fana yona ka lerato na e sa le gona mo e leng gore meloko le metswalle re ba mmogo ba bangwe re tlhakantswe ke lerato ke ngwana a mokete o dula le bana ba mokete ba bangwe ka lebaka la maeto a re bile go lona a bophelo bana ba bangwe ba feleleditse ba dula ka gare ga moloko o itseng ba dula le bana ba bagwera ba dula le bana ba bomotswala batho ke letšatši la bona la gore a re hwetseng tsela e e leng gore taba ye re ka itiša ka gona re ka phedišana ka gona mmogo ntle le dintwa ra dudišana ke letšatši la gona leo le le ketekwang ba le bitša National Step Family Day le lebelelane le tsona tšeo gore na re a tseba gore re hloka go godišana re hloka go godišana ke yone le ya gore ge re godišana jwale a ke re

0: o tsebetsa go sasa o ka no bona o kare e batho ba bangwe bona e batho ba bangwe bona e gane a o tsebe gore batho bao batho bona ba o ba fantswaro yeo tlokomelo yeo buruthu boe lerato leo tlompo yeo botho boe a o tsebe gore go sasa go sasa e ka ba wena o ikhwetjang o golela ka gare ga lapa le leng e se moloko wa rena taba ya go godisana e bohlokwa taba yeo e bohlokwa ba bangwe o ka bona o kare ba no rata dilo di le kgole kgane go sasa ga o tsebe a ke ra re tsebetsa go sasa right taberna e gona ye o re e boledišang 086-0002-452 a re boledišeng taba ye pele re tlo tsena ka gare ga karolwana ya rena ya bobedi ye re e boledišang batho bao e leng gore re kgona go kweša batho ba bangwe botlhoko re ba re košitswe botlhoko moyeng re ba re godišitswe ka gare ga tiragalo tše botlhoko goba e ba e le eng ya go hwetša motho gore a kweše o mongwe botlhoko e tla be e le ka mokgwa re ileng ra godišwa goba ra ba ka gare ga gona batho ba go ya ka nna le wena re bona ba tlhoka thuso ya mohutamang 086-0002-452 ge e ba ya boledišega a re e boledišeng go sele go sa galetše
1: o motho mashe go dumela my sister
0: Evan Jeff
1: yana monna wa ritse ka nama
0: dimela monna ka kwa ritse
1: e o reng fela sister
0: go sele monna go sagaletse ke kgaletle
1: ke khala sa bela wa mme ke thali tse nna ke ri la ba bang ba gona ba latlhela latlhela
0: ke go kwishisa ga botsa ke re ene ke a itse ba taba yeo gore e bohlokwa ya hlokega
1: ka nnete my sister My sister, hey, what's on? Who goes out to Human as into a writing?
0: Mala, two by Ling Roberts, Motova Saganiling, Motua di Rataway, Oba Saganiling.
1: Hey, but how I get a barry Gitorata Batani and Gamma sister, you mean Pesa Lualo? Mara, hey, woman, go Pesa or you could go as a child of Soko Elona. I write in. Well, you know, especially in the area and Gamma Camp Pagam of Hilary Ragamo, eh?
0: Yes.
1: You emos.
0: Yo. Happen now, what's about ki lekach hora, kibona or palea wana? Yana melel, Lamona, Yana melel, Yana melel. Kuru sarur, barri, bahuidi, tito pocheka, usarur, but another put was for. Aubato. Ataka, what's up?
1: Ah, but come on, you know, I did one of our sir. Gore ena motho ona re se ruri anga ra
0: gore gore aina khuetjo yengwe ka gare
1: ya na gana ba ena le khuetjo mara ba le makato gara gara fumtu mo hane o ba tswa gara maybe 2 or 3 so o bona re ba form scheme sa sa no kusha ba tlo go tsa sa go se re ba sadi ona no le bona mo jar de mo bana ba ga re se bana tlo go ba tikhere tikhere tlo ba tsaba go tswela ka ntle
0: Yeah.
1: I don't know ba go isa ba ba tshwile ba re a wa papa la mo tshwile la wa ene ke ba go go bona mo 5 minutes wa ka tshimo ba go tla mo tribisa eh mo yo yo wana wana mo mor na na le ne re tla tla le ene mtonse ha mo ara mo zibin so ona mo tsefa ntse ana ona mo tsena ra ita o tshela mo tlo pelo
0: empa o ne gana gore ga ntse di taba tsa go sona le tse di khuetjo ke ke pefelo motho a ka ba le pefelo a ka feletse a le ka gare ga taba go ba dire le taba tsa go sona letse tsa go kosha batho botlhoko
1: ya ya e taba yona pefelo ke staff ka ba na rena rata hore ba molao mana ga a tsholisa ba bangi ba tsara mafela nao man ke ba tsotsa ba re tla tla ba no le ke tlo tsana noga ka ka ba fa so ka mantle ka mo go mme ba tsodi back ba
0: a re ya tenta hore ba tere ba
1: ma se ba mo dinga sa ntse ba ba bere ke ba bana ba a pesa ntse ba e me bere go na pile go ka tshela ka ntse ho le teo ro o tsaba yona se ya le kgile go ba sporisa mana ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: Oh, what? Barke man, barapeledi ba re taba ye e hloka thapelo taba ye e hloka thapelo baruti baka taba ye e hloka batho lena barapeledi di ministry ke di bona tse leng gore di tsogile di thapelong re a leboga a re tseneng fase ke ba bona ba bangwe shiba le bona ba tsogile ba di thapelong ba rapelela re a leboga lena ba ileng gore ka nnete gana jwale ge re bolela ka taba ye le matolong Women in the Gap le matolong re a leboga baruti ba rena le matolong le go di moga yona taba ya go nore batho ba kushane bohloko God's love re a le bona le matolong ka nnete a go be jwa le basadi ba thapelo basadi ba matolo re a le bona ka nnete gore le matolong 086-000-2456 bare ke biditswe ke morena re a le bona ministry owe le lena re e ba matolong ka nete taba yeo re a e leboga 086-000-2452 a ke tse megala e meraro fela ya mafelelo batho e kwesitse bohloko o tlhakana le tiragalo ya go swana le ye taba ye ke bone mo go Times Love dipego tsa go fapana-fapana gore go na le ditopo tse di kgweditseng tsa basadi ka ekurulene ye tse e leng gore di rile di namelela goja e le gore ke tse supa go ya ka komišenara wa maphodisa gona ka kwa Gauteng Province ka nokeng ele ya ka kwa Clayville batho ba ka Clayville nxanxa seng meloko le metswalle ye e amegile go ka gare ga taba ye nxanxa seng gobane e ya bo efiša ge re bolela ka go aga mmele le go letla mmele ga batho a batlo boifa go tswa ba yo itšhidulola ga batlo boifa na e hwetswa keng batho ge ba koša ba bangwe bohloko a kere batho ba go koša ba bangwe bohloko ga botsebotse khwetso e ba e le eng ka mošate go sela go sagaletše a ile sene moruti mašhalete
2: ka tixzontre ga skoro ikuša bohloko ka nnete
0: e le gore ge batho ba šhala ba koša batho bangwe bohloko goba rena ka borena re košana bohloko re tla bore khwetso keng moruti re tswa ka gare ga malapa a go tshwana le ao re ile ra ba ka gare ga ditiragalo tsa go tshwana le tseo goba e ba e le khwetso ya mohutamang motlhomong
2: ka ga dilo tsa go fapana e nngwe tsona ko go tswa ka gare ga maemo a gore ke kwile botlhoko ke kwesitse botlhoko le nna ka e karabela tse ka tšheo tsa go kwesa ba bangwe botlhoko go gongwe e di oba moyo o mobe ene go tsa diragalo tsa mogo ba bangwe ba ere ba go se kwešiše le bona ba go ba le khwetso wa moyo o mobeng o bata ba ere Ay ba ba la ya basadi musho ya malo basadi ning ba tsama ba dira eng basadi ba kwisha ba batho ba bang bo tlokolo bona aba banna ba ho ba ba la ile go jwala go ne ba thwa dipilotshe mpile moye me go fitla ona fa
0: ja go ga ke le kwa mrot ke le kwele
2: e nna ka thapira ja o dia ja go wa la fa taba ya mogolo batho ba bua ba be le botho ba be le khutso ba kgone go phedišana le batho e so gore ke kuša motho botlhoko ke ya molaya jwale ba bangwe ba re a ba laela motho a tlobile bophelo banna o letswale le mokae oaforika bophelo jwa moaforika borwa o mongwe le a jewa la bophelo a kuša botlhoko dipelo di kae
0: ke le kwele moruti ke le kwele re le boga ka gare ga mshato wa tsebo le bitshebusha a ke tsemega le mebedi ya mafelo felelo felelo ge re shala rena sensa rena re kgetha go hlabana go kwešana botlhoko ka ba ka mantšu e ka ba ka yona tsela yona ye ya go lobiša motho mongwe bophelo goba o mongwe ka bo yena a kweša botlhoko ka yona tsela ye o ba a tlhakaneleng khuetso e kgolo e ba eleng go sele go sagaletse
3: o neela ditšhabang phatala o tsanena le di a masa
0: ee bat a ya teng a ya teng
3: yo bo neela ditšhabang mebo ya rena e robeile ebile e robeile ga re phuthologe moyeng
0: gape re tshogile
3: wa tseba
0: re ipotšiša gore le rule le tswa kae le lesososososo jalo
3: na batho ke dumelelana le moruti mašaledi he a re ke nngwe e no ba moya o mobe batho ba palaola ke maikuto batho ba kgone o gane o ngangiša meboya ya bona e mebe o ba letimone le le tsenang mo dipelo tsa bona ba kgone o le lwantšha a ba kgone o ngangiša moya o mobe wa tseba motho se e tlabe se mo tshwentše ga o raya gore nna e ke kopana le wena ke nna ya o tshwentšeng na se nna ke thokeng se se o tshwentšeng jane motho o laola ke maikutlo ga a bona motho gore se se mo kwatišitseng kwa a tswang se mo gopišitseng ga a bona motho o mongwe o bona le yena a tshwanetse ano mo phiata jale ka setso fela wa tseba dilo di koša botlhoko nagana batho ba ba bolailweng ba nagana motho a itswela ka gae a ya o ejima a šia ba lapa la gae bana makala ba bona motho a sa boi e a ba gore motho go fedile ka yena o laelaneng le lefatshe le gore na yena motho o kwa tswang teng o tshwentse ke mang o tshwentse ke eng na o tseba kotsi ya botlhoko jwa lego banna gorena bo ka mokgwama batho ba modimo gore motho o le a sepetse a ka sa boya
0: ga botse khuetso e ba gore motho o e ga šalanya ka go kwesa motho botlhoko le yena go tla gona le se se mo tshwentseng le rialo
3: go na le ntse tse di ba tshwentseng go laola le ke maikutlo o se kgone o lwantšha moya o mobe jale kae moruti mašaledi a boletse moya o mobe o ba tseneng motho a kgone go lwantšha a thatswa pele a ya e botsa gore no dilo tse di ntshwentseng di tla feta rapela modimo wa gago le wena di tla feta nna e ke le so o kopana le nna o tsela o tshwenyeile ga se nna ke thokeng tse di o tshwentseng
0: ke moka a re a lebelela re o tshwana le yena ola
3: eya
0: ke le kwele mantsele
3: wa banna batho nke ba butshe dipelo a re rapeleng bo mma ba dithapelo tsa laboraro le tsa labone dikerekeng ga re khunameng ke a gopela re rapedišeng lefatshe le senyeile lefatshe le bodile batho ba bodimo
0: yo ke gopelo jwa mafelelo go sele ka mošate a re lotšeng re gona le kae ke ya kwa
4: Ere ke khot.
0: Yeah.
4: Bolela le mosadi ka ga mo dirise.
0: Ape ke kere ke tsedi je ke re tlhong ka re lentshule ke mahlabisa lena. Ke yena. Yo. Re a go thabela re go amogela leso ka gare ga 2026.
4: Ai ga le go.
0: Eh.
4: Ra dira ntle e yang in tsela ya re motho o ke se mo tšomo mo botlhoko ka re le yena ba ile ba mo kwesa botlhoko. Ee. Ka re o na le ntlele ya gore ke ile ka kwisiwa botlhoko ka ntho itse ke kopana le wena re ba dikhapole wena o diantle le goreng motlho mongwe wena o e tswaetse ande ga o e bone e le phoso jano nna a o e dia e nkgopotsa se ola ke ile ka ba le ena sale a ndia sona sa nkwesa botlhoko jaanong ke diang ke fila pain ena ke ntšhetsa enga ela ke gopola dilo tsela jaanong ke kwesa wena botlhoko ka ntho e le goreng wena no o sa tse gore ntho e diang e rong
0: wa re matlhoko a le a gago pefelo ele ka moka wa re go motho oo a senang molato wa mo tšhela ka yona
4: ka yona kajaanong motho wa modimo yena ne a sa tse gore o dia phoso cause ke ntho e le goreng yena o tlwaetse o edia jaanong wena ka lebaka la gore kwa o tswang ngwana ba rilege ba edia ba o kwesa botlhoko jaanong o bele le yena ka nako ewe ga edia o ne gopola matlhoko a le o tswang ko o ona jaanong o thoma o ntshetsa pefelo mo ngwana o mongwe a sa tseleng sepe
0: matlhabisa e botlhoko
4: kannete
0: e botlhokotlhokotlhoko
4: jaanong wa tlhokega gore re ithute gore o na le dilo tse dingwe di botlhoko mara re leke gore ne re ganyane re leke go fola
0: re le bolaola maikutlo motlho mongwe le yona taba e ya tlhokega le ga e le gore a go bonolo
4: ga o bonolo le a bona le go boledisana nako nngwe o tlhakana le motho o sa motsebeng o na le go kry-a go fila free gore o ka boledisana le ena ka ntho e le gore ile ya go kwesa botlhoko wa re o bolela le ena a tsamaya a o tsebe a ka se fitlha bolela taba ja gago ko bathoko le a ka fitlha di bolela ore ke boditse ke mang ka gore
0: a ina taba whatsapp rena ke ntse ke kgona go tswa ke lla ke ye ka moagišaneng ke bitse motho ke tlo motšholela dilo nna gore motho ola o tsama a bolela ka nna reng ye e leng gona ko rena ke alafegile ke fodile ke moditse se se nkwešatseng botlhoko tshwale lena o ka re taba eo mo go lena e ba boima
4: tshwanetse at least o ne o bolela le motho le a o sa tshepe batho ba mo areng yao mara motho o sa mo tsebeng a o boletse le ena
0: oa
4: ba kaone ganyane wa
0: foreša
4: ore ka gore o na le ntho ele ya gore ga ke boletse then ntho ele ganyane mo nna e a tswa ganyane ande nka no tlhalosetsa wena wa kry-a gore ntho e nna ke e bolela le mo wena e di ya kgolo sa nna monna ke mathata mara a e fitlha mo wena wa kry-a gore e di ya pholo mo wena motlho mongwe o na le se sengwe ne se o tshwenya wa kry-a ntho e nna ke e bolelang ke
0: bonae fodisa nna o bolela nnete ke ya go kwa matlhabisa ke go kwa gabotse
4: ka leo
0: wa tsaba re ke eng a re a o thabela tlhe wena ka moo j mistan
4: lethabetse ke nna
5: Resitishi sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setleng se, re tsebega ka thuto le tshedimuso. Re moshata wa diyalemoya. Thobela FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
6: Dalem Rupas Dalstrom, provinceng ya Mpumalanga. E khumoletše e rile tu. Re khumane go 87.7. Goba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.

0: Nikita Jermaine ke ena re tlelang ka koshae talent fela go tsaka kwa go la Oakland ya arialo are go ena sweet as it comes Rialo gartlela ka koshang sweet as it comes all right ina pele irfishana go nya yerleng karona ya Mrs. Sile Semene fela Rachel gona mala iringela ya bone ke bona modiragatsi ke mana Justin Bieber yena are ka ona mogoka ga godi ya September le yena o mokete kwa o keteka anniversary ya gagwe ya mengwaga e seswai a le ka gare ga lenyalo le ya leng ka go yona yane o bona ile leto le lengwe le letelele le leng gore o shetse a le fihleletse 0860002452 ke tla kgopela gore rena pe re tsene ka gare ga megala ya rena mesong ye ya le tshe le lekhono go ba wa re 061 715 7100 e la gore ke iketletse yona jang
1: 061 715 7100 KB tsapalana lo rona rapela ga le lengwa la majaji di le di ta shatwa le ba o wi mama rai bona na gana lo go belaela ka kudu batho ba re South Africa it's an banana republic wa ba bona ke na lo ba belaela ka kudu cause ka bo bona he ba buti mo ba buti ba gona o romela dilo mo di TikTok ba bolela hore re tlolo bolaya yo ka dia so tlolo le na tlolo bolaya bona malo banyana o ile wa tshwe ba boela morao ba re todia poison di dijo chile e bilona bana ba rena ba dikile ba ija di simba ba lwala ba lwala ba tsaba house kv wa tlhokega gore ka ngwe mongwe ba tshwabolela ke mmuso o sekele badudi ba ona tsebe
2: Dr. Napogali KV Mashego go kopela o fitlisa sea le moya le felo le lengwe ka kwa mo le Mathembisa ka kwa ke re nke batho ba kwa mo le Mathembisa ba kwa le sea le moyeni ke kopela o re fani ye ya mabeba ye nke e kwa le moyeni ke fitlisa sea le moya le felo le lengwe ka kwa go amma go jira patelo Mountain View isale le leswa kere batho ba ka kwa nge ba kwa le sea le moyeni ya rolo nge ba kwa le sea le moyeni ke Albert Machete ale ka ni Jesus Pretty ke go sa se sona
0: Menier re le bo ka mo zan spread Albert Machete
3: ye mo sha tsara du menisha
0: dimela
3: e sea le moyeni se fitele batho ba na ke nka moka kuto jenne ja lfas wa tsuba mo ya pelo ka moka go tjojene tsa lefase wa tsuba ga nyao go tjojene tsa lefase matshina ke nga mo mole tsa maribana ka mo mosha
0: thank you much
4: tsona bogadi as khomo ke re le felo se ne ba re ke motlhakaneng go thetheo ga kwa o ya nokeng ya ngwaritse ba tlhaka kwa ba ka ga le mo sia le moyeng ke kitimela ka magama mabolo ga mamphaka ba tlhaka mamphaka kwa gala ba tlhaka phame batho ba ka tetelo wa bana ba tshwara mamphaka le skantia so boela ka lana ba ka kwa gala ntse ya le moye za flogodi a mashambe na skete mushati
0: a ba u kwile today fantag
5: dumela aus kv go sela go sagaletse
0: morotsi
5: a wa ya go le di shega taba ye empa e buima go ba le motho ka semo sokolle wa mogona o ke bona mona ka re ga batho ba ke bona go tsheba go bogolo mo ile go reng ga ba nya go bona mongwe mongwe a thabile ke ka mo kereng e uima jalo ba no tlhoka dithapelo tse di tseneletse e re ke kuketse sealemoya ke se ishe ka kwa Matebolo ke re batho ba Matebolo ga le kwa gale bana ba ragadi Castro le Rato Ramonyai ga mmogo le Mantsha Ramonyai Ramila Jale ke ena reng yalo kwa gala mo sealemoyeng ga le ka moga molepo ga mogana
0: re leboga Ramila
6: kgotsong kgotsong ka moshate kgotsong setse KV
0: ayate
6: kgopela go fetlisa sealemoya go mafelo ao a sankego a kwagala ka mo sealemoyeng sa ga borena mapatša keng ke humana monna gešo ke plus molekwa ka ya ka malatane ka sebediela le gona ka humana ntate matlhomotša go tee le peter rapetswa kua mmarobala ga dikgale ke ra batsoga batsoga ba kwaga le sealemoyeng sa moshate o mogolo wa tsebo le boethabišo ke matone Charles Monyela go jwa ya metlhareng sebediela ke a leboga
0: thank you Charles
7: go ta Mrs KV e taba e tshwara ke ngala bataba mara ke nagana gore ke dingwe ke batho go sa rege ma Mrs KV wa bona taba ngwe Mrs KV ke nyaka go botsa yona motho ga ya go letse ka gare ga kereke le ya ka tla tlogela kereke mara o balele tswalo ga ya gopola gore ya selo o balele tswalo mara
0: tshwarelo
7: a motho a sa tsena ka gare ga kereke a sa tsena a sa golela ka gare ga kereke ke gore ba go tlhoka letswalo o e tlhokomele se SKV ore research o nyaka sešhe o tla bona gore tabe ke balelago ke nnete ya phela bontsi wa batho ba re gaodie batho a ba golola kare ga kereke mara o golese kare ga kereke o bale letswalo ge o sa golola kare ga kereke o tlhoka letswalo o fodia ntongwe le nngwe
0: go
7: sa golese kare ga kereke o tswale modimo go bona
0: and o tlola taba
7: tsamaleboseskv ke mathamo ke tsena ka prince ka mabashanta
0: ke go kwa prince ke go bona le go bona gore lena le angekele kwa bona ke kolobetse taba ye wa ker ke gona ona pile re go buletse re go gonyolletse mabati ka makago selo sa galetse
8: Dumela KV ne go hopela go fitisha sia le maemo a batho ba latelago.
0: Yes, my brother.
8: Calvin Patla Matlake e a sa kwagala mana ke re bua wa Ritz. Le betwele nkhona ka kwazibidi la makwendrama ke re bua radio mogala wa gešo. Ke kholofelo mapola a le ka mothembisa ga ke tswa zibidi la makwendrama a tshala mosha.
0: What's the level of issue mapola?
9: Go seng se go putse le kae? Re bona le kae? Le ka mo sentjero ne ga ga matlala ntolane.
0: Hi joy.
9: Ke ke tsela le moya o mafelo a latelang. Matawa matlala ntolane a wa le khomotse kudu. Le khomotse batho a matlala mponi le khomotse batho a matlala manamela le khomotse. Thank you.
0: La boraro re fihlise sele moya. Mo shopolo re kuketse sele moya. Ee, gape le batho ba tloga kana gana mo badimela. La boraro ke letsatsi la go fihlisa sealemoya mo lesankeng le fitlha. Mo se sa fitlheng, mo se sa kwagaleng, mo difane tsa gona re sankeng re di kwa moyeng.
8: Kgotsong se SKV, ke gopela go fihlisa sealemoya go Rosina Mapalla go tswa ga molepo ga Mmamatsha, Maria Mapalla Thoka go tswa ga molepo ga Setsetse, ke feleletse ka lesiba Ezekiel Mafukwana go tswa ga molepo ga Thaba Matsokung, nna ke a leboga ke Moleke Filemon Mampa go tswa ka ga molepo ga Mmamatsha.
10: Tobela tobela toga di gopela go fetisa sealemoya ka molefelo se le ba re ke nyakelang ka mosowashe na senke ke kwa batho bana ka kwa ba founa mara o thagana le bona thakwa ba re o kgolo go tsoša mo radiong le bona ke re a ba tsene ba gona go tsoša ba ba ratang le le lengwe se le ka mo bare ke matsetseng le lona ana ka kwa be ke ikšhala ke kwa Sara letswalo le ena a fela a tsoša batho a ke sa mookwa ke tsore bothata keng le lengwe se le ka mo ba re ke maribe time a le lona a ke ko batho ba tsoša tsoša batho le bona ke re a ba tsoge ba ithile ka re sealemoyeng kate ramaramela ka sewashe ke a leboga tango
0: mosate kate
11: go sele go sagale sskv ke re masa mabotse sskv ke gopela gore balemešiba ke gopela gore johnson kolofelo wa masedi
0: o johnson a ke gana yona eo ke a kwa gore ye ke a o phadimisa re a fitlisa re mo ga botsebotse
12: go se loga sa le
0: tsarelo
12: ka tor madumi a mabotse tshetle le khono tshetle la bra ro se skv re bolela mo se skv ka dipelo tsa go kwa botlhoko go lobanga ba sadi ba ba re lobanga ona ka mo bot captain pa ka tempi sa ga popara se skv go pela go fitlisa sa le moya go nomene ntle kwane kere monna ga shoga lo sa kwa la radio kere le wena se bona rufas kere monna ga sho se nyile le tlhakae ha la sa kwa la bana ba gesho matshini kwa mo khitlhaka mo mitrenta mo khora mo na ba thuke ga sho moshat
0: ka nete wo re leng ka re ga ona kwa tse bo le boithabiso ke ya go leboga ere yengwe she ke melaitse yengwe tshe ntobela se skv a ke fitlise le moya ka mola ga mapankola le singatane ke ra maisela koma are batho ba onke ba kwa gale se ya le moyeng re ya leboga kv dumela ke gopela go fitlise se le moya le feloshile ka mo mokopane extension 19 tobela fm e ba fihlele ba malume lucas setseta le bana ba gagwe Cindy Setseta na ke Mpao Emmanuel Selolo ka Mapela Roy Bok KV go sela go sagaletse ke gopela go lakeletse mosadi wa ka tshe tshile ga ola matswalo yena ke Manoko Ivali ya Malale yo are gwa go le ke Josias Malale ka mo extension 40 how makontlong go le go le ma Josias re le boga Josias a thobela KV ke gopela go tsoša malapa a ga motupa ka moka ke re tsogang ke feleletsa ka baga makola ka moka ga bona le bona ke re tsogang le fihlelo ke se ya le moya sesiu Lucas ngwa ko motupa ka tembisa ga ke no body ka mo Maramani Park KV go sele go sagaletse hello my doctor go sele go sagaletse ke gopela go fitse se le moya go batho ba ba latelang aba ke ba tsena ke Philippine Mahlatsi o ka sobia kho ga mathapo tiny ma city ale ka sobia kho ga mathapo se skv mamohla ona o same clean boy tuba khale le moshabi u dula ka mothef monna o ke tsepa gore o a motseba ne le molepo ke le ka mangkhaile o tsba o ka re ke bone molaitsa ga gore se feke a gole tibagale mshabi shalom
13: linyaga tobele fm e go thabisha ka tsedi mushwa maema go dimo tuto ya boleng ga mmogo le bagashi ba go se bapetswe le silo di khoshi le di khoshigadi tsha mushate tobele fm mushate wa tsebo le boithabisho

0: 의자 객.
1: Le sa to mengwa ke re botse bo rata ra ipsine ra ba mogo. Say, wa tsaba go nodile mogo, go nodile mogo. Nete ka gore a re tlokomeleng mafelo a o majetsia. Re yang gona re itshidula ba o rata go itshidula miso. A kere ka sebe phosho, ga re ka fetola mawa. Wa sesaya miso. Ke a tsaba gore go itshidula miso go bo sekolokudu. Empa re tlokomeleng ba o re kwanang le go itshidula. Ge ba bo ura to jo nnoshi. Eno hotlela o nya ke batho ba ile go roka itshidula le bona.

0: Tshobela FM ke rata go tsa sebaka se ke le dumedise go tlhwa mo le ka beng le le gona le ne le le matla la o phela la morena wa rena Jesu Kriste lina la ka ke moruti mabela go tswa kerekeng ya mabilwane tabernacle ka ntla o sinya nako a re baleng lentjula modimo mo go diema tema ke ya lesome seswai temana ke ya lesome yona e balega ka tsela ye morena o bjalo ka tora ye itilego yo moluki a ka tshabela go yona a bolokega lina la modimo ke sebo se se thata mo moluki a ka tshabela go gona mothieletsi wa Thobela FM a bolokega re ka re a le fase la o thaka thakana re ka re a le fase la o thoka nnete re ka re a le fase la batho ba o ekana o feleletsa o se sa tseba rena wa nnete ke ma Mara ria leboga mothieletsi wa Thobela FM ka re le go dimo le na le modimo. Modimo o kila re fa leina, leina le botlhokwa. Nagana geng ke ba yo hwa go se fapanong a khumole, a yo hwa madi a tsholuwe, mara ska re tuelela leina. Go na le leina ba thieletsi ba Thobela FM. Le a kile nga re tuelela lona. Monyi wa lona o hwile le la botlhano. A fenya le bitla, a fenya le ho. A fenya malwetse a tswa ka sontaha mo miso bya le mo re ba dile ngona mo Solomon re lona lina leo la morena e sebang lina la batswa di ba hao lona lina leo la morena e sebang lina la muruti wa hao lona lina leo la morena e sebang lina la mo profeta wa hao e sebang lina la bishop ya hao empa lina la morena ke lona le le timu tsheletsi wa Thobela FM Leleng sibo se se thata ke re bolela ka sibo ba thieletsi ba Thobela FM ba ka kwishisha nako ya maloba ka nako ya dintwa e be re ge mashole a ilwa le mashole a mangwe ba be ba tshebela ka mogare ga dibo dibo ke selo se sengwe mo tareng ge o khutile mo sona wa bolokega bya le bible ya ka mo misong ya letsatsi la lekgono ngwaneso e re ko o botse gore o boloke ya so ya kerekeng Kereke nga so bulukeya o bulukeya so tshwara chelete bjale ka batswa di mo mihlengere le mo go yona re ya bona gore le ge o ka tuelela bana ba ga o chelete aba ke le fala bona e ka no shala e ba bolaya e ka no shala e ba ga ka ntsha mara ona le lehumo ngwana papa le o ka reng ge o tua mo le fasting mme wa tuelela bana ba hao lehumo la ona a le fele ke lena la morena Bible ya ka re ke sebo se se thata. Oh sebo se a se felele ke mata. Sebo se a se tsentsheke ke metsi. Sebo se ba thieletsi ba Thobela FM ba re le ge le naba le ka tlhola le ta wa mafula. As long as wena o le ka re ya sebo se e re Bible ya ka modimo phagamisa maye. Re ka re ya lefase la tlhakatlhakana. Re ka re a lefase la o se bolokeye. Mara re a molebo wa modimo. Ka baka la ruri file leina. Ena se leina fela. Leina le bare ke sebo. Leina le ngwana papa. Ge o ka ithega ka lona. Ge o ka khuta ka lona. A le ne taba ru tshiwana. O ta hola. Ge o ka khuta ka leina le. E re ko o botse ngwana papa. Lenyalo la hao le ta bolokeya. Ge o ka khuta ka leina le malwetse leina le a fodisha ke sebo se se thata o ta gola o ta phela o le ka mo fase a leina le la morena Jesu Kriste tshaba o tshabele leine amen
1: amen and amen moruti mabele re a leboga hle ka nnete le ba gama le tsho matla rena pele re ya go mpha morase o re fetse batla iri ya botlhano ka ona tsela iri fetle mafelong a nane o la go sele go sagaletse re shuthelele ba hlokola tsela mira ona le khadi bana reng tlhopa se o se feletseng sa hlokola tsela ka mora gafao ditlale miso ya be ile gore khoshisese le joy la mathato ba tla be bana le ikwekwezi fm le khono le ka gara ga kgwedi ya bogwa ba ga shaka le mela senrebele le speed go tsa gona tao ga di ke le bagatse ba e gago go fihlafa ipsine ka mashante wa tsebalo bitabisho phadimelo ke tsho tletse yang go di dira shalom shalom shalom

0: Banyana ra go leboga ga biela re nyaka go kwa dintlhagolo tsa lefase le Rachel Tsiri.
1: Le maleswane le tira batheledi thobela tsa lefase re thoma ka tsaka Saudi Arabia moleledi wa seshole sa Saudi Arabia ka Yemen o bolela gore di shireletsa ditlhaselo tsa lefaufaung tsa naga ya gabo ditlhatlhamolotse drone ya setlhopha sa mahuti ka borobe tropo ya Mecca pele e tsena fao e be go isa swanela go kamela tropo yeo go sa lebialo ka Iran mosekaseki wa go ikema wa masheleng o bolela gore ntwa ya United States gatlhanong le Iran e tlholela naga ya Iran senyagalelo ya didollara tse dibilion tsa masumentaro seswai go me go bogwa palo yeo e tlatloga ka dibilione tse tharo ka kgwedi Gaza ditlhaselo tsa Iseraele di fitile ka maphelo a maPalestina a matlhano go akaretsa bana ba babedi le molaodi wa mashole a Hamas ka leboa le borwa bja Gaza maabane Vietnam batho ba tlhano ba tlhokagetse mollong o tsogilego moagong wa mabato a mane ka Hanoi maabane go ya ka maphodisa China tona ya tshireletso ka China Dong Han o boletse maabane gore dinaga di tshwanetse ditlogelo borumo mulane le go tlhokomela go runya gape ga mekgwa ya gale ya go tlhotlhantwa khoso go letsetse gore le gono le gotla taolo la bosenyi bena go ya ntwa le tla fitisha ka tlholo molatong wa go ama presente ya peleng Hashim Thaji le balaudi ba bangwe ba mashole na go ya ntwa ba ba latofatswa go ka plan le tla isho na go ya gena ga yeo e jwa le phaga go tswa na geng ya Serbia mengwa geng ya bo le somesenyane masomesenyane New Zealand parliament ya New Zealand if it is wa go phethagatsa kwano ya kgwebišano ya mahala maareng ga naga yeo le India fa o thomelontle le kamogelo ya dithuto tsa diperesente tsa masomesenyane tlhano di tla go fokotswa Philippines go oletsetse gore presente ya pele Rodrigo Duterte o tla tswelela phatlhalatsa la mathomo le gono ga e sa la romelwa kgorotsheko ya boditšhabatšhaba dikgwedi tse lesomeseswae tsa go feta go lebagana le melato ya go ama ntwa ya gagwe kgatlhanong le dikobatsi re ruma ka jaaka Brazil kgorotsheko ya godimo ya Brazil maabane e šutišitše go tšea sephetho malebana le gae badinyakišišo ka go moatlhodi Alexander de Morai ditatofatsong tša gore o eleditše mošomi wa panka yo a latofatswago ka go sepediša sekemo sa go bitša didolara tše milione di tla tswela pele ke tsona tšeo tša lefase ke a leboga
2: Rarita ba SABC re lebogile ka dintlhagolo tseo e le go Rachel Tsiri masome pedi tharo go ikela kua iring ya botshelela mohlomongwe re poteleng ka kua mabenkeleng re tla boa re tswela pele ka ja IEC.
3: Ga Shoprite nako ye nngwe le nngwe go reka extra o seketša extra ka boleng bjo extra go dintšholakae tša khombo tšeo di tlhokago ka go fetišiša swipe gomme o seketše ge o reka 5 kg ya Speco Long Green Parboiled Rice 5 kg ya White Star Super Maize Meal le 2 liter ya Sunfoil Sunflower Oil di hwetše ka boraro ba tšona ka thekofase ya 179 rand dintšholakae tše di hwetšegela go fihla ka di 20 tša September 2026 reka extra o seketše extra Ga Shoprite fela.
4: Ditoropo tsa go fapana, dinako tsa go fapana, bophelo le bjona ke semphete. Empa leano la stokvel le swanetse go tswela pele. Mme ditho ka moka di kgona go lekola tšhelete go FNB app. Mo go bulang account ya FNB stokvel ka tsela ya digital, le le kae go bakae. Le kgona go bona mmogo ga tšhelete e tsena le re tswa ka nako e tee.
5: Ke ka lebaka la eng tšhelete e swanetse go bona ke motho o tee fela. Ka account ya FNB digital stokvel, ditho ka moka di ka bona mo tšhelete ya stokvel e yang gona ka FNB app. Fetogela go FNB le go. FNB, to share for Tula Dilochi, one little PLA, no FNB, Kikarlo, your first rank bank limited. My what it tell the Jerry Child, tell him what kitchen was allowed.
2: Ele masome pedi pedi go ikela kua e reng ya botshelela re fetishe molojana wa ja dikgetho e beng gona re amogela ba le ba IEC. Tebello ke gore komišene e ikemetsego ka noši ya dikgetho IEC e tla re le gono ya tsebiša lenaneo la mafelelo la maina bonkgetheng ba mekgatlho ya dipolotiki yeo e fapafapanego go šeditswe dikgetho tša pušoselegae di tlo swarago moragonyana mongwe wa ga ka la 4 kgwedi ya Nofemere le tla gopolo gore tshepidišo ya boingwadišo ebile le dipolelo di gana go fela re sa letetse gape katlholo ka kgorotsheko ya godimo ya boipobolo tlotlong ya ANC kgatlhano le yona komišene ya dikgetho go rialo go tswetsa mane pele ramogela mogaleng commissioner ya dikgetho ka Limpopo ke mme Nkaruma Teta ra leta mišhale go le amogela thobela
6: Tobela,
2: mohlomongwe re thomeng pele ka go botsiša gore ga le bone e ke gona le kgonagalo ya gore ka tlholo ka kgorotsheko ya godimo boipobolo SCA ka boripana e ka tla ya sharakanya lenaneo la lena goba mohlomong ya le yama le ge e le gore le kano ba lešetše le le komana madula a bapile go tla go tsebiša lenaneo la mafelelo.
6: Ke nnete gore ge lenaneo la rena le ka sharakana e tlo ba le bothata bogolo ka gore ge re tloa mo lekgono re swantse gore ro lebelela gore na dipaloto tša rena di thoma go gatišiwa gore re tle re be e le gore ka tšatši le la bone la kgwedi ya November e be e le gore ka nnetse ka moka re ya dikgetho le bone ba kgoregodio ya tsheko ba tseba gore ga gona gore lenalo le la rena le ka fetoga wa gwetsa e le gore maina a bonkgetseng ga a ke le kgono ba re emang go fitlhabe ke e tlang ga e sa kgonagala taba e bue ka baka la gore letatši lela la bone la dikgetho le swantse le be gona ka mokgwa e le goreng le tswile dikuranteng motho mongwe le mongwe wa mo Aforika Borwa o a tsewa gore ka letatši lela la bone la kgwedi ya November re ya dikgethong bjale re na ba IEC re swantse gore go tloa le kgono re nape re o thoma go gatiša tsona dipalote gore re kgone go vouta ka mokana ga rena
2: ge le re ga go kgonege gore lenaneo la lena le ka tla mohlomongwe la fetoga re lebeletše sephetho ka fao le gore kgorotsheko e ka rema molato ka gona le bolela goreng go raya gore go sa kgatha le sephetho seo se ka tswelelago le tlono tswela pele go ela ka fao le rulagantšego ka gona
6: ee kore sephetho seo kgolo ya tsheko ge e ka bolela gore maina a bonkgetheng ba oe ga ba tsene ke nnete gore ba ka tsena ka baka la gore le kgono le ke tšatši la botlhokwa la gore re phatlalatše maina a bonkgetheng gore ba ba tsenang le kgono ba tla ba tsene napile mošito o tswela pele re o thoma go gatiša tsona dipampiri tsela tša go boutela
2: le ka re tša kgopu ka tshepidišo yeo e goretše go tsela go tlo go lokollwa ga lenaneo la mafelelo re sa letetše ka tlholo ka kgorotsheko ebile ya mohutamang
6: ke nnete gore le kgono le dimmasepala ka moka mekgatlho ya dipolotiki goba bonkgetheng ba go ikema ba ka ya mouwe ba ba kgonthišiša gore ke nnete maina a bona a gona ba tlo tšea karolo gona mo mmasepaleng ouwe goba district council ewe ke moka go tloga mouwe ka tšatši le la 25 la kgwedi yone ya September re ka abele re ba fa di-certificate tša go kgonthišiša gore ke bona bonkgetheng certificate seo se tla o thuša gore go ya tšatši le la dikgetho o ya stationeng o bontšhe presiding officer gore a wa nna ke nang kgetheng ke dio tla go tla go bona gore na dilo di sepela bjang mo gore ba neng ba o dumelele o kgone go bona gore dilo di sepela bjang jale go tloga mo we napile re ya pele ka baka la gore gona bjale ka mošupulo o ne o reyang gona re ka ba e le gore re ya bulela ba le ba nyakang go vouta tsona di-special vote tseuwe ba tla ba dira dikgopelo ba ba voutelang ba le ka gae goba ba kgopela gore re ba etele ka kraare ba voutela ka gae le ba e le gore ba tla ba voutela di-stationeng ba tla ba dia dikgopelo ba le ba ka gae re tloa re ya boipiletso gore ga e be ba re ba bonang gore ke batsofe ba rena ga ba kgone go sepela gore ke balwetse ba rena ba e le gore mpa palelwa ke go sepela nna ke kgona go sepela ga ke a tshwanela gore ke kgopele gore ke etelwe ka gae nkampe ka dira kgopelo ya gore ke letla ke voter stationeng letšatši pele ga tšatši ya dikgetho goba matšatši a mabedi pele ga tšatši la dikgetho
2: ka gore ANC ke yona e le gapetšego kgorong ya tsheko e be e lela ka mathata a setekgniki go bile le mengwe mekgatlho e llago ka mathata go ba bošaedi mola le mola e ka ba le kgonne go swaelola kudu ba tswelelago lenaneo e fela go tlaetše go dingwala
6: taba ya mathata a setekniki ape ya re makatša ka baka la re bontšhi ba mekgatlho ya dipolotiki ba rometse maina a bona mo Limpopo mo ka nnete taba ya mohuto uwe e ka no ba ebile mole mola mara e fela bontšhi ba ba nyakang go tšea karolo ba kgonne go fefa maina a bona jale gona bjale ke nete gore ditekisi tsa rena di a šoma ebile re tloa re golwa gore ga gona mo e le goreng go ile wa ba le phoso re tla kwa le gono goregolo ya tsheko gore ge ba tlhola ba tlile ba tlhola ba re
2: lenaneo la letšatši le beakantše bjang mme nkare mateta le letetše go tla go kwa go tswa go kgorogolo ya tsheko le le dithulaganyo tša lena go tla go lokola mananeo a mafelelo a bonkgetheng
6: ke nnete gore ba re boditse gore le gono le mesong ba tla ba re bantšha ka tlholo e uwe ka nnete ka moka re letile ka ketselo e kgolo gore se ka ka napa ya gakantšha mananeo a rena gore ge re tloantšha e be e le gore ka nnetse a feleletše le yona kgoro ya tsheko ge e le gore e re batho bao ba tsene bo tsena ya ba e le gore ka nnetse re tswela pele
2: komišenare ya IEC ya dikgetho ka Limpopo mme nkare mateta re lakaletše mahlhatse le mahlhogono le mošomo o le tlabe go le lebane le ona go netefatša dikgetho tša go lokologa le tša go tlhoka bosodi le ka moso re tla kwa re na e ka ba kgorogolo ya tsheko ya boipobolo e rema go sekamela lehlakoreng lefe thobela
6: a re leboge
2: re lebogile kotara go ikela kwa e reng ya botshelela mmirwa
0: a šeditšona tše dingwe wena banyana tša go ama mongwalediphareparo wa African National Congress ke tša gore kgorotsheko ya godimo ya Gauteng yeo e dutse go ka Johannesburg e fegele ka tlholo molato wa maganeng ga mongwalediphareparo wa ANC fikileng balula le leloko la committee petition ya bosetšhaba ya mokgatlho wo ke Dr Nkosazana Dlamini Zuma mbalula o tlhotla ditatofatso tša Dlamini Zuma tša gore o šomiše

0: Steve Keka na mogotse wa o fitla mamotla a se tshwebile tlhaka ga botse gore na go ka bana motho wa motho wa gago a dira lotse ile gore nga se tsona wa mmotsa go ba mmotsi na e sa le engwe ye ile gore nge na le mafapha ka moka mo ile gore ba re a wa re ya mmotsa mo la bangwe ba re a wa re ka se mmotse ya ke nya gore go sa sega betlo kwana ba re ke nna ke ba lwesang he
1: Eh le nna ke kgumela ka iphetela eh ke a iphetela sa
0: ke le ratwana ka mogowe
1: no mara dilo tse dingwe di o lwesa batho motho tako ka bushuba re o tsetse motho bophelo ka lebaka la gore wena ko wena o ntshitseng ditaba tse o di boneng mabane o tse o ba tse o di boneng kae kae jwale motho o tla ikgumela
0: o nka ke do dula o no mpona ba nsotla o gomotse
1: no ke tla nyaka leano le lengwe a ke tse bore nanka itlisa
0: leano lana le o ko gompotsa ke
1: ka sengwe e tlhaba
0: mpotsiso kogore o ka lefapheng le lefe mafapha ke a mabedi wa mpotsa goba o mpotse
1: nanka se o botse ke nnete ke wena
0: o ntsesa ke swa ke dutse odima mbaolo
1: hawa o mo tsho
0: a ke re tlaba ke sa tsebe go tseba wena di bone kwena wena o tsebe nna ke duja ke tsebe sene wena wa tsebe wa di bona bila se mathoma bila se la bobedi wa di bona
2: nna nna ke a yapa
0: wa yapa
2: ha ke a yapa
0: Steve ke ka no tlo ra o murati man mo khotse wa gao a o murati motho o mulai wa
1: nna re tšhaba ololoesa batho ba
0: motheletse motlhomo wa re botse re e bereka jwang ga e dijale re e šomašoma jwang go baile wa bolela go diegile morago ga o bolela ga gago o ba boditse nagana o mmoditse ba motlha go sa sa mmona ena le ena ba tshega ruri
1: ke ntho e ke e tšhabang yana eo
0: a ke re tla bompo a bompotsa gore gore ke motlogela ga ne go mpotsa gore ke motlogele na a ke re mpotsa gore ke tsebe gore go diegeng
1: na pele ka mokapka go sasa philo thoko ke e re le o ye a le
0: bo a re no se bolele ka wena ra bolela ka jarena
1: ke ba le naba gona mo ke thoma o ba le naba le rato la lena le kgwathaka
0: la mang le naba la mang ka lebaka la gore tla bompoditse o se mpotse maka ga e sena maka gane bo ke bothata
1: ba bangwe o tsebe gore seno ke mmotsa ka mogo na pele a fitlha kare na pese ba mpoditse ba re ba re na pele e di thoma go loka dilo tsela ke thoma o ba ka rena ke motho e le goreng ga ka loka ke a ba lotlhantšha ka o ba botsa dilo tse
0: 0630288050 re a mmotsa goba re mmotse ke ra wena ile wa mmotsa motho ka dilo tse wena o di boneng ja motho wa gage nna kamano ya bona ile ya tswela pele wena wa šhala o wa tlhame o lebeletse fela mothele ja thobela fm re gopela go kwa go wena tse dingwe tsa dilo tse e le goreng re dikwele ge re tsoga letšatšing la lekgono ke taba ya ka kua White House lefapha la naga ya United States ba bolela taba ya gore go tlo ba le dithibelo tse dintshwa tsa di-visa kgatlhanong le maAforika Borwa le mmušo wa Aforika Borwa go raya gore ge e seng ke wa etela America ka nakoe re le mo go yona o ka tla ba le bothata go thoma go nyaka di-visa tsa go ya America ba re tlo ba le dithibelo tse dintshwa tse e le gore di tla tswelela tse e le gore di thibela batho gotlhe ba thomile gape ka tabe la bona ya gore Aforika Borwa re tshwenya batho ba bašweu go na le dipolao tse e le gore di lebeletse batho ba bašweu fela
1: le melawanawana e e beiwang ka mo nageng ya Aforika Borwa kore ba iša kudu ka mo letlhakore la gore melawana e beiwa ka lebaka la gore go nyaka go gatelelwa batho ba mmala o mošou a ke tse bo re na motlho bongwe ba ikwešiša ka tsela e jwa melawana ya Aforika Borwa goba motlho bongwe ba nyaka gore Aforika Borwa e be le melawanawana ye itseng e e le goreng e gatlhwa bona ka kwale mara nna a se ke bone molao ka nageng ya Aforika Borwa o e le goreng
0: gabana le kgatlhego ya go nyaka go tseba nagana gore re tsamaile e ke re tsamaile ape ke ra nna le moporesident re tsamaile ra ka America re na le ba bangwe ba batho ba bašweu ba tlhalosa temana ye go ka gopola ga botse e be e se moporesidente wa naga fela e be a dikadikanetswe ke batho ba dikgwebo ba bangwe le Stenhausen e ba
1: lgonaa
0: ba tlhalosa gore na maemo a ka sebopego sefe o sa noga na lelatabeng ya gago ya gore batho ba bašweu ba bolaiwa ka lebaka la gore ba nyaka go bolaiwa yanong a ke tsebe gore e tla tlhalosiwa ka kang temana ye go fitlha ka eupia o sa ne bontšha gore go na le se e le sengwe se e le goreng yena o sekwešiša ka tsela ya gage moporesidente wa America le cabinete ya gage mo e le goreng matlho a bone ba lebelela Aforika Borwa ba e bona ka tsela ye e le goreng e tseba ke bona a ba e tebe yanong o na le visa ya go ya America okay Dira
3: gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha. E se na go mangoma metsotso. O ka etsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona pad X8B LTE. E tlang le pene. O di mogamo le ona earbuds clip ya boleng bia 1799 rand mahala. Di khotsagala le bengkeleng. Online, bona le dipielano. Further together, Vodacom.
4: Ma Afrika Borwa, re swanetse ke tshe botse fela. Re tshepishwe tokologo. Eupia, bao ba swere go mmuso ba ikhona. Mola batho ba phela ntle le ditirelo tsa motheo. Bo manager bo iphile matla. Ga gona di clinic. Tlhokego ya metsi ya go hlweka ke tlhoba boroko. Dialoga, di dutse gae ka dipurapura. Ga gona meshomo. Ga gona mebila. Igala di China ga di shone re le dile go lekane kgetho ke ya rena phenyo go balihu voutelang EFF.
5: Papatso ye ya politiki ile fetse ke mogatlo wa dipolitiki di gopolo tse di le go kagare go yona ke tsa mogatlo e se go tsa SABC.
6: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Tlholomphia ke eo mo go Channel Africa go thoma ka la 20 Setemere. O tlo itemogela di-podcast tse tharo tsa Channel Africa tseo di tlo go thabisa. La bobedi le lengwe le lengwe o tlo kopana le lenaneo la go bitswa Tech in 60 Minutes. La boraro le lengwe le lengwe o tlo kopana le lenaneo la go bitswa Planting the Seeds. Ka labone o tlo kopana le lenaneo la go bitswa Channel Africa Conversation. Di podcast tse tharo maphaga a mararo a ditaba Africa ye tee ya dipoledishano. Tieletsa ebile o bogele dipoledishano mo go channelafrica.co.za. gape o kaya go Channel Africa mobile app le mo SABC Plus ya bonagala go thoma ka la 20 Setemere. E ba mo go dipoledishanong mo go Channel Africa, the African perspective.
7: To the FM ke legae la mmino wa setso, kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Igale le Joy ke a leboga batheletše ka iri ya bosupa le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Maphodisa a fana ka diranta tše dikete tše magolo a mane go mang kapa mang yo a ka go tšweletša tshedimošo ye ka go thuša go golega ba go nonelwa ba go bolaya basadi ka Ekurhuleni. Umkhondo wesizwe ipiletša go moatlhodi wa kgorogolo ya tsheko ya Gauteng Modunwazi Samuel Makamo go ipeela thoko ka ge a sa nyakišišwa ka ga melato ya letsogo le kobong le maitshwaro mabe. Komišene ya matlanga e tla re mo misong ya lekgono ya theeletša bohlatse go tšwa go setsebi sa boditšhabatšhaba sa go lekola maemo a batho a letseno le a dithuto. A re kopaneng ka iri ya bosupa go kwa theeletše dingwe ka botlalo.
2: Boitshimo bere papadi go tswelela FM le Vicky Sejamoleta.
3: A ke lebogampho motheletše madume setlhopha sa Africa bora sa cricket sa basadi se nyaka go tlhatswa sa Zimbabwe morago ga go ba fenya ka dintlha tše tharo. A ke re morago ga go ba fenya papading ya boraro dipapading tše tlhano tša T20 tša molokoloko. Laura Volvato o dirile mekitimo e legolo masomepedi tshela ntle le go tšwa a abelana mekitimo yeo ye legolo masomešupatharo le karabo meso yo e leng gore o dirile seripa sa legolo la mathomo. Aforika Borwa e tla lebelela letšatši la go sasa go tla go tlhatswa setlhopha se sa naga ya Zimbabwe. Ka o le lengwe re lebeletše fale ge ba fenya papadi ka mekitimo e masome a seswai ba e ba pele ka dintlha tše tharo go lefela. Setlhopha sa Aforika Borwa sa netball sa banna se leba ka Nairobi go šireletša sebjana sa bonkgwedi bja Aforika. Diphadišano tše tša Africa Championship di ralokelwa ka Kenya. Netball South Africa e tsebišitše baraloki ba lesometlhano ba diphadišano tša o ralokwa go thoma tšatši la lesomesenyane go fihlela masomepedi tshela kgwedi ya September. Monešwa dino setlhopheng se sa Proteas Warriors e le go yena le Tendo o re dinaka di lekane ba letše.
4: I think we have such a great team this year, a mixture of both talent and experience. Yeah, these are players who have been hungry for quite some time to be on court and represent their country. And I really think everyone at this point is quite ready to go out there and bring the trophy back home.
3: Re sa le gona ka kua Nairobi re beletse fa le gore Nairobi e yao ba mongae wa dipapadi tša 2029 World Athletics Championship. World Athletics e tsebišitše maabane Kenya ke nngwe ya dinaga tša maemo a godimo ka athletics. O ka gopela ngwageng wa go feta ba tšere maemo a bobedi diphadišanong tša 2025 World Championship ge ba thopa metale e lesometee palomoka ebile go yona e šupa e le ya Gauta. Moswa o monnyane e le go yena Max Dalman o matlafaditše setlhopha sa Arsenal re se shashara setlhopha sa Ipswich Town yona le tšana e le go yena Dalman wa mengwaga e lesometshela o nnošitše gabedi ge Arsenal e fenya papadi ya Carabao Cup ka dino tše nne go tše pedi. Gape re lebeletše gore noni Madueke le Michael Mironi le bona ba nnošitše go fenya papadi ka dino tše nne go tše pedi. Ka le lengwe re lebeletše fale Oscar Bob o nnošitše nno ya gagwe ya mathomo setlhopheng se sa Fulham motseng wa bo masomešupa seswai ge ba fenya setlhopha sa West Ham ka dino tše tharo go tše pedi papading ya Carabao Cup go fitlhelela tikologo ya bone. Go be go na le maikutlo a go tlhakatlhakana ka lekua lebaleng ka lepatlelong la London maabane bošego ge the Hammers ba tlhompha moswaradino wa maloba e le go yena Ludek Maclesco yo le gore o tlhokagetše ka mengwaga e masometshela nne. Le balatedi ba tloga ba tsweletša maikutlo a go tlhakatlhakana. Ka le lengwe Liverpool šeša le setlhopha sa Tottenham ka dino tše tharo go ye tee. Re lebelela lika mo e leng gore setlhopha sa Rayo se be se raloka le Espanyol sa fenya papadi ka dino tše pedi go ye tee. Sekao ba shuta motheletše ka seripagare go tšwa go eriela ya bosupa ke tlo boa gape le tše dingwe.
2: Boitshimo bere papadi go tswelela FM le Vicky Sejamoleta. E go thabiša ka tshedimošo ya maemo a godimo thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se ba betšwe le selo dikgoši le dikgošigadi tša mošate Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
5: Thobela ka mošate ke Rokšan Maidula ka mo Oliven Odbosha e marabala a dikgale ka losaka. Ai nna le nna ke ile ka tharago ka re ke botsa mogotsi aka ke re motho wa o ka re o tsa mo tsa maka fasadi etla ai ai ke re ke thotsela ja motho lo ka re le nebe ke morata rata yo a e ke re ke a thuba wa pala o thubea man santwa ke a ga wa aga ka mola ba rata na o futa tikano e ke sedile ke swabile man ke se ja ke re le grochen mai lo ka mo di bino po cha e mara bala di khaltango
6: tshela se tlhopa sa ditla le meso le jo e re ke go botse o tsaba a re tshide go jwa dabeng ja batho yo nna ke le ka le ka gore ke ya thusha mogotsi a botsa motho ga re a gape mogotsi a ka re solo so o bona ya tla fetoga e ka re nna ke ba lushana ya lo ke ithutile go jwa dabeng ja batho ge ba elwa o re ge ba tjolelana a dinya ke nna ke ga bona le tsona mara ba ile ba fela ja bile ba dirang ba tlhologane go bane go tšhomile a humana ka bo yona gore nnete motho wa ge ke motho moso o dira dilo ke di so jalo a re kgaogane le taba tja batho yena a tshwanetse a ke bonela ka gage matlho ne le molepo ke le ka mo mang kgaele ga molepo ga kgoši molepo
7: zikakhazise ngesikhenu cultural fair 3.0 kakshimishano mmogo le tembisi le hane local municipality ga mmogo le mphumalanga sports arts and recreation e fitlhile e tla o ipshinela rena ka mokibelo wa masompeditshela september 2026 kwa mhlanga showgrounds kwa mhlanga ka mphumalanga province digapa msikalachi caspar nyovest lwandla gulu questa and the josh nelza b lilo ntk amination vusi kamyo river voice king zefo dj menpezuko onzunza nenkhale zeboza Google elihle amavilo westimela amadlanga nezalemane le babangolo banji batla go thabisha ka mmini ga re fele lefao ba lapala gago ba mogetswe ke ra le bana ka moka di kemchele jona di dumeletswe di jo tsona di tla re ke shwa ka gare di ticket tsa batho ba bagolo ke 120 rand fela VIP ke 500 rand tsa bana ba ka tsa mongwa ka lesome pedi ke 50 rand go mme di humana ka you save shoprite checkers le compute ticket mesha go ibulo ka ya senyane mesonga ikwekwezi FM PBS station of the year
8: #Sikhakhazise ngesikhenu.

Afrika Borwa le mo setleng se re tsebaga ka thuto le tshedimuso re mo shata wa diyalemoya Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: Tausi.
1: Ey, qué real, qué real, qué real. Ey, ga
0: A
1: sa le
0: ke taba
1: gona ntlo
0: kgale
1: kgolo.
0: shetše na le dibeke tše dintšhinyana e
1: Ee, ka
0: fetse
1: re ebile ke beke tše tharo ga bjale ke sa.
0: ya shetše a ena le kgwedi yo leng a sego o
1: Ee.
0: rile o dira tše dingwe ye nngwe e le goreng ke a tseba ka ena kore o rata dibuka motlho mongwe o boelela a bala gopole ga botse gore ke o na le mapanta yena wa bala ko mongwe wa batho ba o rata dibuka e re felele je di-voice notes tše e le gore di humane ebile tše dintšhi re no kgetha tša begeta re motheletše o se ka makala ka lebaka la gore botse-botse ebile ga di a tshwanela owa gona re dio ba re le bomarata helele wa tseba ena re ya go tsentšha molemo e re re kwe
2: tobela ka mokgašong Iga, le tabo. Ai. Batswa ke nya go le advise a batho ba isho.
0: Yeah.
2: Le bolela le balo motho ba ngwa balo.
0: A dumela.
2: Ke nya go le advise e tjanta le ntja batho. A batla batho ba bedi.
0: Yeah.
2: O motho ka mara a tsona. O
0: ka
2: di gone ba tlhagarana o se. Tabo o mmone ka ya dia. Ke re nna sa re ka mo la isha mo. O se. Ka mo na me tsa ba mo felisetsa. No emisha koloi ka motseba ka yema leno ro yema fela a se ke bulile faster ngire re ke tswa kwa yang a tsena ka koloi nga ro ya o ya kae kae hai ra ya tswa ma motho a len close le nna se wa nge ditaba tja eng motho a len gaufi le nna ka mona me ja motho a hae ka mokoleng ka mo ke mongile yana magare ba sa di nomo a ke sa ba tsepa motho mo sa di bo e tsama tsama motho a le le tsha bona le tloela pe motho ka mara tsho o tla iponela yena na go tsa di fitile o re no motho a se yena ka re ei ka u shuri shala loe
1: ya
3: Timbita le meso se se le joy coach e se se ka mo mala bana Lawrence o shilka spirit ra mara ba ke le ka mo la gauti nna ke ithuti le go tswa 888 mo trebeng tsa mogodi ke bone gore that is why na go ngwe batho bile re tsofala ka pela re tsiya mathata a batho ra dira mathata a rena taba tsa motho mongwe a di senya ka motho mongwe di nya ka hena ka mong ka goreng pheletsong ga ba ile o kwana mampile o tshupa wena ba re ko wena o ba le shang tobe
4: Tavala ka bushata. Na ra moja re go notsena.
0: Ah.
4: Re na u jiri a moja re go notsena. Wa re na ba ba boja ka rena. Ah na ra ba boja straight. Tavala.
0: Ba ba boja ka rena.
1: Re le buile. Ei. Ah.
0: Are ba ba boja ka bona.
1: Ai go re go go notsena.
0: Ibuima aretse mutshile tsho thobela FM ka sepo go sona se re tla ba re tsena ka rolong ya rena ya disafisha ke na kwela gore re boledishane le wena mesong ya lekhono karolo ye ya lekhono ye re lebella dikolo to tse o ka khumana ngwana o di lefela tse o sa di dira o mhlomo ile wa tsea sellathekeng go ba wa tselwa masheleng a wa khumana le gore go swanela go ga lefela jole jwale ombud scheme so national financial ombud scheme South Africa ke NFO ba begile gore gona le koketso ya 46% ya dilo tseo di ama go bo meneja batho ba lla ka dikoloto tse ile goreng a se tsa bona
5: Disafisha o di tlalemiso
6: portfolio committee ya tsa dinamelwa ntate Donald
7: Malaola o re motho o mongwe le o mongwe o a go tsaya dikotsi mo ditseleng tsa rena o tshwanetse gore a kgone go concentrate
5: re go tlisetsa ditaba tsa morago ka mogwa bo ikgetha Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: ke mošate wa tsebo le boithabišo go tswa go bona ba National Finance Ombud Scheme South Africa rena le yena koketso a phane ba ga phane re le mogela go thobela FM le tsogile botse
8: a re duri se ke ka rata mitsa wa le tshele di ka mo ka ba thola FM rata go la brase ba ga tende re tlile go tsona go tsedingwe sha tshaba sa reshu mabapi le nna pe e leng bona ya dikoloni
0: le rena re thabile kudu gore le boleishane le rena ka gore le tla re fa tshedimuso e le gore ba theletse ba e tlhoka motho mongwe ntate ya phane a re thomeng ka go nokwešiša gore na lena jwale ka NFO ke melato ya go tshwana le ye efe ye e le goreng le e lebelela ye e le goreng e gona ka mono Aforika Borwa
8: ke mintsi jana so lo kgone go focusa mo ya dikoloto

0: ufuna ikharibana nayo ngabo
1: oh unyaka kharibe mupedi oh oh yeah ke bona tabaga unyoko faka 079 ya gago 0862002452 mutshele jo tshobela fm o ka gona o tsena gona moge le go rotla gona go ya festival engwe ska tsena wa senya di ticket ra o gopela tle batho ba Pretoria batho ba Bronco Spirit
2: emalahleni
1: middleberg yo
2: ba gona go tshela marble hall le
1: go tsena le ba ba ntshi ka gona o sina gana ka kua beno ge lo ronya ka ticket le tsha mogala re bone gore nna di ntsha
0: a ke se bambe mulaleli u samoyeni locha
3: abane
0: ni vugile
3: vugile sibezwa ngathi
0: ngubani o khalelu kuya kuzikhakhaziselo
3: ukosinathi uprince yani
0: kuphi
3: ezakheni
0: ezakheni awumthona uzokukhamba nangenyawo uzokuza nobani ngoba sithi thina sikunikele amathikiti amabili
3: ngizokuza no ever smile
0: whoever smile namu singingu ever smile oh uyazazi ever smile
3: yeah uyazazi manje ngikhamba na
2: right nanga umvizi uyakudopa mnikele imniningwane ke yakho ke ngapho ke ake siyokulalamela omunye ke kodwa iki inga unomuntu ngapho
4: are tobela fm dumela hle
5: hello iga
4: ai liga
5: rona liga
4: re gona re ka buchale na ke bona le manga le chale ka
5: nana lidi nana le ka mo kopane
4: ka mo kopane o tlo gona o ya kwa mhlanga show ground mpumalanga
5: yeti ke tlo gona ke tlo bona belskate ya mandrebela mase na mapedi ya kwa gele show
1: bo tsi yo na yo
2: patene te khabole
1: te na ke tlo gona tseba gore tla ba wa pereng go ya kwa
5: ke tlo ke a pere tsa he shi ke le motonga ke a pere tsa tsanga le go tlo le mandrebela
1: ya tsela na man aus bela a wa re le boga tsora jwale wa ya wena wa bona wena wa ya
2: ke ma yang ho
5: ya le bu a kwandre
0: a kwande mami
2: le lo tsano se moyeni sikhakha senge skene cultural fair
6: lo tsane lo tsane mkhotshe
2: ni vukile no
6: Wotlase bo shamane te Fontaine C estrateng sa gamkhulu.
2: All right, lase bo shamane ke te Fontaine C estrateng sa gamkhulu. Uyo bo uvunule ini mina kwethu?
6: Ah, wa sengiza zekisifakele indonyana la elisho kuyayibona
0: nje
6: indonyana so.
2: Ngimuphi?
0: Njengo chichi boy so.
2: Ngimuphi umvumi olindele ukumbona ozela yena khulu lapha ya?
6: Awu
2: zane ngikhathi sepho. Nzinzane ngikhathi sepho sabamba njalo umveza kunikele ithikiti lakho siyakuthokozisa. I government.
4: Tobela FM dumela hle. Ria locha. Tobela FM o gona.
7: Asile gai?
4: Are.
7: Re lo bona tsantsaone.
1: A janu le tsole gai?
7: Ke mongangala mo lena bring straight.
1: Ngombo joro re tlo gona o fitla apere skara lo ka mona
2: o se tuse
7: ko ditlo gona o fitla
1: gape o ba khauso a re re gona o fitla
0: kuba yina balale le benu ba ncenge nani ba lochisa go ba ti dumela tle ga tha ba funje o lochisa
1: dumela tle khompo a se pedi ke khompo
0: mana mana go di ba loch
1: oh bare oh tla gona o fitla ka nete ha wena o khauso o ya le mang
7: Ke ya le kare ba ka. Mutsa.
2: Na we.
0: Ke mana
1: ka. Abongwana ne ba tshia no bana.
7: Ke di bodi masego.
1: Oh ya, awa kwa nnete.
0: Abongwana ne ba.
1: A bona ka ka mmolela mo sia le moyeng. Ke yena. A re mo le bo gisa ke di bona re ya le fatla. Tshe ya tike tshe pedi lo ipsina.
0: O sa moyeni koko ze locha. Hello. Hle. Ninjani hle?
8: Ikhona sikhulu.
0: Sikhuluma nobani?
8: Umano maphena.
0: Uma phena ukuphi?
8: Uma phena utimibizeke mona challenge ufanele emasikini.
0: Bese bonga kabu wathenga amathikiti.
8: Bengabuka phela.
0: Awanando mani maphena uza nobani?
8: Ngizokuzana nomngana nami.
0: Sho maphena. Uma bena uza nomngane akhe Thabo Joy aka ufuna ukubona kuhla akafuna ukuthikanyezwa
2: yafuna ukubona uJoy udle
1: yeah ah tsama bena
4: are tobele FM dumela tle
9: arakho kweziny tobele FM le kae
1: are gona le kae na
9: re gona le Joy
1: eh o runyoko ya kae
9: ke mandala tsena ke nyoko ya ka mo mutlanga ka
1: wena o mo kae o le tsa o le mo kae o fitla jwang
9: ke mo pitori o mo roba mo dire ke tsa
1: re rata toya o mo roba wa ntse ke ritla go re o mo roba wa fitla wena man
9: ya fitla ndo wa tsena ra ke ka o
1: se a ke ka o se mo te te o se pile o tsama le mang
9: a ke ne le tshomi ya ka mo mo piteli
1: oh le rato le tla le khumana pele akere
2: eh awa sa tshogozisa
1: arrelo moa awa a shitu
2: ya dom khatsho ke kwezi fa go tlhagana le thobela fm di tla misong se vukile breakfast show le joy busaya nomvelo sikhuluma ngayo yona indaba yezikhakhaseke skelo cultural fair 3.0 the hoha edition swathumbisile ke nokama tikita kufane
0: hey ngizwa umfundisi ulu mashiyan uso righteous uti basho umuntu akazitholele ipedi basho nandele imbuzo umpedi basho nandele imbuzo uti
1: ujile ujile ukhochi
0: ukhochi
1: basho
0: ne ahlonipha vele ne ahloni
1: kudu kudu kudu
2: province
1: province arna ke province ya go ya go tlhompa
2: ya go tlhompa ne
1: re tlhompa
2: kudu anga eta mina ngibawa igama lespedi mara basho ngingumatume likame
1: limthe
4: go tswa e bone bo lo tswanetse lo go tswanetse
2: well ngibawa nokukhumbuza umlalele thobela fm ukuthi angisingumvelophela ukuphela nje nakade babukela iskim sam bebabukela u bullet mabuza ke nina ye
4: ngimatume
0: Omambile ke wena matume
2: ile. Matume ke nna ke nna bullet mabuza sithokoze khulu manje umhatsho ikwekwezi FM sathokoza nomhatsho thobela FM le joy eager nabavezi boka bakhulu bangalenge sifuneni sangele mpopho ipolokwane mwa mwa mwa.
1: Aganete o bile bo sekudu ba le lena ka mo ikwekwezi ke kwele ke le ka gae gape ke tlele ka mo di studio ntja bona mo ile go reng re ipsinne kudu.
4: Bona go lona ka mo.
1: Ke nna ke dula na ka mo ange. A o ka re ke tla shala
4: busaya tle ka mo wena o shala
1: le mvelo ka bo tse re tlatla re o bona mvelo o waka
2: a wa re le bogele thobela moshito o tshela pele etsebo le boithabiso
1: moshito wa tsebo le boithabiso
0: e moshito yona e o men
2: le boithabiso
0: le o wena
4: re le buile skakazise ngeske
0: dilo mngana mo ngirarekela go kuti o se Limpopo hey siya confuse na tsanje ke se Auckland Park e Johanna Spur
1: e ri ke mo se so ya go di mogatlhogo e ri ko gore na ditaba di eme ka sebopego sefo ka ikwekwezi le ka thobela FM
2: Kana go jalo.

0: Again, Ed Sheeran at a shepa, ke loreng wa ekwa ka bia le go tsobela FM ditlalemiso. Re mo iring ya mafelelo ke mo ile go re tla ba re garitlhela le nna ba rena la ditlalemiso. Re sa jo fetsa khasho ye bo se ye botse le ba rena ba ikwekwezi FM ka festival ye lo re batla ba itshwere ka mafelo a beke a di 26. Ke a tshepa mthile jo tsobela FM gore ba re ba fileng ditikete batla gona go fitla ka kwa ba ipsine. Ba ile go reng le bona ba ka rata go ya aba netefatse gore ba reka di ticket tsa bona ka sebopego sona se. Watsa sa go nkhatla go gore festivaling yela batla ba gantsha setso. Ke gantsha setso sa gago. Ye ile go reng ya indira gore ke nagane ka mogomongwe. Ke nyaka le mpotsemo re sa bolela ka setso re mo kgweding ya go keteka setso. Re mo kgweding ya go keteka bogwa ba rena. Na gore motho motho o re ke monna go ya ka setso ke ga ka ba dileng re mona ka go gona go bula gomo
1: ya
0: re mona eh o gona go bula gomo
1: ai
0: ha o go ke akwa ah wa kwa rwa tatame what's up go ya ka rena o ka ai monna tia na monna tia mtheletso thobela FM go ya ka setso ke ga gona go dieng na mosadi tia e rawa yo lona ka nyalo ke ga ka nnete gonne lo isha bogobe go ba hona lo tsedingwe ge le laya batho go ba wena ga ba o laya go tsena ka re ga lenyalo go ba go tsiya mosadi ba o botse gore ke tsona tsa go dia monna tia na mola o phela le motho o shetse o di bone ka nnete dia bontsha gore ke wana ge re monna tia ga sa gone go apea se monna a se mosadi sadi a ka ba gona engwe gona le engwe le gore le yona re rawa o mosadi wa nnete go dilejwa mola ba bangwe o tla kwa botlhoko ka lebaka la gore ga re lebella basadi nakongwe o humana a palela go fa monna ngwana jwale jwale ba re awa wa bona a se ba mosadi mola ile gore ke lotse ile gore a di laolele kwena ena go webile ke monna nna le botlhata a utseba le tsebe ka lebaka la gore setlwaedi se re mosadi ke yena sa goneng motlhomongwe na o boneng ye ile gore ba bo ditshoro e go dia monna monna tia go ba e go dia mosadi sadi tia na ka nnete ntowe ke yona ya go dia gore motho ebe monna tia ba e mo mosadi tia go bophelong ba gago mo re fitlhang gona dilo tse uwe di sa le botlhokwa go ba di sa le botlhokwa monna le ga sa gone o bolaya gogo a tshwenye re tla reka ye ba e bolaileng ebile ba itlhobileng
1: a tshwenye
0: a sa gone lo bofatra a itshwenye le ga sa gone go dia dilo tse magomoga ga kae ya gore ebe monna go ba ebe mosadi he boba wana wa tsiba keng upia di sala jona wa di dia wa tsa di ka ba bose upia o palla ke bogobe na eh o ke neng morerenga wa ke mosadi tia o ka nnete ke mosadi sadi mola bine le bana ba bararo ma upia palla ko wapi e sala mosadi sadi go ba swana la di gone ka moka ka moka ka moka di akare tsa di gone ke mo re tla reng ke mosadi na maitemogelo a gago ka gare ga dilo tsa o tshwana le tse tsa gore motho ke monna tia motho ke mosadi tia ba go buditseng o kweleng go gola na dilo tse bodisa eme ka sebopego sewe go ba di fetogile ebile a o sana taba le tsone
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Ntsha bogare bya gago bya loka siapi le spa. Go tsa phokoletse go fitla go 80% ka di shumisha tsa ka kitcheneng ja Nutrifresh. Go re ka di tsholetsa tsa o swana le 2kg Omo washing powder. Me khuta go fapana fapana ka R59.99 ye tee ka rewards card. Go ba 700 grams spa vacuum pack cheese, cheddar, gouda, go ba white cheddar ka R99.99 ba kana ye tee ka rewards card. Di teko tse di thoma ka di 8 go fitla di 21 September. Ge stoko sa lona, ga spa fela. Kuna le dipielo.
4: Le khone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi, ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
5: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
6: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom, plan ya go di ka kgwedi e sina go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe nngwe le nngwe.
5: Ah, nna yo.
6: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe, ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
5: Nyane, ke mo humana kae bontsi bo?
6: E go tsagala ka go Vodapay app. Boba online tsena pele o ba bontsha gore o tshwere tshe jwang pele
5: ke tla dira bialo
6: bona le dipielano further together Vodacom ega go tshetsetse le tabo le joy matato o tshobele fair
7: Are mo shate kwa tsi bolwe ditabisho nete ke gore ke dimela jalo go sesi bread ke ba se dibeng e bona ba ka mala tlhabolela la Clan Kawi ka mo sports ground mo ile gore nge o dirwa sesi bitjwa gore ke 2026 metric countdown sesi bread tobela re ya amogela go ditlamiso tsa tobela FM na di do di eme me jwa ka
8: ba na iga iva ka tsi bese se kambile
7: e skati se ke se kambile se kona se bue kai
8: okay baba I'm going to go to the house. Ba tlile se long ya go ba la fase pele ga ga ditlhatlhobo tsa mafelo a ngwaga dithoma gomme ke reya ke lefela jwale re mo gona mo lepatlelong lona le dikolo tse ka fisang ke lesome se se difitlhile di le gona fa ebile gape se sengwe sa go gatlhisa sa go ikgetha ke gore le ba ba phelang ka baikgethile ba ba phelang ka gona ba ka re ditswe ka re ga letsolo le le botsene la go balela fase come ke ka dira ga go bua le ke gore re tlo ga re le mo Clan Kawi sports complex ya mola sekolong sa mola machimani mo mola tso o mo go ga tsara ona pele go di ya magetsa melaitsa ya gore dira ka go loka ya go tswa go mo go tsa tsi wa ka tshuso province ya Limpopo bo me le buile mabungu ra makhanye gomme ba tlabe ba fa barutwana le batswadi le babutisi mafoko gona mola jale batsetsi ba tshwela FM le sekebala shute le gatiitse dulang le rena ke gona mo ke na le mosaweng kosi ke na le zaxi re tlabe re sepola le bona mona ba gona se mogolo jale ke monabo wa meterote fa go lela supa tlabe re fitlhile mola re yang gona ya be le gore ditsela tsa rona di a tsoma ke dintsi di ka sa go lela go tswa gona moo go shate
7: tobela

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiro letlhakore
1: ke a leboga iga motheletše ka area senyana o ka letela tše magareng ga tše dingwe maphodisa a thumilie ka lesolo la go nyakana le ba gononelwa go akaretswa le bao ba swanelwang ke go tlhabiwa ka dipotšišo malebana le go bolawa ga basadi ba seswai ka provinceng ya Gauteng. Union ya bašomi ba ka kgorong ya sephodisa sapo e re bao ba rulagantšego leano lebe la go senya seriti le go tatetša mokomišenara wa maphodisa Fani Masemola ka melato ba tla swanelwa ke go tšeelwa magato. Molatofatso wa boraro mo tshekong ya polao ya Senzo Meiwa Mthobisi Ncube o tla tswela pele go fa botlhatsi mo mesong ya lekgono ka kgoronggolo ya tsheko ya Pretoria. A re kopaneng ka iri ya senyana go kwa tšeletše dingwe ka botlalo.
2: Re a raloka re a šoma gore bogolofadi ga se lepheko ka re go dipapadi.
3: Re a raloka motlhobelo FM
0: ye ke karolwana yeo e lebeletšego bana le batho ba bagolo dipapading bao ba phelago ka bogolofadi. Re a raloka re a šoma le Vicky Sejamoletša.
4: A ke nnete ke nako re raloka re a šoma ka molake go boditšeo ka gona gore tlo boledišana fa le motlhatlhi wa setlhopha sa Limpopo sa wheelchair tennis ebile e le moporesidente wa go gama kgomo ya lefisha wa Limpopo tennis wheelchair federation ke yena coach Betwell yo e leng gore na le yena mo mogaleng. Coach re a raloka re a šoma. Re tloga re leboga ebile re thabela le mafolofolo ao a motlhatlhi ke kwele fa gore le itukišetša go ya dipapading tša ITF junior tournament ditukišo di eme bjang coach?
5: Maitukišetšo a eme gabotse dilo di ntlhakanye rena ba re emetše go tšea tsela re ya di-competition
4: le sepela le bo mang ke ba bakae baraloki ba lena?
5: Nka ne kgone go laetša ba babedi Letsedi Malepe Pian Matšhaka mara ka mokana ga bona bapapadi ba tloga ba e le ba bašupa ba babedi ba le gore ba tlo fetša ba ya go ya dipapading tša bona mošamawatle kwa Portugal.
4: Ebile o e sa bolela ka bona dipapadi tšeo tše pedi tše e leng gore ke a bona le tloga le ikgantšha ka bona ka mošomo wa bona nama gore fe ka otlologa re lebeletše go ya dipapading tšona tša boditšhabatšhaba ka kua Portugal ke ikgweditše molaetša five ile go tswa go yena Pierre a re yo mama Seja ke nyaka o le botša gore ke a Portugal.
5: So go bona e bontšha e le toro e tlabo e bago ya nnetso gobane ka mešhala majadi ba phela ba le mo godimo ga ba tshwere tennise ba tshwere rekete ba tshwere ba le ka gare ga tennis court so ditoro ja bona go ya ganyana ganyana di tlale go ba nnetseng and then ka mokana ga bona mo e le goreng o ka tšea wa lebelela gobane mola re bago le bona ke sa nyako bolela ka bale ba bagolo ba tse bago mara go bontšha gore bala ba bagolo ba kgonne go belega ba bannyane le bona ebile ba bontšha gore ba ba bannyane ba le go ka fatsa ga bona ba tloga ba nyako go tsamaya mo masepolo a basepola go mo gona
4: a wa re tloga re ikgantšha e le gore dipapadi tša ITF tsona di thomaneng go fitlhaneng
5: tša ITF re na le papadi ke pedi tse e le goreng tse dingwe di tloga di le mo South Africa ko Kimberley ko Johannesburg ko Benoni tše dingwe di kabarile internationale tša ITF kwa Portugal go thoma ka di-3 tša September go fitlha go di-4 tša October.
4: Re tloga re leboga coach re lela ka letša matlhatse le matlhogonolo ditswerere tše o bolelago ka tsona re a tseba gore ke mešomo ya lena le bokgothatso bo maripa kwa godimo re a tseba le gore ba tswa gona fa ke bona ba bangwe ba e leng gore re ikgantšha ka bona ge ba phagamiša flyer Aforika Borwa maemong a godimo ke a leboga re raloka re a šoma
5: re raloka re a šoma
0: re a raloka re a šoma go ditla le meso bogolofadi a se lepheko
6: go ba sepela ka maoto ka moka tle aparang diaparo tša go kganya goba tše tšhweu ge le sepela bošego le bone la pele le ka se gone go kgetha diaparo tse le swiswi ka pela ka moo go lekaneng go phološa bophelo bja motho go ba dirisi ka moka ba tsela khutšang dikilomitara tse dingwe le tse dingwe tse 200 go ba bonnyanyane diiri tse dingwe le tse dingwe tse 2 ge o ikwa o lapile emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetša wa otlela gape o senwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitlha bošego robala moo o sepele bosele molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele
7: ditsheketso tša Boxer Price Knockout se tlaelwe reka Sunlight Laundry Soap 500 gram tša tharo ka 48 rand Albany Sliced White Bread 700 gram tša pedi ka 28 rand dintšwela kae tša pedi fela more ke kaote ge setoko se sa le gona Boxer Price Knockout
8: Tsholom tšheki yeo go Channel Africa go thoma ka la masome pedi tee Setemere o tlo itemogela di podcast tše tharo tša Channel Africa tšeo di tlo go thabiša la bobedi le lengwe le le lengwe wena o tlo ikopana le lenaneo le le gore le tsebega jalo ka Tech in 60 minutes wa bona la boraro le leng le le lengwe wena o kopana le lenaneo le le gore le bitšwa Planting the Seeds ka labone le leng le le lengwe o tlo kopana le lenaneo la o bitšwa Channel Africa Conversation di podcast tše tharo maphaga mararo a ditaba Africa e tee ya dipoledišano tieletša ube o bogele dipoledišano mo go channelafrica.co.za gape o ka kitimela mola go Channel Africa mobile app le mo go SABC Plus ya bonagala go thoma ka la masome pedi tee Setemere e ba mmogo dipoledišanong mo go Channel Africa the African perspective
9: wena sepela le mokgwanyana yana ola wa gago ba rokeng pedi le kwa kerekeng akere le fitlhele ya polle ga le ka boa le phela le tla ba le na le matlhatsi a le ntse ke botse le ena
10: wa matsobane
9: ene go wena ke a bona go thoma go telela
10: a wa be ke gopela tshwarelo e fela mara wa makatse mane e se u ka re majiji a wena o thomile o tsoa
9: ke a busheletsa ke re gele ka ya polla kwa la boa le phela le tla ba le na le matlhatsi
11: ke tsa laboraro le tsa mahlakunga hlo ya tsebe ka kotara pele ga ira sesoi gora to 8 mahlakung
12: ke di ya me mo se tlentse tobele fm e tuka mollo
13: bona bona bona mollo
12: mo shata what's going to be
14: the time ae, Brasilia, this is...

0: are where is my baby ke lorongwa e kwa ya subela ga bjale a go tshobela FM ditlale meso re botšišitše pojišo re ge re monna ke monna tia le ge re mosadi mosadi tia na ke dilo di fetse ile gore eng e ba rutile jona gore ya o tswanela go di dira na di sa shomala gane bjale go ba gona le mo ile gore eng dina le magomo o ya ka mohore tsebang ka gona e re tla re kwe di voice notes ba tshile tshe ba latletse e re kwa gore na maikutlo a bona reng
1: tshobela ka mogashong se se le joy pontu ne tshobela fa mo le botika go she sa se ka mo ditale meso
2: andre
1: na re o la ba re botsa re monna tie ke monna o gona o ba le motse a thokomela la pala ha ila sa re ba le ka tala o tse ba o sela ke first born ya french le ka mo ka mo chimiste next station le ka mo shoma ya matala le wa ne mushate
3: tshobela ka mushate Iga, Lily Joy, le bo le matua montja mo petolega matala. Ei ala o fela batho ba shushe. Taba le bolang ke kgolo too much. Eish. Ha bo se gore motho mo sadi sadi.
0: Ei.
3: Ke sengwe ya tsebeng tengwe le nngwe. Ene ntengwe e re sa ile mo ba sadi wa ge se tshu mo nyale. Ke se gore se wa pia gore di tsone ya general taste. Go sno mo nyala. Ah, namone ho. Itala me sugar
0: o ga le
3: ruta. Ai, o tareng.
4: Imala le jo.
3: Ke go tla ga rone jo nye tshe ketile ketile. Mara please rapela tshe di botse bana. Na magomo ya pele ya pe o tura. O ska ya pe o tshipe ya pe le ga price ya yona. Thango ga mshate.
2: Eh, to.
5: A tshwela se se le jo ga. O tla le. Go sia se se ga mo.
2: Ee
5: nao ya ka nna ke bona o ka re ba apa ka monna tia ba bolela ka monna e le hore no na le maikarabelo ha gore lapa la hae le tie a berekele lapa a be le siriti ebile a thompe le o tlhokomela mosadi mola e le hore majaji a na yale dilo tseo ka moka di changee ke democracy and then ke tsona tsa go tshenya
4: mosadi ere le motho ke mosadi mosadi kwa go tlhakana le basadi sadi ti mosadi kwa go kofuta dijatela ja mebere ko itseng ke basadi a di tsona tse mosadi sadi ko mosadi a bolu bo go go beto mosadi sadi mosadi go go rabele le tlhompho mosadi sadi sadi sadi tlhompha monna that's it
0: iko
6: o ja le tswile bo se se se le joy le ka
0: tsobele
2: a re
6: ba tsika mampo monna tia tia ke monna ra ha di tswe or molato or lenyalo or whatever ke nge a tsena ka di bogoro
0: o ya
6: o gona o thaba go nguru o gona o di eng a e as long as ene ka di bogoro la tswara tswara se batho ba tswarang
0: eh
6: ena monna se monna ra ka tsena ka di kigen boboza inga ngile ka di bogati molato nga tshi kwa le ka kemche Isso. Ah, wa, até de mandala. Ah, é. Vamos na gorra, Abidichi.

0: Dumela wesho.
1: Hey.
0: Are.
1: Ni tsibile ha botse.
0: O botse fela re ka buchaleng.
1: Eh, re lo fono ne ka dinga lo fono go la toka. Wa gara magale mutebele to ka mutebele go ntsha ke magolo a go mo go mo go ba ke mo di tsamaga. Ke re go le go nwa ke tsa se ka ke mo tlo tsa dila ga go.
0: Are, ke nnete a gola gole. Thobela FM re a lo tshahle. Are, Thobela FM le kae? Re lo tshitse.
2: Khosi FS.
0: Thobe.
2: Le gona.
0: Are.
2: Ke khotela go godisa marumo ma mabolo yona o dilaka kwa ga mamabolo ga mamphaka ke moagisane wa makoko wa ka godisa ke Zef Legodi a mashetsane benefit.
0: Re lebogile Zef Legodi. Are. Thobela FM re a lo tsha.
3: Khosi FS re go dumedisa tsetane problem a tshila ka iso khruveto. O gola ngwana wa sesteraka ke Petrus wa Rasimpi maabane o ne o gola ngwana wa botiaka ke Leboa Matšila ba tsebe gore ra ngwana o ba ratana gape
0: are much marato re tšeaba mafelelo Thobela FM dumelatlhe
4: Thobela ijane kae
0: re gona re ntshe
4: re gona bolela le Mapula Senyane ke gopela go godisa cousin ya ka ke Khomotso Chauke kua RDP ko Pitori. O go disa ke Mrs Brown Mapula Senyane le ka Mwini Mandela.
0: Ke nnete motho a gola gola a ipsine ka letšatši la gagwe re lebogile ka moka ba e le gore ba tlogile ba letša mogala go 086 000 2452 le dire jwalo ka manane wa mang a Thobela FM le tseba gabotse gore rena re tlogelela jwale ba sedibeng ba e le gore ba ka matlhakorolela la Glen Cowy a re a leboga high five motsweletši. High five, Tshweni Mdluli, re a leboga letšatši la lekgono le tlogile le dira lenano le lebe le le kaone le e le goreng lebile la mo swana noši la motlhakanelwa re tloga re ipsinne le ba ikwekwetsi nnete ke gore re tloga re ipsinne le wena motheletši o ikwetse mabose a e le goreng a tlake a ba gona gana ka kua letlhakorolela la Mpumalanga ka kwa age waka nna yena ka nnete ke phuthile
5: ka sebobosona se ka mokgwa e le goreng re laela ka ona modile tša Thobela FM ke tshepa gore o ipsenne ka lenaneo le le botse le le bose le e le gore o file le ona tšatšing la lekgono gopola ga botse gore go sassa ke lenaneo le lengwe gape le e le goreng le ba bose Gospel Thursday ke mo e le gore re tla ba re ipsena gona le moyeng wa rena e tla o seka tlhaelwa o seka tlo kwa ba go botsa e tla o keponele o ke kwele le ka tša gago ditsebe a e be letšatši le le botse la go tlala ka lethabo le lerato go sassa re a boa re dia gape ebile re dia ga bose motswa ga bogala e le moshate.

0: ye ka mega t ga tla go rena ga re seponono ye ke tshobele fe mushate wa tshobele boithabiso re tama isha ba theletse go tlhomola ka ba le le gona nne tere le bogare le bogare theletse ya lena tsa le moese ke sa lena ne nna mpitse maisela wa ga masha re sebela le motsheletse wa rena ke yena pare pare ke mogadi go matabane morwedi ya tau le ene wa le tamisha nna e le khone gona e ke kere lenane o le la sidibeng le kgethile lenane o le la sidibeng re kgethile re ka kua Dlenkawi ka kua mashupi ka kua Dlenkawi o sepela le Thandi Phoshoko mola metšhini mola motsweletse ke Zex wa ga mogashwa a Hlabirwa ke yena a mo potapotileng ka mo nna ka mono ke ne le yena Kajo Girl ke morwedi ya tau ke yena pharepare ke motlhokomedi wa sediba se sa metsi ya mokgako le gono ke le lengwe letsatsi ke letsatsi la lesometlhano kgwedi ke kgwedi ya leoedingwaga ka 2020 tshela a re be mmogo nnete le ka se tshole le ka se tshole a re tamišaneng ra tamišana ra tamišana re amogelana reng ke di sepela gabotse la tsoga gabotse
1: botse o feta o feta o feta re robetse gona ka mo nga e Hlabirwa ka mo gageno ka mo mekoko wa ka mo e bogale gampe re tsositse ke yona nna se re tsositse ke dialamo re tsositse ke dike mekoko ene ke se re se ratang ka baka la gore bagologolo ba le bana ko ela ge mokoko wa mathomolola ba tla kwa gore ke iri ya boraro wa tseba wa re ka moragonyana ya re ge re half pass wa kwa o mongwe ore kokoronko o tseba gore ke se ripagare jale wa kwešiša re tsošiše ke dilo tša go tshwana le tsona tšeo ke mo go botse ebile ke mo go botse magagešo batheletši batho ba le FM re alotšha madume a ga a fele ka sega ga borena gomme nnete ya ditaba ke gore tšatši la lekgono re tloga re ikgetha go lenaneo la sedibeng ka lebaka la gore re ka mo Dlenkawi Dlenkawi mo e leng gore mologo tla petiši wa thuto provinceng ya Limpopo bomme lerule ra makhanya ba biditše kotokoto gore barutwana ba mphato wa marematlou barutwana mohlhomong ka kakaretso re be re kopane re le gona ka mo ka baka la gore go ne le lefoko le leng gore le swantse gore le tle le fiwe ka lebaka la gore mo nako e sa fedišego pelo e tla be e le gore ba thoma ka ditlhatlhobo tsa bona tsa mphato wa marematlou mageso nna ke nošing ka sekgone ke tla gopola gore mola metšhining moantswele tsa metšhining ke Thando Phoshoko ke ena dira gore ke kwagale bose ka mokgwe ka re ke tee ya lebese ebile gape-gape wa tla bampha ditaba go tswa gona ka moa baeng ke Zex wa ga mogashwa ke ena motsweletsi wa ka wa gona ka gona ka moo batheletse dulang le rena le seka ba la shuta la ga tete ka lebaka la gore re ba letetse re shetse re ba tšhabetse ka gore rena le Zex re batho ba dinotlo tse di telele re fitlhile re ba fitlhetse pele upa se monabo o leng gore o tloga o tshwenya re shetse re boletse gore ka ba monabo o ka dirang 1.7 kilometers dikilometera tse tee fegelogana supa e segale tla be ba fitlhile ba fitlhile bana ba dikolo Tlhabirwa ka go fapa-fapana ga bona ge ke lebeletse mola ebile ka re ke bona bamphato wa marematlou fela ebile gape-gape go ne le ba e leng gore ba phela ka bogogolofadi le bona ba tlile go tla go sepela mosepolo ola o tla bang gona wa go tla ka keno re tla gopola gore ba ba ditsebang ba e leng gore ba itšhidulola ba tla go botsa gore go itšhidulola ka mokgwa wa go sepela go tiša tlhaloganyo o dira gore tlhaloganyo ya gago mane eo fe dikarabo tja maleba seo se ra gore le bana ba rena motlha ba thoma go ngwala santse ba tsebe gore ba thoma go ya godimo lefase ba sepela-sepela gore ba kgone go ka itukišetša ditlhatlhobo tša gona ebile ka baka la gore seo ba re se betla le monagano gore monagano o tloge o e ba bogale ke ka fao o bonang go tshwanetse gore polelo ye e tla fang ke bo mologo tla phetiši re ge e thoma e thomešetse le gore batho ba tšere monabo mosepelo
0: bjale ye nngwe ya ditaba tse e le gore re rata gore re tle re ye ko go ba theletse a kere ge bana ba mphato wa marematlou ge ba thoma ditlhatlhobo go fela go dirwa boipiletso boipiletso go batho ba e le gore ba ne le di-tavene gona mo metseng ya gabo rena gore nke le fokotseng nke le timeng nke le tlhomphang bana ba nke le bathegeng na ditaba ya diragala goba ba no tiša ditlhogo
1: Mm.
0: Ke ka go bona.
1: rata gore re tle re go bona ile mhlobo magagesho batho ba rena ba tla ba tsebe gore di tlhatlhobotse go ya ka shupa mabaka tse le ngore dingwa di ile go o taba tsa dikokolo ba bolela gore di a ka la lesome tharo go ding ya October ba tla be ba thoma e bile gape gape re le tshe re ba tla fetse ka la masome pedi tshela go ding ya November e bile gape gape re le tshe gore mo gare ga kgwedi ya Pherekgong ka January tla be re khumana dipoelo tsa gona jwale are se tlhabirwa ka lebaka la gore motho mongwe e o ibotsisa mputiso re nyaka go ekwa gore na o tsere ka nako nna ke tsere rena bana ba ba rera ba jwa tlhabirwa gore motho mongwe wena o ka tlhalosetsa nako go o nore ra thabene a tswalele ka nako ya gagwe ya o bula ke a tswalela kere mara yena ngwana o khumana tshwari buka jwale a loketse di headset alokete wa sa khubela kusho kusho ku bona u dema wa bala ka mkhwanuwe ka matsheri buka ene ke ntwe leng gore ba bangwe ba phela ka yona ka lebaka la gore ga re lebeletse ka re long ya mathomo ka kgodiela ka barking term ya mathomo o khumane le gore o tsweletse ntse abala ka mkhwanuwe ya bobedi o tsweletse ntse abala ka mkhwanu o ipotsisa gore na mara ka nnete nnete ge gore ka bagishane re ba se ka ba letsetsa godimo mara ngwana wa ba la itile tsa tledi Jesus pleasure ka modi beng gane gorileng botse ya nnete ke feng phosho ke feng go dia ka eng phosho e tla be ene le ngwana ka bo yena go ba ene le ntwe ya go llana
0: e ka ba phosho le gona ge re ka re nke re ba jeleng dilla thekeng re ba jeleng dilla thekeng ka re taba e ya dilla thekeng e go gile shedi kudukudu bana ba ba dulela mola di dilla thekeng ba tsheka ba tlhola di Facebook ding eng ina mile yona yo ga e ba go gile shedi ya gore ba kgone go bala
1: o ka ipotsisa tlhabirwa kare go bolela nnete ba tswelela gore nna ntho nngwe gape ke keng ka dumang go etse ba mo lefaseng le ke gorena ba rutisiwe ka baka la gore bana ba kgausi kudu le lelwana lwana tse dintšhi tsa gone jale matlakala a tšale a go ba bala dilo tsa go ba feta tse dikgolo ba ditlhaloswa ka mokgwa wa go fapana ka polele o bona ba ikwešišang ke nyako o tseba gorena ba rutisiwe ba ba lebeletse ka kwa sekolong ba bona taba ya go araba ga bona go tsamaišana le batho ba e leng gore e tla ba batho ba ba kaone na a ke re ngwana ga ithuta ga kgona go bala a kwa di-video di bolela mola kwa batho ka mokgwa ba arabang ka gona nna ka mokgwa ba arabang ka gona ge ba ngwala nna go laetsa gore re ka nnete re tswaletswe bana ba e leng gore ba belegole nakong ya matlhatsi ya go ba gausi le dilo tse dintšhi ba kwala le batho ba ba kaone na ka dilo tse ba di bonang ka dilo tse ba di theeletsang motlho mongwe ba ithuta
0: are re tlo rata go ka kwa go lena bathelete nomoro ke 0860002452 o ile wa kwa ge mmatlile ka gae maitswa gona kua borwa kua tlile ka gae a tlile gae ga buile wa tseba go a kgatlhisa ba bang botate ge ba buile motho a ntse o feta dithabeneng pele a tla goroga ka gae ai wa tseba ke re na no bona ka merwalo gore mape papa o tlile mma o tla thui ka gae yo magale matlatse ore mautlile mautlile
1: mautlile
0: ka ifeleletsa mautlile.

0: Shati wa tsebo le boithabiso.
1: Bradwell le Timmy Thomas vary iketle o bule le sealemoya ka ge maele a tletše go sedibeng.
2: Gone bele betsotsoke ye masomepedipedi re tswa iring ya senyane batsheletse ba e le gore le sa tlo thoma go ka re theletša nakong ya bjale re le tsebiše gore lenaneo la sedibeng le kgethile tšatšing le la lekgono re ka kua tleng kgawe ka kua mo e le goreng re thakgola lesolo la palelo morago go lebeletswe mphato wa marematlou ditlhatlhobo tša mphato wa marematlou ba setše ba gorogile maki ka gore le ba itile pele la raua le tla re hwetsa a re yeng
3: a setše ba goroga bote a setše ba goroga bote ke ba sa le gona gona kua rena ge re tloga kwa lake ge bo molekgotla petiši ba fitlha re a tshepa gore batlo ba thoma ka lefoko ba e le gore ke gona ba boya ba itla keno sole se sebeng gona ke gore bana ba bangwe ba setše ba le gona mo ba dikolo tse dingwe setše ba le gona gona mo ebile gape re tlhalose gore a re noši re ne le badithuši tše tša gabo rena rena le ba phalaphala FM le ba mongana lonene ba tloga ba le gona ntle le tseo tlhabirwa tša gore re tlile go tabeng ya go balela fashe ga go ngwadiwa ga ditlhatlhobo tša mphato wa marematlou re tla gopola gore wa tseba gore ke eng dithuto tša gone jale ke dithuto tše di tlogang di nabile e le ruri tšatši le le kgone ga se letšatši fela ke tse rena wa e lemogana ke letšatši le la go ka šireletša taba ya go senyega ga se go thweng ke lerato le go thweng ke ozone le e leng gore ba bolela gore le go betse le go baditše ke mešie fapafapanang ya di-industry ke nagana gore le barutwana ba e leng gore ba tloga ba dira thuto ele ya go tsamaelana le bo geography natural science ke tse dingwe tse e leng gore ba tlabe ba dingwala ba ngwala ka tsona wa tseba re ke ba ngwala ka tsona ka baka la gore kgwekgo ya gona e bolela gore wa tseba lefashe le le lona le tshwanetse ke gore le fole mane go a tlhoke gore le fole gore dilo tse di kgone go sepela ga botse ke dilo tse e leng gore barutwana ba mphato wa marematlou ba kopana le tsona mo dipampiring tša bone matlakaleng a bona ge ba ngwala gona ka kua diphapošing ke taba tse di botse
2: ke taba tše botse kgadi ke taba tše botse ebile nna ke fela ke botšiša ke rena ga botsebotse ka baka la gore thuto ya bjale go ka e bapetša le ya kua morago kua ka nako ya rena o ka re dilo di bonolo mane dilo
3: di bonolo
2: wa ipotšiša gore na botsebotse bana ba ba šitwa ke eng ga botsebotse
3: gore ba tswelele ke ka fao kereng barutiši ka re ba ka boletša o motho ya letša bolela gore wa tsa gore keng bana ba a re ba leseng ka dilathekeng ka baka la gore karabelo tša bona matšhešia di tlhalefile di tšhomile matlho di ka ofa dikgopolo ke dingwe tseo le wena motho o mogolo wa tseneng sekolo ka bongwaga wa kete 1970 kwa wa kwa gore ae jale gona bale ko morago kwa le re ithutile marara a ithuta go lekane fela ka go araba ke ngwana wa marematlou bale ke se ke reng na barutiši go bana ba go ba kgausi le thekenoloji le go kgona go kokola go tsenelela go tsitsinkela na dikarabelo tša bona ge ba ngwadile go jwang di jwang
2: ke ka fao re dirang boipiletso re dira boipiletso go batswadi ka moka gore nke re tshwaraneng re šireletseng bana ba re ba tlhatlhe gona ka mokgwanoo ge re ka kgomagana ka tsela ye le bana le bona wa bakwa ba fela ba bolela ba re rena ke rena bokamoso ba naga ke rena bokamoso ba lefashe le nke le re šireletseng le rateng USA for Africa shipa bona ba e tlhatsela tabe re e bolelang gore bana ba re rena re re bokamoso mane re bokamoso ba lefatshe le re rateng le re šireletseng fjale go tloga mo radintlheng tša ditaba nke ba re felegetseng USA for Africa.

0: tlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakolo.
1: Mogashi wa maloba wa dipapadi go SABC ebile le molola ditokelo tsa diopedi Owen Ndlovu o tserwe ka dikgoka le go tseelwa sefatanaga ka tikologong ya Katlegong. Komišene ya dikgetho ka mo Aforika Borwa IEC e tla re mo mathapameng a lehono ya begela bobegaditaba ka ga magato a mafelelo a manano a bonkgetheng go lebeletswe dikgetho tsa mebusoselegae tseo di tlo go swarwa ka lanne di ba tsela. Maphodisa a thomile ka lesolo la go nyakana le ba gononelwa go akaretša le bao ba swanelwang ke go tlhabiwa ka dipotšišo malebana le go bolawa ga basadi ba seswae ka porofenseng ya Gauteng. A re kopaneng ka iri ya lesome go kwa tšhele tše dingwe ka botlalo.
2: Tšheletše mananeo a rena a o fiša mo setlheng se.

0: yeka big zulu ona le khasbanyove se ba itogorela ba rent go yentle mora go nyana kwa re le file ko sha ya big zulu ga itla gore na re beng fisa e ora re beng fisa o beng fisa o go
1: tweke duma gore
0: nga thola intombi yenne
1: ka khumana le kharebe
0: le le botse
1: Ah, ke re ke go batlo o ke re ke a ithuta ke re ba le ba mpiditse ke re ke ntse go tlhabiro. Ape ke tsi ya tsena.
0: Jo o ithuta ngwane. Are shoot shape are tshirogele ba re a bua re tlo bua re tswela pele ke ya kwa gore ne le mo eng ka mo.
1: Are.
2: Now ke le wa ipona we me pele ga phaposhi ya borutelo. O fetola maphelo a bana ka nete ka sense. Toro yo ya petagala. Sense e fana ka dithuto tsa go ruta tsa go ithuta o le gole. Jeo di amogetswego semmušo. Go me di loketse bao ba thomago. Bao ba nyaka go fetola mošomo. Go ba barutiši bao ba nyaka go godisa bokgoni bja bona. O tla hwetša thego ye e feletsego go tloga mathomong go fitlha mafelelong ntle le kgatelelo. Etela sense.co.za. Dikgopelo tsa go tsena ka 2027 di butswe. Tša sephetho le holo. Emiša a seatla sa gago.
3: Rina, re baga modise. Dile botse. Ai, a iritse ka thoko ne. Mo ile gore ba re tswa ka la modise. Re le boga mang re se Standard Bank Maimo account. Na la pala ge tshile go tsa fashion e mo. Ka phokoletso ya go fitlhela go 200 rand ka go legit. Le di grocery je mo. Ka di phokoletso ga Shoprite. Ke eng e nngwe e mo. Ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC. Lwene re topetse ka mo go sa gago sefane o swala le rena baga mo dise ke o bula Standard Bank my mo account le hono Standard Bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go ne le dipeelano.
4: Breadwin Letimi Thomas Vary iketle o bule le siane moya ka ge maele a tletse go sedibeng.
0: Khone bele betso ke ye le some senyane re le bile iri nya le some re le bo ga ke ba tlile le bo ga tlile tsalena ge le kwa tshine le khone le nalo la sidibe ne kgethile re ka kwa deng kawe ka kwa batho ba ile gore le mo gausunyana mo metseng ya mo gausule deng kawe batamelang ka kwa le tle kwe polelo ya yena mo le khotla petisi wa khoro ya thuto gona ka mo province ya Limpopo go gwa isha ga di gwa isha le nna ya kwa gore
1: wa gwa isha buti go tloga go isha ke a kwa o dira o etlang rena ape ka sega ga borena re rutile gore ge batho ba di kgobokana ka ga re etlang o tlo o re jenam pele mara tsa sekolo dine le ba ka mogodileng ka gona ke re bana ba ya sekolo re ba romela wa ya bona ba le tee ba le mohlabirwa rena ba ja ba bo tsa tsa thuto rena ra ba ka gae tshwere ke mo go ke bona ka mo maloka se tsha bona ba go theletsa sea le moya bana bona ba tla tla keno ba tla khumana ditaba ka mo ka ba tla ba banegela tshwale ere ke le botse ba theletse ba thobela FM re boletse gore ka nnete re tsogile re tloga ka Kwaatlen Kawe Sports Ground re tla gona ka mo gauswi le Machumane Secondary School mo ilong gore re khoreya thuto province ya Limpopo ba bidije ba rutwana e bile ba tsebisha ka taba ya go thakgoga gore jwa le gona nnete ndikgwele e kgwele fitle gauswi le dino mo ilong gore re setse re bone gore matlakala a ditaba a setse a tlhalosa amang gore ka la le semetharo go dinya October bana ba ba ba mphato wa mari matlo ba tla ba thoma ka lengwalo le lengwe la bona le leng gore le tsamaišana le ditlhatlhobo tsa mafelelo a ngwaga ke ne ra gore ge re di bala bale mara re ne le beng gae batho ba ba re memileng ba ba tsebang ka ga taba ye re tletseng mo tšatšhile ya lekgono re ne le tlhogo ya thuto provinceng ya Limpopo ke bo morena Maropeng Sešibe ke bona ba e leng gore ba tlo re tšea kgopo ba re botja ditaba ka moka tše e leng gore re tlo thoma ka ge re bolela gore re a thakgwa le gore na re ka letela eng ka gare ga lesolo le le legologolo thata Sešibe re lamogela go thobela FM are re tloga re leboga e le ruri re tloga re leboga go ba le lena gona gona ka mo gore le kgetile go thoma ka seletense ga sekukhune mohlomong re thome gona mo ba tlomphege
5: seletense ga sekukhune ke se sengwe sa dilitse leng gore dina le dinomoro tse dintsi tsa bana ba rena ba ba dirang matric ke ka mo re le ra bona go tshwanela gore re tle re tlo launcha this provincial matric countdown walk ka mo seletseng sena
1: dikolo tse di leng mo di bontšhaele tse mmalwa e ka bale gore na ke tse kae gona le kgethile ka mokgwa mang gore ditle ebetse kalo
5: well dikolo tse di leng ka mo ka baka la gore re lebeletse venue ya rena accommodation ya rena tla go nna fela re invite dikolo tse di about 10 re tse re bana ba matric mo dikolong tseo mme ke bona bana ba re ba tlo participate ba representa di exam centers ka mokana tsona tsa about 1600 tse re nang le tsona in the province tse e leng gore tlabe le di hosta di exam session tsa rena
1: le gona mo ka moka re le bone le batlhomphege ba bangwe ba gona na e ka ba e le gore na letsatsi la lekgono ge re thakgola taba e ya go balela fashe re leteleng.
5: Well, re lebeletse dilo tse tharo ya mathomo ke yona attendance ya bana ba rena mo functioning re ba invite-ileng ba dikolo tsa rona tsa di-secondary re lebeletse gore batle ka makatlana mane ba tlo support-a this provincial launch. Sa bobedi ke batswadi ba rena ba e leng gore re dira a call mo go bona re le lefapha la thuto under the leadership of the MEC Melo Ramakhanya gore batswadi ba rena tsebang gore nako e fitlhile ya gore bana ba rena ba ngwale di-examination tsa bona re gopela gore re ba fe maximum support re gopela gore a re ba thuseng gore dilo tse e leng gore ke di-stress factors re dintšhe mo pele ya bona mme re gopele gape le gore bao ba nang le mathata a re lekeng go bona rona re ka ba thusa bjang re le community at large re a gopela gape gore a re creating a conducive environment gore bana ba rena ba kgone go ngwala go sena di-disturbance batho ba rena ba e leng gore ba na le di-business tse e leng gore di dira medumo ka di-weekend le mogarabe ke re a gopela gore a ke medumo e emisiwe go fitlhela bana ba rena ba fetsa go ngwala mo programme ya rena today re na le honorable MEC e le gore ke keynote speaker ke na tlo ba a efa molaetsa wa tlotloetso mo baneng ba rena le batswadi ka kakaretso le setšhaba sa rona.
1: Motlhomong a nyanenyana tate Sechibele ke kwa le bolela gore bana ba rena re swantse re ba fethego la bolela le batho gore ba seka ba leta diletso tsa bona motša mola motseng ka fase ga mabaka a ba tsebang bona bana ba rena mo nako ya wadubale ba leditse go rata go ithuta ba loketse dilo tsa go lela ka motsebeng balele re ba jele ga re nyako re no kwa lena bathuto re na le re yo ba jela
5: ao a re le ba jele akere ngwana o boledisana le ena ke nnete gore ba bangwe ba bona ba rata go ithuta ba tsentšhitse tsona di-earphone mo ditsebeng ka gore ba tla motlhomongwe a ithuta go tswa mo YouTube a lebeletse lesson e leng gore ya offeriwa mo YouTube bele ka ga ya le ke nagana gore a re ba supporteng mo dilong tseo mara seo a se re gore ka gore ba apara di-headphones bjale ka mo next door re ka nna ra thoma ra letsa music re leletsa ko odimo ra rawa o apere di-headphones re mmone re a gopela gore ka mokana rena a kere go nne le botsitso go be quiet go be le environment e leng re ya supporta ka nneto bana ba rena ba kgone go thuta le go ngwala ka ntle le any disturbances.
1: Re feleletsa le lena re bone ka re bone le bana ba dikolo ba e leng gore ba phela ka bogolofadi na e ka ba le bona gona ke bafe
5: le bona ba gona go ya ka record re na le yona ya bana ba rena ba register le go tlhangwa la rena le about 202 in the whole province ba e leng gore ke bana ba from special schools
1: motho jo tshebele FM motlhoga weekete ke bona ba tlhoga ya thuto province ya Limpopo bo morena Maropeng Sechibe tate Sechibe re lebogana kwa lena
5: re leboga rena ma
1: a re tlhabira o tlhoga weekete ka nnete tabela shiwe bile bo le tshe ke ba bagolo ba re a ere gore ka gore ka ba ngwana o ithuta loketse di headset ena mbile ra gore ka ka baba ka ka ma virishano batho ba re o ke ngwana ka batho ka hey ke ngwana ka o ikwele tsa bela ona ke a ge
0: e bile wa tsa bare keng benka khopela benka o ngkhopele le go tlhowa lefapha ke ke ka kano ya ka tsetsi gore na go ka ba bjang gore molokgotla petition wa gore thuto a bole di chanele molokgotla petition wa gore ya dinamelo ya le tshireletso ya setšhaba ke bolela ka mana ke dikekana ka kua a ne o bolele le ena gore nke re no o boledišana le bakgoro ya sepodisa gore ba fela ba emaema mo metseng ya gabo rena mo dithabeneng moo ba ba kgopele gore timang bana gape ba ngwala ke nako ya bana gore ba ngwala go ka

0: ye ka baka ka nyoe botse batho ba ba mba no tisha
1: khutse
0: ka baka la hore a ne ngwana yo le gore o wa ngwala kana kwewe
1: o she
0: di tiba gagwe
1: wa o de go botsa tshwa dipolele batho ba ne ba ne le ba re motho le melantla o re khumela motho re le rena re ngwadile mare matlo ra o phasa botse botse botse botse ka ditlhora nji dilo di lla re sene le gata
0: o monga ka fetse a bolela ka mpo o monga ra awa na pe na ke dira kgwebo ka mo ge nka sebjalo o ra re kgwebo ya ka e ka sepele ga botse pele ke tse dintsi a dilo tse e le gore tshwanetse gore di shetse kgadi ba bangwe ba batho ba ne o tiša tlhogo le ge ntse o ba kgopetse gore a witlhe mokana ruri a re feng bana sebaka gore ba kgone go bala bana ba kgone go ka šhala dithuto tsa bona morago gore re tle re kgantšhe ka bona ge ba tsweletse ke dintsi a ditaba tse e le gore mo setšhabeng tsa gabore di a šhitela gone bele a re yeng ka mo re a boa kgadi re a boa
2: ka matšatši a 90 a go thopa le metsotso a 90 ya karama go SABC 1 bogela Skeem Saam ka 7:30 bozalo ka 8 le Generations Legacy ka 8:30 lebelela code ya lenaneo la letšatši yeo e bontšhago TV gomme o tsenele ka WhatsApp goba ka USSD e ka ba wena kgwetša airtime le data letšatši le lengwe le lengwe 10,000 rand beke nngwe le nngwe goba o thope mophotso o mogolo wa 100,000 rand o na le melawana le dipeelo bogela o fenye le SABC 1
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: tšheletše mananeo a rena a o fiša mo setlheng se

0: moshate wa tsebo le boithabiso
1: gone bele betsotso ke ye senyane re lebile iring ya lesome nke re boleleng le batheletse mo nomorong ya 0860002452 gore re ka dirang bathong re ka dirang gore setšhaba sa gabo rena kudu batho ba e le gore ba ne le dithabene kwa metseng ya gabo rena gore ba kgone rekwa ka nako e bana ba ngwalang ditlharobo ba fokotse medumo mo dithabeneng tsa bona ba fokotse lešata na go ka dirwang ke eng se se ka dirwang nna le bona e ke goreng o karega ba ke lebaka le le ke mabaka fe a go dira gore ba se ka kwešiša pele re ya ditabeng tša iri ya lesome re teba bararo pele gare re tlo tša koša re ya ditabe nomoro ke 0860002452 a re boleišaneng setšhaba re ka dira eng re swarišaneng taba e re ka dira eng gore kgopelo ya rena e kgone go kwagala gore ge bana ba ngwala ba ngwala a re ba fen sebaka a se taba e le gore e tla diragala lebaka le le telele aua ge ba thomile ka la lesometharo kgweding eo e tlago e namile gore goreng kua kgweding ya novemere ba fetsa mola gare mola jale re ka diraeng yona nako yaneo fela re ba fen sebaka nomoro ke 0860002452 a re bakgadi ba e le gore ba rata go ka tsweletsa maikutlo a bona go nomoro yone e ke e bušheletsang ya 0860002452 a re tamišeng
2: talota
3: tobela
2: areba
3: le bute Thomas Masha
2: re lotšhitša papa
1: corners garale
3: le bolela le JJ Makgalefa ke ka mo sego a e ke
1: bogrefa
2: re lemogela bute
3: awa mana nna ke be ke re sephodisa fa naga ya aforika borwa naga ya borena a ba dutswa ka makata namane o go ntšišiša gore dithebene le meleto ye mengwe e ka bang gona

0: ya ba ya ba ya sitisha bana o ngwala o be le koto ya maleba ge ba ka di o khumana o letsa digubuza ka nako ya bana ya o ngwala motho a tshwaro a tswalelwe e tse e le mothala gore ge bana ba rena ba ngwala a re ba fentshego e
1: tshwanetsengrelekwagetse papa le tloga lekwagetse
2: a re teo mongwe thobela
1: ralocha re a locha papa re gona ra lena re a lamogela beso
3: kekoaboroko ka bajala gore se se re go bona ga ke se ona e ka rarola ke ntse a mosetsamang ka bajala gore se se re go bona ka bajala gore le ona mapodisa ba sepola le nage ke ba kwa gore dilo tse di alela go no ba gone gore rena setšhaba rena re dula mo se re kgobokana re bone go nna a re ka dia jwang ka taba ya mosetsi ore mo ba kgopela gore ore tle ga re dile mogao gore bana ba sebatho ba fetse go ngwala lekare ge ba ketse ba fetse go ngwala kua kwa di-christmase ke ala kgona go leka dilo tsa nna ka bone
2: re lekwele a re tsewa felelo pele ga re ya ditabeng tsa iriaso me re atamisa thobela a re tamiseng
4: e
2: re
1: gona le kae
2: tarepa le ka tlhabusa lentso
4: ke sa tlhankola ne
2: re a leboga re a lethabela
4: wa bona gore ntlo ya o tshwana le ne gore e no ba e le gore maphodisa a rena le ona ke batho ke batho ba dula mo gare ga ditšhaba ba dula le rena mo gare kale ga re tlhapega dilo tse tsotlhe mo modimo wa maphodisa so go etsa e le gore a gona sepe se se lokan batho ba ba ba letlang ka nako ya bana ba rena ba ngwala le bona ba ne le bana ba bangwe ba bona bana ba bona ba sentse ditse fela ga ba sa re selo ka bana ba re fale motho o a ikopa ba re modimo go betsa wa taola o motho o a ikopa batho ba ka bo bona be ba santse gore bona ba inaganele and-e banaganele le bana ba batho ba bangwe gore tle re kgone go ba le setšhaba se se se maatla re ka tshela ba kgona le maphodisa a rena ka tshela ba kgona ka gore ke batho ba ba godileng bona ba tshwanetse gore ba ipete ba itukise
2: aga re lekoile re a leboga age re a leboga batheletse ra itsea re e beya mola lefateng ra e fega e tlatla re ka kua thukotsele ka kua ra sepela ka yona re thetsa ka yona ra kwa maikutlo a lena gone bele a re lebeng ditabeng tsa ria lesomeng ke re kgopeleng koshashi
1: ile ke tshogile
2: a bo se ka tshoga ngwaneso o madulong dilo di sepela ka botse
1: are
2: nko sasana's daughter o re kasilame re lebile iring ya lesome ra go kwa ditaba tsa iri ya lesome gore na e ka ba e le gore mpho morase o tla re botsa gore na di fetogile di itlakane

ye ke angosa sana dota ga itla gore le nga re ika zi ye ke thobele fm bushate wa tsebole boithabiso gore ya lo re ya go theletsa ditaba tsa iri ya lesome gona mo go thobele fm ya sabc re go nna ka belo re tla be di fedi tsogile di tla kae re kopana le mpho morasi

0: provinceng ya Mpumalanga. E khumoletse e ri le tu. Re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabišo.
1: Palapala FM Royal Heritage Family Fest e boile gape. Palapala ga go batla ntshina ka boithabišo le bogabo. E tla o ipshine le rena ka Royal Gardens. Go tsama ka di 24 tela di 26 September 2026. 24 September. Re tla be re go tlisetsa Royal Gospel Family Day. O tlo ipshine ka Tshepo Makhabane, Lufuno Dakada le ba bangwe ba bantši. 25 September Royal Learners Cultural Day. Re ipshine le Vanderbilt. Lwaine Chivare le ba bangwe ba bantšintši. 26 September Royal Heritage Family Day. Mo boithabišo ke bja makgadi, mafikizolo le ba bangwe ba bantšintši. Ditekete tša batho ba bagolo ke 150 rand, tša bana 50 rand fela. Mejako e bula ka ira seswai mesong. Ditekete di hwetšagala Comvi Ticket, Shoprite le Checkers. E tla le balapa la gago e le ge re tsena ka Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest.
2: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelobotlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe, ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo, ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: Yo, ga e ka mokibelo e sa le go sasa dibe di boya go boya. Mmino o llela godimo ka kwantle, e se pakete e letla go bone. Malome a tlhatswa koloi e sena ditšhila, mongwe a tlhatswa diteke ka toothbrush ya kgale ye e baneng ba gana gore re e latlhe, mongwe ka ntlong o a goelela o seke wa fetša sunlight yeo. O bone sesepa sela se se tala se letilwe ke dibjana le washene ga botsebotse se letilwe ke botlhe ka ntlong. Ašhen, sesepa sela se se tala se re godišitše, mme ke a tseba gabotse gore se tla godiša le meloko ya kamoso. Sunlight, celebrating 135 years raised by the bar.
4: Botiba, shabanga phaka dilai bora. South Africa ina ka mlatheni.
5: Bala tedi baba fana bafana. Wo ke molaitsa wa lena. Tsela ya go ya go Afcon e thoma mo. Ka la bone la le some shupa le wedi. Nya ke shisha gore ke bo mamba o batla go apara jersey ya go tuma ya bafana bafana. Sehlopha sa Bafana Bafana sa diteko tša Afcon 2027 se tsebagašwa semmušo. Ke bo mang bao ba kgethilwego? Ke bo mang bao ba loketšego go emela setšhaba? Se hlaiwe ke go tsebišwa ga sehlopha. Bogela tsebišo ya sehlopha sa Bafana Bafana sa diteko tša Afcon 2027 twi go SABC 1 le SABC Sport ka iri ya lesomepedi mosegare. Setšhaba se tee, sehlopha se tee, toro e tee go SABC Sport.

0: koshaye ibitwa ndialendesela igopelo ke yena obritkoala una le yena sinari le mga tshepa tshele tshina go nyabela le ke na go re tsena go Shoprite Community Network ke le sorole le le gore ke la Shoprite la go sheta tabologo ya ditshaba artsene gadi artsene go Shoprite Community Network
1: ke nnete tlhabirwa ke nako le tshachi le lengwe le lengwe bo mmampudi ba setshaba go selaganya le Africa Borwa ba fetoša maphelo ka seitu tiro e tee ya tlhokomelo botho le boikgafo ka nako go na le mehlala ye mentšhi kudu yeo e ka bolelwago go tshwana le go ithaopela go fepa bana banna bao ba tlhokomelago dirapana le tša dijo tša setšhaba gape le ge e le gore diporojeke tša setšhaba ga di hwetše thekgo ya go lekana ka kakaretšo go na le dikhamphane tšeo di itekago go dira phapano lefelong le maitekelo a Act for Change ya Shoprite Community Network e neelane ka thekgo go diporojeke tša setšhaba tše di ka fetago dikete tše tharo go selaganya le Afrika Borwa gore di tšwele pele go dira mešomo ya go fetoša maphelo ya batho a batho letšatši le lengwe le le lengwe wo mongwe wa batho bao ba makatšago o ne le rena lekgono le ke mofenyi wa network ya setšhaba ya Shoprite wa kgwedi yeo e fetilego gona mo go thobela FM gomme re tloga re nyaka go kwa maikutlo a gage gore rona go fitlha ga bjale nna e ka ba le o rena o ikwele jwang ka ga se re ka kua pa unify consolidate re ne le khomotso kgabo makgere mo mogaleng ga bjale
0: se se khomotso dumela mmara le amogela
2: tsametsame ke a le tsamisa
0: are le tsogile botse
2: re tsile botse re ka botsisa leng
0: are a re gopotse batheletsi ba ile gore ba ile ba tlhaiwa ke poledišano ya rena gore na e ka ba projeke ya lena le thomile neng gona le dira eng ka moe
2: tsametsame ke a le tsamisa batheletsi ba thobela FM ka dina ke nna khomotso ga ba ga magere re leboga Shoprite ka go matlafatsa meleko e e tsago ka manane wa batho re a leboga Shoprite re a leboga
0: projeke ya lena le ithomile nema
2: re ithomile ka 2013 basically a vision e santse se ko mogopolo gore how about nka direla setšhaba sa ka le se e le gore nna a sanka ka kgona go se finyelela
0: bjale yona mpho e ba Shoprite ba lefileng yona e ya go thusa bjang projeke ya lena
2: mpho e ba mfile go yona e nthusa ka go tswetsa pele mananeo wa gore ke a dirago mo projekteng yaka ebile ke kgonne go dira le moletlwana ke leboga batho ba ile bantshega ba bantirile motho ebile bao ba dirile gore ke fitse mo ke le go
0: tshileng ba Shoprite ge re bolela ba re theleditse ma le rata goreng go bone
2: nka rata gore ke a leboga Shoprite ke a leboga go menale le ntirile motho mo setšhaba le legonile ba santlhompo ba ipotisa gore ke kgonne jwang karabo ya ka e dula e le modimo ebile ba ka rata gore ba dire ntlo ya go tshwana le mo e le gore selo se o se se dira senaka o se dira ka lerato nyale ke a leboga ka ga le ntirile motho mo setšhabeng
0: lalala ke a leboga khomotso tswela pele ka mošomo wa botse o dirago mma re re matlhatsi le matlhogonolo
2: re
0: leboga gadi
1: re tloga re leboga ka nnete re a thaba go kwa gore ba tloga ba thabetse se Shoprite Community Network e ba diretsego sona motheletse gopola gore Shoprite Community Network e bolela ka go thega batho bao ba thegago ba bangwe projeke e nngwe le nngwe eo e fenyago fa ke e kgethilwego ke lena gomme projeke ye e ka latelago ya ba mofenyi e ka ba ye nngwe ya diporojeke tša go tswa setšhabeng sa geno ka fao se senye nako dira phapano ka go ka kgetha kgetho ya gago mo go nomoro ya star 120*189#. Gopola gore USSD di lefela disente tše 20 metsotswaneng e 20 mme metsotso ya mahala ga e šome go ne le mabaka le dipeelano Act for Change ke tsela ye nngwe yeo Shoprite e iponagatšago Afrika Borwa letšatši le lengwe le le lengwe
3: Makado Shile ikadile ka lebua maotong a dithaba
4: e hwetše go 88.3 goba appong ya gago ya SABC Plus thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: gona bele kona be le metso tso ke ye le some si le some shupa go tswa iring ya le some re gona gona ka mo denkhawe ka moye wa kwa le nna ke ya kwa setse gore a wa bele ka mo gwa diragala wa kwa gore modirona o se o thomile
1: ke nnete tlhabirwa ke nnete modirona o se o thomile bana ba sekolo ba ya godimo lefase ebile ka nnete di bule ditšhetse di thomile go bolela gona gona ka kua mageso re tloga re thaba gore le dutse le rena tlha re le gopotseng gore mo re thakgola lesolo la go balela fase go ya go ditlhatlhobo tsa mafelelongwaga tša ngwaga wa 2020 tshela ebile re ya thaba gore re tlile mo disedikothutong ka mo makhuduthamaga mo sedikothutong sa Glen Cowie mo e leng gore re tloga re thoma ditaba tše gona mo e leng gore re tsetse gore batla ka dipuo batla ka dipoelo tse di botse re gantsha re di ka ne ditswe re farafarile bao di ba mago batlile re ne le bo mohlahlubi wa sedidiko thuto sa Southland Kawi ke bo mohlomphege morena phahla mhlaka JM tate phahla mhlaka re la mogela go thobela FM
5: a go leboge mahlako
1: a re le kwa joange re thomile mo sedidiko thuto sa lena ka go thagola lesolo le la go balela fase go ya ditlhatlhobong tsa mafelo a ngwaga
5: mahlako a ke Jesu ba ka se ke tamise ba le tsi bagago kudukudu ke be ke tamise le khoshi ya ka khoshi dikwetse mahlaba ke bya le ka gare le mo mobung wa gago re thabile kudu go fitla maswafong gore lesolo le letlele thagolo e ka mo sedikothutong sa rena e le go sedikothutong sa Tleng Kawe ka gare ga district ya rena e le go Sekhukhune South district
1: Are go dikolo tse di le go gona mo nna e ka ba e le gore ke tse kae tse e leng gore di wela ka fase ga sediko thutong sa lena
5: re na le dikolo tse di supago mo moletlong o re leng gona le gono dikolo tsa rena ka moka ga ditlhakane ka mo sediko thutong sa rena tse di phagamego ke tse 11 ke tse lesometee fela le gono go tlile tse di supago fela
1: are o mongwageng e fetileng nna e ka ba le rona dipoelo tse digolo tša sekolo tša marematlou nna e ka ba le rona lešomile jwang gomme re ka bona tša lenyaga di namelela di ya pele
5: ga ke bontšhe mo mahlako gore ke fitlhile ka mosedikothutong sa Tleng Kawe ka 2022 dipoelo tša bona di be di le mo 45% e be e le nampa mosela akano e be ya ka sepedi gabotse e be e le tikologo ya Tleng Kawe e le nampa mosela ka 2022 ge re bolela le gono re ko 87% ka kotara ya boraro ya ngwaga o re ko 90% target ya rena welo jo re nyakang go fitlhelela ngwaga o wa 2026 ke 95% dipercentage masome ya senyane le metso e metlhano
1: tata phatlha mtlhaka a re lebelele ditlhotlo ditlhotlho ke tse dintšhi mo ngwaga go thoma mo dikolong mathitšhere mo sa re ke barutiši ke barutwana le barutiši go dosa ka mogare ka mo nna ka ba le gore na ke tse difeng tša ditlhotlho tse e le gore le kopane le tsona gona le dikgonne jwang ebile molaetša a lena ko ofe mabapi le ditlhotlho tša go e tšatše
5: ka nnete mahlako fafela ba rialo ba re le go lehubidu ga le tlhoke seboko le rena bjale ka sediko thuto re na le ditlhotlho tseo re di-experience ago jale ka sediko thuto ja go tshwana le gore tsona tsela thuto goro ya thuto e digane tjago ja go tshwana le gore go ba le kamano ya marato gare ga barutwana le barutiši le taba ya gore barutwana nako nngwe ba pirate thokagang dilo tsa go tshwana le tseo le rena re a di-experiencea mara re a leka le batšea karolo ka moka mošate wa rena o a re thekga re na le di-stakeholder batšea karolo ba bantši bao e leng gore ba re thuša gore re kgone go overcome some of these challenges.
1: Ebile re a thaba go kwa gore ngwago a o ne le o tee wa kobilweng ka mabapi le ditaba tša go etša tšana tšeo ke lebeletše taba ya go phaya thito ka gang
5: aa ngwaga o ke a se raba le ena
1: a re re tloga re leboga motheletši wa thobela FM o ikwela ke bo mohlomphege phahla mhlaka JM bona ke mohlatlhobi wa sediko thuto sa Glen Cowe sa thuto re tloga re leboga bahlomphege re leboga nako ya lena koša setšhaba e thomile se ka le tlogela morago a re re tloga re leboga re leboga a re ba re ke ntamošweu tlhabira ke nomotsotho nna
0: ke kole ke memela tate phatlha mtlhaka ga bolela sale ke fitlha mo re be re eme mo gonale re
1: mobaegogile monna go tloga gogoate phatlha motlhaka sephiri ebileng gabotse ke sane le
5: bone sephiri e no ba go nore ge le ka bitsana la dula fase la kopantša ditlhogo tabe kgolo ya ba morero wa kgoro ya thuto gore nkane gore ya thuto e le gona. What does the department exist for? What is the for the core business of the department? Go gore ba ruti shiga ba e ka ditlaseng ba e go ruta bana, bana ba tjwelele. Ke re ka ba dikolo ra ba le bana ra tsweletse bana. Bona go no sona le ge le gore it is as good as closing shops.
0: O wa tsama ke fela yona tabe e le borela ntate batla mothaka ke tabe e botlhokwa ke kere bale ke na kwa gore gore ye e dira gore batho ba iketele gore nna sa le ke fitlha mo ke dirile diphetogo tsa mohuta mang goba le boetse morago ka lebaka la gago goba wena o dirile gore go bele tswelopele
5: go jalo tlhabirwe go le motho o le moetapele o santse o dire introspection ya gore ana impact e o e dirago ga o jalo o fitlhile mo ba re o moetapele ka fa impact e o e dirang ke ya mohuta mang so nako le nako o santse o iketele o be le kopano le pelo ya gago o dipotsise dipotsiso gore ana morero wa ka o ke o tletse go fa ke a o phethagatsa na
0: re a leboga re a leboga maikemisetso a lena tate batla motlhala
5: ke a leboga tlhabile
0: are gadi
1: re tlo re leboga ka nnete tlhabira re tlo re leboga polelo ke bile botse kudu le botate phatlha mhlaka ba thele tshidulang le rena se ka bala shuta la gateka la bakala re sa tlo bolela le dibole di tshe mmalwa ba go pele gore le nyaga go ya ka matlakala ditaba go lutetse gore bana ba batla ngwalwang ke dikete tshe ka bantse masome shupa tee go isha go tshe masome shupa dikete tshe masome shupa shupa lebele tshe ba ba tsenang sokolo ba re ba ya ka mehla le ba ileng gore ba ya ka di gaugao ba ya ka dinako tshe dirileng go mme wa bona gore ke ba rutwana ba ntshintshintshi ba e leng gore ba batla tloga ba ngwala lenyaga ba ngwala mphato ba ngwala ditlhatlhobo tsa mafelelo a ngwaga tsa marematlou re tloga re leboga boti ba theletse dulang le rena se ka la shuta
0: nare re leboga kgadi re leboga mosimo mo botse o dirang ka mowe ebile re kgweditse tlhotlheletso go tswa go yena tate phatlha motlhaka re a leboga wa tsebakeng e tla kuka le ba bangwe ba e leng gore sa le motho a tshwere maemo a gona ntho e tswele a gone tswele pele motho a batho sa le ba gona mo gore go be le tswele pele dilo di gare di a senyega ai bele re a lealea tšhomi wa lealea gore where is my baby ka nna nakwane go tlogong wa lewa ditlhatlhobo na ngwana wa ka o kae na o kae o di tshabeneng ye ge re a ngwalang where is my baby re a lebile dintlhong tsa ditaba tsa seripagare go tswa iring ya lesome

0: Oh la la! Dinaka tsa Jazz Great North. Bathong. Motlhala wa kgomo. Bona mo kore go tsere mmino wa setso wa ba o nametsa mmino wa dinaka. Ba o nametsa ba o bia legatong le lengwe wa e kwa kwa shae. Mo le ya peile mo. Ye ke yona ye. Ye ke yona. Selector boy. Wa tla wa ba le tsebe. Ye bogale ya go kwa kosha. She ke yona. Mo ra go jana kwa re le file. Kosha ya Black Motions ba itla gore na ba re re khotakara a re takara gona mo go thobela FM bathong re takara le ba gore ba rena gona mo lala re le bogatle ba tsheletse re le bogatle tswa lena go tlhomola ka ba le gona nnete tsa dilala le khono re tsebisitse gore lena le la sidibeng le kgethile re ka kua tlenkawi Hadiwe, o kwele mar. Ya, what's up again? Mino ke mino, o tla go isa legatong le lengwe, wa kwa o iketela gore banna. Ka nnete motho a tla ba le bogwari jo bo ka bja go fitlha mo e leng gore o tseya mmino o wa dinaka o nnametsa o bea kwa godimo kwa le wena wa se tshepe gore ka nnete mmino o ku ona na wa kwa gore go ne le moshito ka gare. Re le bogatle pateletse re le bogatle tswa lena gore yalo enke re tlhole makhika kwa re korla ka gore re koile gore o tla ba le moeng gona ka mola re korna e ka balo disipela bjang makiwe awi ya o ba re khono mokgwetsa pare wa rena bjale a re koeng maikutlo a lena batheletse re sa mo emetse re re fe go lela lefateng tabe ele a rena ila gore na e ka ba le gore go ka dirwa eng gore re kgone go thušana re le maloko a setšhaba re bolela ka mafelo a go rekiša madila mo metseng ya gabo rena go itaeditse gore bontšhi ba bona ga ba kwe boipiletso bo e le gore bja dirwa ka nako tseoe bana ba mphato wa marematlou ba ngwalago go ba ka nako e le bana ba mphato wa tlasana ba ngwala lešata e no ba lešata kore e no ba thibang-thibang la e kwa ebile e nngwe re se ka e beela thoko ga mmogo le ba e leng gore ba tsenela ditshapelo tsa bošego ba letsa diogene wa tsebakeng medumo ke medumo gore na bana ba ngwala ebile o ka raa a ba itseene eo re direng re le maloko a setšhaba nomoro ke 086002452 a re tsweletseng maikutlo a lena tsweletsang maikutlo a lena re kgone go boledišana re ka topa wa mathomo go kgata goro ge aga makisu o tlisa re gona
1: le gona ra lena
2: lekgoko wa mašhela mogalajana
0: a ge tlo re go amogetse
2: nna be kere ba dikopa dipatrolo banke ba ba instrument ba ba ba tšhele mmereko ba fitibele tšhabeletse
0: go bele ba ile gore ba mo maloko a setšhaba ebe bona ba kopa nago ba ya gore ba tsama ba ba timela
2: ba ba share mo ditšhabene mme ba tlhokomele
0: nare re a leboga tlo nke re pele ga re tlo tswela pele re tlo tsa ba bang ke kwe makhiwa ka we
1: makhiwe
0: o ne le moeng ka mo
1: ke re ne le moeng gape ebile ke a tseba gore makhi e le goelela ke sa lebalelane le ena ka matlhong gape wa tseba re keng motho wa go kgatlhisa shugo motho wa go kgatlhisa o kae batholetse but wa tseba re keng o bose o feta mo o ne le bana ba dikolo wa tseba keng ke mo go botse e le ruri magešo re tloga re tseba ebile ka dikarolo tse di botlhokwa tse e leng gore di gona go lenaneo la sedibeng la botlhano le lengwe le le lengwe re na le karolwana e kgatlhisang ya gore bogolofadi ga selepheko le ga tete gore yalo go ka theletsa mo go yona re tlhotlheletsa batho gore ba seka ba batsoga ba ditswe ka gae ba re bona ke bagolofadi go ne le dikolo tse di kgethilego tsa bagolofadi ba e leng gore ba ikemošeditse go ithuta ebile ba re ke nnete ba ka dira phapano e ntšhi nageng e re phelang mo go yona ra ikgantšha ka lebaka la gore moeng wa rena o motlhwatlhwa ke kgotsofalo matlhaela yena o ne le rena keno ke nyako gore yena o tla re o ipolela gorena o tswa sekolong sefe kgotsofalo dumela sese goreng fela ngwana bomma re gona kere nko re botse o kgone kgotsofalo wa ga matlhaela
3: a ke nne kgotsofalo wa matlhaela ke tswaga moloi maraganeng ke re a grade 12 sekolong sa Ponti Secondary School.
1: Are kgotsofalo magagešo ke morutwana o a phelago o ne le mongwage le somesesswai o phela ka bogolofadi ebile o tsamaya ka setulo sa go thetha ke nogolofelela gore tšatši le leng ka ngwaga o mongwe thabela FM re tla bolela le wena re kwa gore na bogolofadi ba gage ke bogolofadi ba mokgwama ko sekolong gape le gausi lo ngwala kgotsofalo wena shetse o tseba gore le gausi
3: ee
1: o thoma o neng ngwala a se tsala
3: ke tseba pledge re tsena ka dinaene
1: e pledge le tsena ka dinaene o dira eng ko sekolong ke eng se se ikgethilego se o se dirang go nete fatsa gore o tlo atla ka dithutong tsa gago
3: ha a ke mora go tsipa bo se
1: e o dira eng se o se ikgethilego go nete fatsa gore wena dithutong tsa gago o tlo gona go atlega re ngwa ga o fela re o feditse ngwala. Hey, khotla o dira o ba o abala o bala kudu
3: ya
1: go bonolo re o ba le mola mola ga e mola ba o khona go bala botse go le ka go le sekolo
3: ke khona go bala ga botse ke le ga e ka re sekolo ba ri ya mashata
1: go sekolo ba ri ya mashata
3: eh
1: ka ga e ke le shato jo ga le shato la malepola khotla palo o dira dithuto tse di fenye
3: ke ya metsi geography agriculture life science
1: are o tsaka ka moka dithuto tse o di dirang kgotsofala na wena o nyaka gore o tsweletse o tswa kwa dikolong tsa godimodimo o nyaka o shoma jwale ka eng
3: le ke go teacher
1: o nyaka go teacher o shoma ka geography ha o batlhonge ke molaetse o mofeng o e leng gore o rata go fa baithuti ka wena re lebeletse go tsena sekolo motlho mongwe ka seemo se wena o phelang ka sone
3: nna ke lebetse gore ga o le mogolofai o seka ja ditaba tsa gore batho ba reng ka wene mongwe le mongwe o santse o lebelela bophelo ba gage gore a tla atlega bo ka moso ba gage
1: are o theletse wa thobela FM o tloga o ikwela e le ruri ke moithuti wa mphato wa marematlou ka kwa Ponti Secondary School gomme yena ke moithuti o e leng gore o nyaka go ipona le morutiši ke moithuti o e leng gore o phela ka bogolofadi ke dio kwa ke nna le moya gore ka ngwaga mo re tla bolela le yena e le morutiši wa nyakang go ba yena gomme re kwa gore na e kabele gore na o ikwa jwang kgotsofale re leboga nako ya gago ngwana bomma mahlatse le matlhogonolo motho ko ithuta ko sekolong le ko gae re ithuta ke a re re tloga re leboga e le ruri ke nnete tlhabirwa go kgatlhisa ba tlile ka makatanamane ba theleditse ba ntšhitse wa tseba keng morunyane ditsebeng ba nyaka go kwa gore na bo molekgotla phetiši ba reng mabapi le ditlhatlhobo tse di tlang re balela fase magagešo a ke tse bonna ka gore mo ge re lebeletse matlakala a ditaba ba bolela gore batho ba ka la lesometharo kgweding ya oktoboro go o ka bala go thoma le kgono le ga o sa šetse matšatši a masometharo ke re metsa ka kgwedi e šetse le ka fase ya kgwedi jale o ra gore gomi jale yeo go santse gore go selo go nyo shale molora
0: selmo ya se a tshosa
1: ba le tla bira o sa le reda o ra ra tshogile go tsapana
3: eh
1: o tshogile o tshosa ke ngwana jo awa mara o boletse siwe re tloga re leboga mtlhongwe ke ipišang Ponti ke sekolo sa bana ba ba phelang ka bogolofadi ke sekolo a se sa bana ba ba phelang ka bogolofadi ko wena o nnoši mo tsenang sekolo moo o mara o gabotse ga o ne tlhotlo yo neng le yona ee o kgona go tsena mo gotlhe o nyaka ya ka kua bogobapuku wa ya bogobapuku ke library ngwanaka o nyaka ya bogobapuku kgona go tsena ka setulo sa gago ee ga one bana ba e leng gore ba o gogagoga ba dira dikgatlhiso ka wena are aoa re tloga re leboga o ra gore ee ke bona o tsamaya le balaodi ba sekolo bangwe ba re balaodi ba sekolo re tloga re leboga re a leboga kgotsofala re a leboga malemi tlhabirwa ka balemetsese ke lesomepedi go ya go e ria lesometeng
0: re a leboga ebile re tloga re thaba setse ka gore ye nngwe ya ditaba tse e le gore di a diragala kgoeletso e le gore ebile gona ke ya gore bagolofadi ba e le gore ba ka rata bana bagolofadi ba e le gore ke sheba

0: tšo go mme ka mara ga fawe re tlo re ta go gatse ba tsheletse ba ba bidi ba bararo go di magatsa be re re gatelela go yone ya go nna go ka dirwa eng gore kwa mo di na re tsaga go rena go be le tshumisano kudu mola ditshabene gore go be le shebe shebe moragatse re ya bua ba tsheletse re tlo bua re tsamaya
1: re ona gana gore o ka se kgone go le faramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: E ba le sebaka sa go thopa setseka sa 500,000 rand ya moputso ya cash ka Nespray. Reka lepakana la Nespray o WhatsApp-ele hae go 0730976335 o latele ditaelo. Phadišano ye e fela ka di 17 tsa October 2026. Go na le dipeelano. Nestle Nespray, always giving more.
0: Are inkere go mme ikutlwa lena nomoro ke 0860002452 nomoro 0860002452 na go ka dirwa eng e batheletse gore go be le tshumisano ba bend e mafelo a gore ke madila mo mafelong a kere mo di challenge ga borrena ba fokotse go ba time ya retse ena bile le ba ile gore ba swara dithapelo tsa boshego ba ile gore ba o ba letsa di okene nke ba no emisha ganyane go ka ba bjang na gore ba ska re theletsa le bona o ka re lebaka ke lefe nomoro ke 0600002452 are abelaneng maikutlo godimo ga taba e nomoro 0860002452 a re tswa mathomo ratamisa tshobela siwe taba re beile tafoleng batheletse re rata go ka reno thušana reno agišana re kweng gore na taba e re ka e kgona na ka baka la gore nnete ya taba ko goreng ba bang bona awa ba thiba ditsebe ebile ile ga tete a ba latele kgopelo ye e leng gore ya beiwa ra re aowa bathong aowa matšatši a semakae a le emišena bana ba batla fetsa go ngwala ke moka la tswela pele le tlabe le sela senya selo re atamiša thobela thobela fm re lamogela aga re lamogela thobela
3: le kae kabifo
0: re gona ra lena
3: ke a go leboga
0: age
3: batho ba santse go bopa a ba dithabene le ba badi ya go mathata ba ya botlhaseletsetlolo ba santse go botswa goraga bana ba thoma ba tlo thomong ngwala ka bekeng ya gore tsatsi la gore se mokwa re a le kgopela fa ke sang dilo tse tsang ena le gore la letsa ka baka la gore ba tisetega and-e bana ba kgone go tlogala dipuko ka kua magaeng mantsi ba ba re ba ya dithabene ka baka la go kwa lešata go lla ke ba di ratago ke batho go le bana ba rese ba tshwanetsego ba ngwale ba tla romola baseditse a ba gona ba bulela go dilo tsa bona ba botswe ka maatla ba santse kore mo le gore tlhabile go bona le gore a go kgone gore go botsa motho a kosise o santse o šomisa maatla
0: e tse ba botsa ke mangfa opa ba botsa ke
3: setšhaba rena ka borena re ka notukurupa goba ga e le gore go neng kgosi ke dinaga magoeng ba masepala ba kaekae ba kgosi o tshwantse o ntšha mala wa gore a re botse gore tlamme le thetha le mole ba botse gore a reka maatla a re thoma a sa dise dilo tse tsa bona goba ba time ba rekisete batho ka sephu go sa le selo
0: la e bona e le bolela le re ba mošate ba ka ntšha lentšu yeo e ka loka bjale mola makeišeneng o dirwang
3: jale makišeneng o laola masepala masepala o santse o ntšhang ngwalo a ya ba nnele le ba masepala ba bereka go ba jama ba batile bale ba ba neela mo ditlhabeneng.

0: kea kesha khulo ga itlogore na gare heaven sent ye ke thobela fm shatse wa tsebo le boi thabitso re leboge tlhe batheletse re leboge theletso ya lena re leboge ka moka ba ileng gore le re theleditse gotlhe le mo le ka bang le le gona lenaneo le la sedibeng re tsebišitse re gare re ke lenaneo le le gore le kgethile tšatšing le la lekgono letšatši la lesometshela kgwedi ya lewedi e namile dithagogile gona ka mokgano ba re kodumela moepatrutse ga go lekhumo le le tswang kgauswi re gona ka kua gadi re na le moeng gona ka moo
1: eng rena le moeng bute re tloga rene le moeng ka nnete re ke ba tshepishe ba thelechi ba thobela FM re ka nnete mona go sa fereshe go pelo tlabe leng gore re fitla magomong ka bakala gore dipoledi di ya gatlampana wa tseba re keng dipolelo ke dipolelo sa go gatshisha go re bana ba tlile ka bontšinyana ba gona ba itopela se ba ka itopela go magishu re go pole gore nnete naga e dijwa le ga se naga fela ka bakala gore batho ba dula mo go yona ke naga ka bakala gore go ne le kgoši flo fao ebile ke go tloga gore loketse gore ge re e tla nageng re fitlhe re amogele ke baka mošate go bontšha gore ka nnete taba e tla diregang ke taba e leng gore e tloga e ratega magešo re a ikgantšha ka baka la gore ba bogoši ba kgoši mmadihlama ba namile ba re amogetse ka matsogo a mašweu rialo ka baka la gore ba bonagala ba bonagetse re mo re na le bo morena Frank Lebotsa bona ke moemedi wa bogoši dikwetse madihlabe ke mphelamphela gomme ba rometse bona re tloga re leboga ebile re a lamogela batlhomphege ba ka difokeng thobela
2: re a leboga ebile re dumedisa le batheletši ba thobela FM mošato wa tsebo le boithabiso
1: a re tloga re leboga batlhomphege bjalo ka mošate le thuša bjang dikolo tša lena go šomišana le kgoro ya thuto go netefatša gore bana ba tswelela ka ditlhatlhobong tša bona ka mehla ge ba ngwana
2: re na le tirišano e e tseneletšego le bo circuit managers gomme dilo ka moka tse di diragalago ba kgona gore botša ba kgone go tla mošate ba dio le rena fase tšeo ka re go di a ba gakantšha le tsona ba tla mošate gomme re a romela batho ba e leng gore ba ka ba thuša go rarolola ge go na le mathata
1: tše dingwe tša ditlhwatlho tše le re kopana le tsona wele ka badudi mo motseng ge šetše motlhomongwe nako ya ditlhatlhogo e fitlhile ke go humana mafelo a go rekiša madila ba jele bogale le bona go shego le motshegare go dio tshwana bahlomphege nna e ka ba le gore le nna ba mo gae e ka ba e le gore le thuša jwang mo ditemaneng tse di etšantše
2: re na le khansele ya mošate yeo e leng gore e emetswe ke magoro ka moka nkano gore kgoro ya lebotsa kgoro ya madihlaba kgoro ya matsomane kgoro ya nkgadima ya mahlaela ka moka e na le bao e ba emetseng gomme re kgona go dula fase ra bolela le bona gore ba tšee melaetša ba iše gona mo motseng gore bao e leng gore ka e nako ba na le go rasiša tsona diletswa tsela ba na le go bulela dithabene go fitlhela ka masa nke ba fokotse gore ba di emise so that bana ba ka kgone go concentrata gomme batla bangwala ba lokologile ba le ga botse
1: lena batlhomphege tate le botsa le romile ke ba ka bogošing e ka ba molaetse o mogolo wa go tswa go bogoši go iša go barutwana ba ba leng mo le ba ba leng ka gae le go ya go batswadi ba bana ba ba rileng ba rile le ba botse goreng
2: ba rile re botse bana ba rena gore la mathomo ba swanetse gore e be selo se tee ba swanetse re ba kopane ba be le kopane e be selo se tee ga re re selo se tee re ka lebaka la gore bana ba ga ba swane go na le ba bangwe ba e leng gore ba filwe maboko go na le ba e leng gore modimo no ba fokoletsa ba se fiwe ga botse gomme ge ba kopane ba ka kgona go thušana ya re ba le e leng gore ba tekateka ba thuša ke ba e leng gore ba tle go ba le ga botse gomme ba kgona go feta mo ditlhatlhobong ga botse gomme go batswadi go batswadi ba bana ba rena re re batswadi fokotsang mešomo ya bana ka mo magaeng fokotsang ka gore ge le selabo la fokotsa bana ba ka se kgone go ithuta ge le ba fa mešongwana-šongwana e e leng gore ya ba lapiša ga a swante gore a tsene ka gara dithuto tša gago a re ke a itukiša o kgwetsa a lapile gomme a palelwa go ka ithuta go tlo ngwala ga botse jwa lebe re re lena batswadi sechaba ka kakaretso ka moka are supporteng bana ba gore ba tla ba gona tswella ditlatlhobong tsa bona.
1: Motheletši wa Thabela FM o tloga o ikwetše ke bo morena Frank Lebotsa bona ba emetše mošate wa kgoši Madihlabe. Motlhomphege re lebogana kwa lena re tloga re leboga.
2: Re a leboga ba Thabela FM.
1: Re a leboga ke nnete Tlhabira o tloga o ikwetše taba ye ya go letša dilo mola motseng mola le ba ka mošate ba e tseba ba e gana Tlhabira ba tiišitše gore yalo re re ge re ya re e go e bega ge šetše motlhomo re e bona e tswela pele re se ka ba ra lebelela le morago ka baka la gore re kwa gore ga one wa e dumelang ba e gana go feleletše e le ruri.
0: Nae re a leboga politišano e botse le ba ka mošate gadi a re tšee košašeng. Re tlatla re tlo tseya batheletse moraga košana e re yang go e tseya mo nomorong ya 086002452 re bolela ka yona tlhoka boroko ya go letša diletso mo magaeng metseng ya gabo rena ka nako tsa ditlhatlhobo ye ke ya kgwela tebza o re Soweto.

0: yeka kwela tebza lina la koshali ibitwa Soweto Tobel FM bachate wa tsebole boithabitsho go se go kae ba thiritse tlabere to tsa ba papatso morago ga papatso rata o ka kwa maikutlo a gago gore na taba ye ya mashata le gore a ba gona mo mafelong a gore ke shamadila ga mmogo le ba ile gore ba tla ba sori dithapelo tsa bosego go letsiwa di organ na go ka dirwa eng a re thušaneng ma Afrika a re thušaneng bana ba thariyentsho godimo ga yona tabae nomoro ke 0600002452 re potela ka mo ge re bua re tswela pele ka poledišano ya rena
1: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
2: Ntšha bogare bja gago bjalo ka siapi le spa hwetša phokoletšo ya go fihla go 80% ka dišomišwa tša ka kitšhining tša Nutrifresh ge o reka ditšweletša tša go swana le 2kg Omo washing powder mehuta ya go fapana-fapana ka R59.99 ye tee ka rewards card goba 700g spa vacuum pack cheese cheddar gouda white gouda goba white cheddar ka R99.99 pakana ye tee ka rewards card diteko tše di thoma ka di-8 go fihla di-21 September ge stoko sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
3: Let's go. Drop the game. Se fatana reng. Le ka la pen la gao.
4: O kwa la pela thobele FM mona kong ye.
0: Hore bele betsutsu ke ye masuma mabedi ritwa irinya le so meti. A re tlo le tsemba ikutlo ba theletse go dimo ga tabe le gore ra e be ya fa. Ke tlo ba boroko, ke tlo ba boroko. Bana ba rena ba tla ba ya go ngwala mphato wa marema tlou. Re ya kare tsa le ba ile gore ba tla ba ngwala ba mphato ya tlasana. Go se go ikai ngwaga wa ya tsiswing go me ba tsontse re ba ngwale gore itlebe bana ba ile gore ra ba shetsa ka moso ba bele ba na le bokamoso bo phadimago. Na e ka ba re ka reng re ka thušana bja mota benye ya mashata ile gore ba gona mafelong a gore ke shamadila go akaretsa le ba ile gore ba tla ba swara dithapelo re a tseba gore o ne le batho ba ile dikereke tše dingwe di swara dithapelo mashego mo bošegong e namehile go a letswa diokene gona fawe nna e ka ba re ka dira eng nomoro ke 0600002452 re kwele ba bangwe ba tsweletse maikutlo na wena o reng godimo ga taba ye a re thušaneng 0600002452 ge o kgatlha kgoro phare re kwe maikutlo a bona rata misa tholobela re gona le kae
5: ona le bolela le mosaki tega na tsana ga mo sprint
0: a re re la mogetse mo tlhatlhe
5: wa no le nna bolela le se sitreta gatela o dire di ditabe mo ya gore o tshaba go bala kwa sekolong ka baka la gore o tshaba mashata so se o se re bontsha gore le sata gore gore le tsa karolo yengwe e le gore a se yona mo tabeng ya bana ya go bala jalo a re ska bana ba re ba tshabile le sata kwa sekolong ba buša ra tla ra le ri a gate ka magae ka gore ba tlo tshabela ka jalo ka re ba re ba tshaba mashata kwa sekolong ba bala ka magae ka magae le gona re na le mashata a re gane batho ba ba dikgwebo ke nagana gore motho ka moka o ka bujela thobela FM e le bosogo re ka seko re ka mole wa boletse ka mole wa boletse wa le fane o bulelela fase baedi a bodi number one jaanong kwagala gana ka moma e le go fela ba tswalela menyako a re ba seka ba ba letsa mara ge ba tlhompho gore seemo se se se a feta dibile ke so ba sa kgwedi fela business ya bone ke o boela morago tswele pele
0: nare motlhatlhiwe nkeke no go utswa nako e ke no go botsiša potsiso ka ditaba tse e le gore di a direga gona ka moe Gauteng ka moe ka mo sprints go jwang maphodisa a ema re šheditse dipolao tse tsa basadi
5: a go so ba bone e bile ke fitile ga raro le filong le le ba go ditsego mothola maabane kwa mole ka ga tso khole le pata montse e ka tlo ba re di shopong ka mo morago mara go feta mo lentse koro koro go le maabane a be ke feta ke bona pila ga le le diera gore le ke fana ga no re ka eng ka e bona ka pela ka mothema ka go le moya ka o theoga koro o se ga botse
0: are mohlatli re go kwele botea ka re go kwele ge nke re tse yo mo motheletse rata misa thobela
6: ba le ke metsa mas le bredeng
0: are le kae mane
6: o ba le kae le mo le paka mang khaile
0: re la mogete mane
6: are nna ke ke re magoshi le mantuna nke ba re tsena ka bogare ba ngwale mangwalo mane kana kwa go ngwala re tlhatlhoga ba re wa ka yo kwa di ala ka kwa mothadire le shadang ke ba di mo faena go be le faene Nemile go ma kheshini go ma CPF a kira gona. Le bona ba ba dire meeting ba go diwe mangwana ke ba khona go bona poto go ba re wa ka tadi a ka tamba dilo mo tambi mo ke o fine wa 1000 randa. Mo ba le ba skola ke tsipa ba ka palla ba tla ba khale me motho re a dire a dire le shata nge ba fineiwe. Ei gape bana ba rena ba sokola batho ba sokola. Kana go a go wala.
0: O gona ka mo ga e ka mo ga molepo manneli go direga le ya ba bona. Ba dima
6: ba le yo le re le ma hona ka motho ne ka o ine le ho bo kwa tsena le ke ntwa go nna ra sa re kudu kudu kudu kudu ke nna me jile le ke ra wa bana botho a go nne botho a go le batle go tshwina batle ba go dire o tlhoko fetse motho ya ga go mo e buile le kana mo kono ke ba tlhoko fela motho ya ga ke re go le khoile ke la mang le mang
0: ke nnete
6: ba di le tsa ba ga tshwane ba ga a go mo go sha re ga no a go rena yo a mara mo ba ne ba sekolo gona a ke re le ba ba bona re tsena ba ba tsana kae are bona ba tsena ga mo bona ba rena ba tsena gona na nke ba tlhompha bana ba sekolo tle ba ba tlhompha
0: age re le koele mmane re le boga maikutlo a lena age 0860002452 re ta misha thobela age re le ta misha re la mogetse
7: khotso khotso
0: a ya te khotso
7: askiso
0: askiso eh o re le tshwaretse tswana mpe
7: eh tshwarela Timi Thomas le Bradwin ka khashong khotso
0: te khotso aya te khotso rene
7: le wena aya te eh a o le bolela le moletse ka mo ga mlepo ga mma matshaka mo ei tabe e a mashata ke tlhoba bro mara nna ke nagana go ya ka nna ke nagana gore lentso la khotsi le a agelwa ge khotsi e ka ntsha lentso gore ka nako je bana ba ya go ba le bile dihlatlhubong re gopela gore go ska ba le mashata mo motseng re gopela gore lena ba agishana gore lena mo motseng le dientse ba gore o re ka re go re ntshike lentho ka mogho a tla tlhabela bana mashata ka mebino o ra rekisetsa bana maiwala ke nagana gore batho ba ba tlotlogela ka gore lentho la kgotsi le agele
0: aga aga re leboga maikutlo a lena
7: thank you Timi Thomas
0: are gone pele ba tletse re le boga ka moka ba ile gore le gathiletsema mo politishano ye ya rena gone pele re le ba di nthlentsa ditaba tsa siripagare go tswa iring ya le somete le na ba gishane re a le kgopela tle e bang le kwelo bohloko e bang le wa gishane ba go tlhoka ditshele mane nke le re ge bana ba ngwala fukutang hle fukutang e ba le kwelo botlhoko le ge motho mongwe a ka bolela re nna bana ba ka awa a ba go mo uwe jo ke yena malatsi ke malatsi o re makhelwane moagišane goba gadi o ne e le se sengwe ka moye pele re jakoša
8: aowa ba letele gore re tlabe re bolela le ba ga masepala tlabe re bolela le tlhogo ya economic development and planning go tswa go masepala wa makhuduthamaga tlabe re tlo kwa gore na e ka ba dithuso tsa mašheleng go thusa barutwana go tswa ba tswela pele ka dithuto tsa bona ke tse difeng ke maikemišetso a bona goba dibasari tse ba neng le tsona ke tse difeng ba dule le rena ba sekabe ba shuta ka baka la gore yona tshedimoso e tlhoka gore motho a tshware le penele le phepe
0: ake malatsi kori re a di ntshwantse ditaba tsa siripagare go tswa iri ya le someteng.

0: sena go se re ba itsinyeletsa bona ka bo bona ene bile ba sinyeletsa le ba etapele ba bona
1: ho
0: le go botlhokwa gore batho ba ithute ka code of conduct go duka gore bile tsana go a go tswalelwa ke re ka di 26 tsa September ba tla ba ba ya go signa semmucho gore re tla ba mela molao ka moka o rofiwang le go ya go swara ba kgethe ga botsikwa metseng kwa ke se no tshiri di bona tsore batho ba no rwala di thunya mo ba ntse ba go eletsa batho le ka re ba ba gapele tsore ba ba kgethe
2: mara ke nagana gore ba be ba nagana gore ba tla itshwara ga botse ka morago ga jona di 26 tsa September tsa code of conduct HT ba di signage
0: ya wa tsore se be di sereng tloga tloga e tloga gale motho wa ene maitshwara a mabotse ga yo rutwa ke motho go itshwara ga botse nne go nya gore batho ba go kgethe thoma pele wena o ikgethe gore ke nna moeta pele wa maleba o thekwe ka ganong le ka monnaganong dilo ka moka mo gona o kwa raoa ke a tshwanelwa kore nka ya batho nka re kgethe
2: jale maitshwaro ke maitshwaro
0: a
2: ke mathata ke tlhoka advice
0: ee
2: a ke tsebe man ke na le matsheko ene ka mogoile a bolela le nna ka gona ke feela gore ke tshwanetse gore ke tse magato
0: he bana ke nyaka go kwešiša nna o tlhoka maele a mohuta mang le gona magato o nyakang go a tea ka magato a mohuta mang
2: ke raya gore nka dira eng gore ke se ka lwa lebaga le thebe bote because family ela nna ke phela boima mo matlhakong
0: mma batho ke go botsišitša gantši ke ya go botsiša le lekgono e le gore ga botse phetola o dirileng o go katile goba wena le yena lebe le ratana nka rabe
2: o katile so ke nyaka go bula case
3: wena morwa makhumetse
0: e bana koko wa masedi
3: ao wa saki nna wena o koko fela wa tsena ka moafita wa bea dibo nama wa sesa ntumedisa gane matšatši a nganong le bulae wena
0: aa
3: change
0: nna je o tsere o tsewa ka left right center ya selo tsa ka jeo nna ai ke dula ke tshakgade nna morwa makhumeja
3: ma a ruri o tshagetse saki wa kena matšatši a mangwe o re o ntsišeditše dijo wa ntumediša wa fetsa wa tsheya le nna a ne e le go fitha wa bea dijo wa fetsa ebile setse o nyoko o omela morago
0: mara kere enkgetsena mo jarateni mo ke le tumedisetsena koko
3: aa ke yana nne madimi
0: ana
3: ga ne mara morwa makhumeja o reng o sa dula fa semo ke nyako bolela le wena monna
0: o
3: nkompotse mokore poso yago lethebe gane o kae ka baka la gore matšatši a le ka mae ka mo ga sa rwala kae ka baka la gore mosadi a e matsheko mo kobile wena
0: ana yo wa kenya go tseba selo ka ngwana yo wa bolena ka baka la gore kore o ntsente ka mata kore o ntšhimesedi
3: abolena
0: le dula kae koko wa masedi a le tsebo rena o
3: ndileengdile
0: ke ena dilo ditšhelete jaaka di swelaswele ma
3: wa phetola dia gore ditšhelete tšao di timelele ka baka la eng makhumetse
0: ke re olela tšhelete yaka
3: tsa re ke eng mora makhumetse a tueletse botšaotse o di bolelang ka gore ke a o kwa ore o bolela ditabarasea tsa re nna ke nyeng gore o nkise kwa mabona kwa ape ina ko practice setepe sa di 24 tsa heritage
0: e banna kore ke apa ka traba ya botlhokwa ke apa ka tšhelete bonna le mpotsa ka traba ya di-practice digosa tsa botlhokwa
3: ledigosa
0: tsa di-24 le apa ka ina botsebotse
3: ke renkise kwa ro practice atabe re opela re kongoritia e kongoriti dumela cheri
0: kongoritiefeaotsamae
4: ka cebisa sikhwisa ka uthethinyane man wa nnete fela o swabise satane
5: nnete
4: ya gore john john a kgone go ba safe
5: ga o sa nnya ke ka moga reno ka ke ka reno ba ka gago o ntese ke sepele
4: ke a tseba moadi wa gore wena o batla go phela segoa mola o le motho o motsho
5: ore
4: fela tseba gore mathata a tla o aparela wena
5: awatsa ke ganeng ore he ngwano ge ke belega ke se ka belegišwa ke matsheko he nyenye o tsena kae ande matsheko wa ya sa tshwanela go mpelegiša
4: squeezer sa ka o ge basadi ba babedi ba ka retena le monna a le mong o mongwe wa bona a ima ka nako ya lešoko a sa tshwanela go kwa voice ya
5: nonsense
4: wenangwano
5: a ka segwe never
6: sa ke o botsa koko sebjalebele gore ga a nyake go kwa selo ka phetola ka gore ke ena a dirileng gore a lobe ditšhelete tša gagwe botsiše ko gore na re ka bona saki ana pile a tlogetše mošomo ga lethebe ka baka la taba ye gona re ka bona phetola a ile kgolegong
7: a sesile batsa ka nnete sa ke o tloa go kwoša botlhoko kudu gore ka nnete lethebe o ba a mo tshepile a moradi ya tšhelete ntšhiele ke nagana gore ka nnete a ka feleletse a se sa šoma le yena yo matlhakong

0: ke tlhogotsitse dingwe magagešhe ka baka la gore ke be ke bona nako e sete ebile maoletša gore tse re kgone go tsena nna le wena batheletše le kono re ipile tša go banna ka moka banna ka moka ba Afrika Borwa gore batho ba Modimo a re lekeng ka mokgwa gore ka kgona ka gona go šireletša le go tlhokomela basadi ka moka kgathanong le gore ba tlhokofatso wa tseba ba bolawe gape dipalopalo tse di a re lapiša di re lapiša le megopolo ya rona banna nkane ka metha re tla bolela ka taba e tse ya go se fele na se ke ka ge Afrika Borwa ile yano aparola ke leru le leso la dipolao tša basadi ka kua Ekurhuleni ka Gauteng Province tabe ke a kgola le kwele mabone e re bentse re kgatlhakgatha go ya ka dipego makakeso tse maphodisa go tloga mola bothata bjo bothomago ka ditopo tša basadi ba šupa di šetše dikgwedi tše gona ka kua tikologong ye o tloga kgwedi ya June e le go yona Phupu ditopo tše dikgwedi tše mafelong a go fapana-fapana go akaretsa le ka Captain Park Tembisa Olifantfontein le ka kua kwa Tema Springs le kgone šimo o re kwele gore se sengwe setopong se kgwedi tje ka kua Peter Maritzburg aoba pušo ke gore na ditopo tša basadi ba di tswele pele go hwetsa tikologong e tee na re ka re go na le mokgwa wo o itše wa bosenyi o tswelelago pele na goba motlha mongwe re tshwanetse goba resedi ya rena re seke ra e tlwalanya le melato eo ka moka yona ka baka la gore e tloga e no ba bosenyi be e le gore motlho mongwe ke bosenyi a e amane le taba ya gore kwa no ba go e na le motho goba batho bao ba tlhomere go basadi na mapodisa ba re ba nyakišiša diponagalo tseo motlho mongwe di tshwanago ka gore ditopo tse dingwe bale ba di lebela bakgwetsa e le gore di na le mokgwa wo wa o swana wa gore batho ba ba bolaele ka mokgwa wa o swana taba yeno e tla gape nakong yeo boetapele bja maphodisa le mmušo ba gatelela go dinyakišišo tseo di tshwanetse go maatlafatswa tona ya maphodisa ya motswa o swere ke bolela ka professor Philos Kachalia le mokomišenare wa bosetšhaba wa ditirelo tsa maphodisa a nakwana e le go Lieutenant General Puleng Dimpane ba kgalemetse ka bogale ke be ke ba lebeletse maabane ba bolela taba ye ba e na le motlatsa tona ka kgolo ya maphodisa honorable Bosielo gore banna batho a re netefatseng ka mogore ka kgona ka gona gore ba tla šoma ka maatla ebela ka maphodisa go fitlhela ebile ba rarolola bothata bjo ga ke tse o nna batho bo kgona na
1: ditsheketso tša box surprise knockout sehlaelwe reka spaletha goba two soft drink tša mehutahuta to ditha tše tshelela ka 90 rand maya magolo a ma30 ka 55 rand dintšwela kae tše pedi fela moreke ka otee ge setoko se sa le gona box surprise knockout
2: e ka ba tšhupetšo ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetšo ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano clientele legal ya beela maaforika borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetše go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka ya akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand tsenela le hono SMS-a thobela go 45135 45135 clientele general ke a thespie dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
3: o nyaka boleng ka ditheko tšeo di ratago Ladima Hardware e na le wena ka metlha gwetša bathroom cabinet composet go akaretsa di cabinet seipone le basin go thoma ka 1599 rand le bati la shawara la round goba square la 5 mm ka bokutu ka 1699 rand fela le Lars Aircon 12,000 BTU ka 4,999 rand fela ditaba tše botse re bua lebenkele le leswa ka Mšolosi Mpumalanga ka di 23 September gwetša tshedimošo go social media ya rena Latuba you save and score o tshele ditseta bagolo mo thobele FM le Dr. Moloko Mashamaite
0: eh a re tlo mpile magagesho taba ke ene uwe magagesho e bile le mo president wa naga solo Ramaphosa le yena o gopetse mapolisa a ditlo tsa mapolisa rena Afrika Borwa gore bana shumang ka matla le nnete fatse gore le golega batho bao ba ntomongwe ba ka ba go e le bona batho go fatse go basadi ba rena le go ba bola ka sethokosetse ka bana ka mara wa kgwedinyana bana se dire na le batho bao ba obelela seswai ba ba bola ile go ile basadi a o bana a ikona a iko ba mongwe ba rapelang e tshapelo ke yone tla re thusa ba bangwe ba re batsa keng a re beng kgatlhano a ke tsone re o ba kgatlhano le tla ba e jwang o iša pele ka poledišano yo magagešo re nyaka go poledišana le setsibisa tša bosenyi thabang bogopa le ya mogopola gore re kwešiše gore na ditiragalo tše ka moka di re botša eng ka mokgwa wa bosenyi wa gore banyakishish ba tshwanetse ba lebelele eng ka bagala gore ba bo thabamba ba ditse ba diloje o ka nokumana rena re nyakela sheleng motho a re nyakelang kwa ka ntse ke ena re romelang lefelong la boshaedi shaedi shaedi mola bothata bo leka motho go tseng re nyaka kwa gore naga botsebotse banyakisi ba tshwanetse go lebelela eng ge ba nyaka go kgwetsa ge ba melato e e ya tswalana ka gore ba nokumana e sa tswalana re nyaka go bolela le setsebi ke criminologist ke Thabang Bogopa. Tate Bogopa madumešia ore amogela thobela
4: kone ke le dumedise ke dumedise le batheletse ke fopele tshwarelo re ka mo conferencing ya go satlhoba le go sekaseka ditshusetso tseo di tabago di le gona kgatlhanong le naga re lebeletse tsa sešole bjalo ba sa re bontšha bokgoni bja bona ka tse dingwe tsa difofane tsa maemo a godimo tseo di ka somago motlhang re ka tlhaselwa ke one fela di dira lešata eupia re gopela batheletse ba re gotlelela seo re ka se laetsago bokgoni ke gore ditiragalo tsa dipolao tsa mohutao lefase ka bophara gafetsa-gafetsa di na le go fela di tswelela goba di bonagala jalo seo e leng gore re ka leka go se tlhotlheletsa kudu go banyakisise goba be re santse go ba re se bone ke gore go tshwanetse gore gafetsa-gafetsa go be le selo se o se bitswa go profiling ya di-potential offenders ga ke fe motlhala wa potential offender motho e leng gore ge ba lebeletse go ya le ka tsebo goba mahlale science ya bosenyi a kata a ba o mongwe wa badiragatsi ba bosenyi oo goba a ka ba le kgatlhego ya go dira bosenyi boo o gopole gore gantšhi motive goba tlhotlheletso ya go dira bosenyi boo ye kgologolo e e digoga go pele gantšhi ke go itefeletsa ke ya mathomo ya bobedi ke batho ba e leng gore o ka fumana ba re ke a parole go dira gore kua morago o ile a dira bosenyi goba melatana latwana ya mohutao goba a phariwa ka molato mo yena a bego a bona o kare o ba se a tshwanela go phariwa ka molato a re go boa a boa na letlhoyo la go garesa matswalo kgatlhano le batho ba itsego e ka ba batho go ya ka mmala goba batho go ya ka bongwe bja bona ge re lebeletse ya gone bjalo ke batho go ya ka bongwe ba bone bjalo tsebo yeo bao ba tshwanetse go ba ba e šomisitse goba ba tshwanetse le gone bjalo ba e šomise go ya go lebelela se sengwe ke gore ba tshwanetse ba bapetse gore ka mogare ga dipolao tse ke eng e e swanago ke eng tse e leng gore di ikgethile tseo di bontsha gonke di a swana se sengwe e ka no ba gore kgonagalo kore e ka no ba e le mosenyi o tee goba basenyi ba go feta o tee goba e ka no ba e le segongwana se itseo mare a re le gopotseng ka mo Gauteng gantšhi go na le bothata bja batho ba e leng gore ba dira dipolao tša go ikefeletša kudu ka gare ga organized crime a ke fe mohlala le tla gopola gore community tse e leng gore di na le illegal mining ge ba palelana le ba molao ba ya ba romela molaetsa ka go šašara bahumagadi le bana e le tsela ya go laetsa e fele goba go laetsa maatla a bona ye nngwe ke seo se bitswago go shifter attention go era gore ge gone kele rona re sa lebeletse dipolao tse a ke re go gopola gore basenyi gape ga ba nna letswalo le bile ga ba nako la botlhoko ge re sa lebeletse dipolao tse bona ba tswela pele ka tsa bona tse dingwe tse e leng gore ga dinyakege bjalo ke tse di tshwanetseng di lebelelwe eupša yeo e leng gore e sa fela e re nyamiša mokone ke gore re bona intelligence e tsa ka morago ga tiragalo seo ba rego ke post factor mola ebe e tshwanetse go ba e le bona ka morago ga wa mathomo goba wa obedi ba rile emang pele tabashi ka šomišang le dintšhwa go lwantšha tabaeng
0: ka mantswe mangwe ba botlhodi ba tshwanetse ba bone ka pela gore mo o na le mogwao mogwao ba tshwanetse ba o bone e re re sa le gone mo ke botse botswengwe se ntate Bogopa gore na re ka re go na le a serial killer flow mo na goba ee ka no ba e le batho ba bantšhi ka no ba e le motho o tee a ke tsebele e bone bja
4: ke ipotsa ke re ga gabjalo a re lebeleleng lentsi le serial murder than serial killer serial murder e ra gore ke dipolao sa go latelana goba tsa go lokologana re seke ra re ke mmolai wa go dira dipolao tsa go lokologana go era gore e ka no ba mola go mabuale a mabedi a dirile ke motho o tee a mangwe a dirile ke batho ba go fapana mare seo re se bona go sona ke re it's a serial murder case mara gore basenyi ke motho o tee lebaka la gore ba reeletse gore re se ka kitimela gore ke serial killer ke gore o ka kgotsa babolaile ba supa ra tsea nako e ntšhi le tšhelete re nyakišiša motho o tee mola re tshwanetse re nyakiše batho ba lesome goba ba ba supa goba ba bahlano
0: 400,000 rand e o nagana gore ba ka tswa ka motho gona mo ba o no shupa mashama ite a ipetela mola ba re ke yena shuleng
4: sa mathomo a rana pa re go tsofala ke nyane bo di tshelete ela o go pole gore case ela gore e lebeletse ke case ya national interest
0: yeah
4: di 400,000 ke di case tsa bo polokwane ke di case tsa di district
0: yeah
4: mara go na le case ya mohuto la ya go ama mathelo a batho ba feta go ba seswai
0: mm
4: bo tsantse go ba re bolela ka di million go ya go dimi gore ndi ri yalo ebo amoka itlelelago e botlhokwa jalo ge ge o tswere 400,000 gona ga loko gore ba bantsi ba tlo e vaka le ba go hloka tsebo ya nnete go pula gore ka mala mokoni le ba ba satsebe go selo ba tlo notla ba rena re go nonwa mamang
0: yeah
4: jalo mmuso o swantse skwa ba ba go shumisa chalete go pholosa maphelo kudu go ya pele ka gore re go puleng gore ka mogare ga di simo le ba simo ge a re kare moputso o ka ba go di munyane kungwe wa bona go ba thutsao le ena ke dilo ngwa ka tla re ge le ntshepisa re le ka sentshina la ka ke le botseng nnete a lebele ke bolleng ya ditseka tsela le mogolo fetjao ya le ge ditseka tsela di le fase ga ife batho ba ba leng ka mogare ga tiragale le tlhotlheletswa go bolela re go pula gore di informa ga se batho ba mo tshwaneng fela le ka mogare ga di criminal cartels re ka lebella ntate mahlale le yena o no tswelela thomo o bolela ba bang gore ga na ke sinyi di nosi gona ka molagare ga melatuela re lebeletse gore ba tlhotlheletse ba ba leng ka molagare ga moduola ba tle ba kgone go tswelela nako nngwe o kgotele gore o mongwe wa bona ke wa ba thusang go timeletsa motlhala mara ga e kwa re le re le ka mofa million o kgona go tswelela re go le botsa nnete nna ke be ke berekisa ke bo mamang taba shi jalo re sepodisa ga se tswele pele serutusela ba seise godingwana
0: emapele bokopa serutusege se ka tlhatlhoga sa ya godingwana gona ga lokiya gore motho wa maleba wa ka re botsa nnete e ka ba yena a emellang a rena ke a tseba le ge le ka sebolele leina laka e le gore ka nnete ba bolela nnete ke yena
4: ee mokone o gopola gore a ke fe mohlala maabane ke ile ka nothopha nako ka re a ke namele setimela ke nametse setimela aware ke tharo ke setsamaile le sone go tlhama felelo mo seago le mo seboang aorafela ba modimo ba epolelela ka moola man go a bolela ga e semang e ka ba mang lebaka la gore re re ke mang keng ao go swere ditaba ebile go a segile ke a mangwe a mano a maemagodimo a e leng gore a santse a šomiše re gopole gore ka molagare ga ditseka ditseka tse di santse di kgone gore di ka šoma mo e leng gore le motho a sego ka molagare ga investigation team ga a na le tsebo a ka kgona go batamela ka tsebo yeo le di-informa tsa gage a kere go ya ka molao go ya ka subsect
0: gotse
4: lengwe le lengwe le tshwanetse lebele ditlhodi tse pedi goba di-informa tse pedi ma mathane jalo nna nka nogre ke se ka molagare ga setlhopha semo sela sema mathane sa ka sa tla sampotsa sa re e nape ke rile ke le ka gare ga sefofane go ba ka gare ga setimela ka kwa ba re motho wa gore le gore le gore o dirile sa gore le gore le gore o botsa nna go ira gore nna ke nna ke santseng ke tse information o ke ise go bona mara o tlo claimela ke nna ka gore ge nka mogobosa a ka ka bophelo ba gage ba
0: kotsingoa
4: fa o kerego nnete kgona go tswelela le ga e sa tswelele ka bale ba tfomang ka molato o la gone jalo
0: nko e tshwarenyana ganyane thabang re ke timela ka kua kantorong ya gashwa le tebamarona show

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC yeo ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Ke a leboga Dr. Mashamaita Rolocheng, magareng a tšeo di ka letelwago ereng ya pele go thobela FM, ke tša gore ANC e ka nne go dira kgopelo ya tumelo ya boipobolo kgatlhanong le sephetho sa kgorotsheko ya dikgetho sa kgatlhanong le mokgatlho. Setsibi sa boditšhabatšhaba Laura Pomp o beile botlhatsi bja gagwe ka komišeneng ya dinyakišo ya madlanka ka Pretoria go mananeo a bantlhakedi ba mmušwa go bea pepeneneng maemo a bona a ditšhelete. Tonakgolo ya Gauteng Phanyaza Lesufi o re porofense ya go šomiša didirišwa ka moka tšeo di leng gona go netefatša gore batho bao ba šikirego maikarabelo a dipolao tša basadi ba lebagana le molao. Ditaba ka botlano ke tša iri ya pele go thobela FM. Ke a leboga.
0: Lenyaga Thobela FM e go thabiša ka tshedimošo ya maemo a godimo, thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se bapetšwe le selo, dikgoši le dikgošigadi tša mošate. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
2: A re tsweleng pele, Matheletše, re tswela pele. Ke nnete, re lebogagašo eo ya ditaba. Matheletše, ke sa boledišana fa le setsibi sa ditaba tša go amana le bosenyi, criminologist monno ke Thabang Bogopa. Le kwa bokgoni magagešo, monna o namela setimela a ya kwa Seyang a ba boya ka sona ore a kgone one o kwa ditaba wa tseba nkompotse nape go ya ka mathale a bosenyi ke dika dife tseo motlho mongwe di ka thušago maphodisa go bona ge ba motho o tee a ka ba a ikarabela melatong e fetsa go bolagana o ile wa ere kgomiyana mola e fela ke nyaka gore o e tlhakise mo
3: mokone a re tlhalose se sengwe ke gore go ya ka molao le tlhatholo ya mahlale ya tša bosenyi mosenyi ofe kapa ofe gantši ga a fetša go dira bosenyi o leka go te kgotsofatša ka go tsweletša gore bosenyi boe bo dirile ke yena goba o a kgantšha a ke ebee ka mokgwa
2: o
3: bjalo ge tsebo e ka thomo o latelelwa go tloga gona fao gore na go ka tla wa lebelela mokoni a ke thome ka mokgwa o ga se gantši o ka gotea le gore motho a dira go lotse ke first offender ga se gantši o ka gotea le setaboswane o humana e le motho e leng gore wa e poeletse o ka fumana lebile e le motho e leng gore o abscondile diparole
2: e le gore go dira eng ka la tlhoka ya motho go tletse pefelo goba go direga e nna
3: gantši mokoni ke pefelo kore mahu a mohuta o la gantši ke rialo ka gore mengwageng ya morago ke ile ka fumana monyetla wa go nyakiša o mongwe wa melato ya mohutong motho o humana a na le pefelo ke gopela go tlhalosa se sengwe se seo rena batho ba tlo sekwiša go bonolo ke seo ba rego ko go senyaletswa e na le bokoti ba yona ntho eo mo e leng gore mokoni ge taba e ka nkama ka gagešo re o senyaletswa la gore motho a tsamaya di dira e ya pele go ba go fitlhela a di bona mo a yago taba ela e šorošorošorošoro ka gore re senya tlhago ya motho ola re re re a mo feteletsa gore a tsamaya di dira pele ke fa o kwago le boditšhabatšhaba ba re ga se gantši o ka go tsaye le motho a ne o thoma a napa a dira molokwana re teng o hupana ga o yo e nyaka o ile a e dira ka molekane wa gage wa pele e utlwa motlhomongwe go a sebe le magato a maleba goba a e dira ba lapa ba fetsa ba re aowa re a mo feteletsa taba yeo le yona e gona le ka psychology e gona so go botlhokwa go ititsinkela se sengwe ke gore go na le batho ba e leng gore ba ne go golegelwa melato yo ba sego ba e dira mokoni motho a golegwe ka sepedi ba re wa tlhoka tšhilono go gola le lwala o tšea le lwala ka baka la gore setšhaba sa rena ge motho a golegilwe re ya kgotsofala le yona e ba ka no fetsa ba ne go golega motho re tlo o leboga ra opaopa diatla mara go fetsa e le gore nnetenete motho o la ga se ena wa nnete o sa le gona o sa tswela pele jalo ola gae o boa ka morago ge mengwaga e lesometlhano o thoma go ba le efelo ye kgolo goba ye soro a feletse a dira dilo tsela ka gore nnete ko re a tseba gore aforika borwa tshokololo ga re a tswa re e kgona ga botse
2: e fela mpotse e nape gore na mapodisa a kopana le ditlhotlo dife monna gešo ka baka la gore go fitlha lebakeng le go bona go setsubile go bolelwa ka basadi ba go feta seswai o na le mo o bona o ka re ba tlhaelelwa ke dinyakišišong tša bona ba palela ko tswalantšha melato e kudu ka baka la gore bopaki a bo a lekana goba motho o mongwe ba etla ba phuphola le phuphola ba sa tse bonna ba nyakela kae
3: ya nyamiša le ga re tlo o ne o tshwanela ko go e bolela gore re bile le mathata a mmalwa ka mo nageng bothata bengwe bo bogolo ke go tholana ka speecha go reng riyalo tone le ka dingwalo ntse ga re ga parliament e gona ke phatlalatsa ke tsebo ya phatlalatsa batho ba seka khukega matswalo ba re re sola le ga e tshwanela e go botsa gore batho ba male ba ba tshwanetse go ba banya ke shishi kudu batho ba o gopola re ka mana sepolice mo na le batho ba ba bitsang di analyst batho ba ba analyzing the crime pattern tsatsi ka tsatsi ke batho ba e leng gore ba be ba tshwanetse ba re thuse go lemoga taba ye gore ae mo re na le bothata goba bothata shobo goba dilo tse di a tshwane eupia go fitlha mo e leng gore a re tse gore ba kgonne goba ba paletswe na eupia ga batho ba e le ba malema taba e ba kgone go e lemoga e sala ka pela-pela-pela godimo ga fao go a ba le ba maleba bangwe ba tswetsang mmereko pele a kere mmereko wa sephodisa goba mmereko wa go phethagatsa molao re a neetsana goba ba neetsana a gona motho a ka di kgona go a nnoši le ga a ka di tseba a nnoši a ka se be le nako ya go diphetha kamoka a nnoši go ira gore o a fetsa go analyse ga a fetsa o santse a fe ba go nyakišiša ba go nyakišiša ga ba fetsa ba kgwetse ba combat ba combat ba kgwetse tracing team tracing team ga e fetsa go motshwara e nyaka ba e leng gore ba tlatla ba kgwetsa botlhatse ba ya ba boa le dipoelo tsa go tswa ka lab because a kere go gongwe mo nyakišiši tshobela a ka ya a nyakišiša e upia godimo ga fao ga a ka se tlise botlhatse jwa go kwala ke fa o utlwa o kwa go ba re go tshotsitse ba naga bo paletse ke go prosecutor motho jalo a ba neetsane mara ka moka ga bona e be ba kgona e jalo ka ketwane mokoni ge mogare ga bona go na le wa go se kgone e gaogile
2: a banna e gaogile ke nyaka gore ke rume le wena ge o lebeletse enape go tshwanetse go dirwa eng go netefatsa polokego ya basadi ka gore shimere ba bone ba a sepele go tshwanetse go dirwa eng e dirwe ke mang
3: ke a leboga se segolo ke gore ka molagare ga sephodisa le kgone ke be ke sa bolelaa baetapele ba gona mesong gona mo ke le go gona gore amogelang le e lenyakeng batho ba go kgona le bathwale ke tlho o tsoša ditshele tsa yona re a tseba maranyakang batho ba go kgona bana ba tswa sekolong ba tlo dithutela dilo tse ba na le seo re sebitsa go passion go ba kgatlhego bathwaleng ba le thušeng go netefatsa polokego netefatsang gore di-system tse le na le go tsona ke fa system ya mathomo e ba re go kea di-missing person ga o ka ya di-police station missing person ga e sa fiwe motho a sa thoma ga o sa tsebe mmereko e fiwa motho le a emetse go pension e leng gore ga a sa na mafolofolo a go ya go dira mmereko jalo missing person e santse e fiwe bana ba e leng gore ke di-graduate batho ba technology ba e nyakišiše ka botlhale because nako nngwe babolaiba pele motho ba mo tseela bophelo ba kgona go tseya lejadi ga e be mapodisa ba ka re e sa le missing person ka mogoo ba tsaroga phoka ba ka tla ba kgona go pholosa bophelo bja motho a sa thupilwe e le a ka tseelwa bophelo
2: tlabamogopa mona nape ke lebogile kudu o boledišana le wena a se mafelolangkane le ane ga mo o leng ka gona tswela pele go fa dikeletso ka mogo ka gona ka gona kene le ngwepe o rile ko o botse re o dumela monna
3: re e kokobetsa re ithutsa gore batho bao ba dirile go taba tša go arešwa matlalo ba tla swarwa gomme toka e phetagale re re bo go balapa a ba kgomotsega ka moka
2: tobela
4: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa Mathula Tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka ya akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 tsenela lehono SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke SP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
5: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tše 36 ka 1 gig Red Core Unlimited plan ya rena ye mpšha ye e senago magomo a metsotso oketša ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
2: Mzanzi letela lotto jackpot draws la boraro le o ka ba le sebaka sa go ithopela mašhireng a lotto jackpot ao a akanyeditswego go 13.9 million rand ao ke mašhireng ao a ka reng wena we go fetola bophelo bja gago le semetseng boogela draw twi la boraro le ka sedika iri a senyane mantsiboya go SABC o ka bara dimilione milione yo mosa wa Aforika Borwa ee ke ra wena o thileditseo the national lottery, more plays, more chances, more millions. Ba raloki ba tsanetse go ba le mengwa ga yelo somiswae go ba go feta. Raloka ka maikarabelo go motsebe gore the national lottery yen e sepetwa ke ba Sizeka.
0: Let's go. Drop it. Selatigeng. Se fatanageng. Le ka lapeng la gago.
2: Go kwa lapela Thobela FM mona kong ye. Tsela pele ma gagwe shilo ba ke go efa lena le re botse wa tsokeng ha wa banna ma. Mo go bolelwang ka go bolawa ga motho ke kwa botlhoko go dilo na bana nka ne dilo tse di biale. Ba bangwe ba re la tswa re ke ba tlhomo di ba ona ntwe le ga idea botsa ma police ba tshwala ma police a manchin chin chin chi ba khone go lwa le bosimbyo ba bangwe ba rawa ino pala ma police a ntse a le gona ba bangwe ba re la tswa re ke bolela le modimo. Ba bangwe ba kgona go bolaa le modimo go feta ba bangwe a tseba bana rapelang le tsišitše motlho mongwe bothata yo bo ka fedišwa ba bangwe ba rawa re rapela mošibo le mosegare le bana bao ba bolailwe bantse ba rapela wa tseba ba bolaile ntse ba rapela bana ba modimo ba re sekala re bolaya ba bolawa ao bana motheletše o bona e ka maphodisa a dira mo go lekaneng go šireletša basadi le go swara bao ba ikarabelago dipolaong tša basadi ba ka kua e kuruleng o nagana mapodisa ba dia go tletse seatla na go motho mongwe ebile a se maikarabelo a mapodisa fela le maikarabelo a ke a rena yele ka maloko a setšhaba ke te ke theeletse ba bangwe ba bolela ba re letswa re keng taba e direileng o mongwe yena kaekae o e bone o mongwe kaekae kare ba re ba ona le go ka e buela leopeng man maoko ba tlone go bona ba bangwe ba re kaekae mangmang o bone tabae nkane batho ba boela morago ba sa nyako go tla ba batamela ba re thusa gore re kgone go nyakiša taba tše ke moka a ke tsebe gorena ke taba ya maikarabela maphodisa fela ka baka le gore butšang butšo ya gorena o bona maphodisa ba dira mo go lekanego go šireletša basadi go swara le bao ba ikarabelago ditabeng tše tša go bolaya basadi ba rena nang nkemelenyana motlheletse ke a bo
0: Thobela FM ke legae la mmino wa setso kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
2: o tlela pele motheletse ta ko o botse go thoma ka la 20 kgweding yane September o tlo itemogela di-podcast tše tharo tša Channel Africa tšeo motlho mongwe di tlogo go thabiša ka la bobedi le lengwe le lengwe o tlo kopana le lenaneo la Tech in 60 Minutes ka la boraro le lengwe o tlo kopana le lenaneo la go bitswa Planting the Seed ka la bone o tla kopana le lenaneo la go bitswa Channel Africa Conversation di podcast tše tharo maphaga a mararo a ditaba Africa e tee ya dipoledišano tšeeletša o be o bogele dipoledišano tše mo go Channel Africa co.za gape o ka ba wa ya go Channel Africa mobile app ya bona gape le mo go SABC Plus go thoma ka la 23 September e ba mmogo dipoledišanong mo Channel Africa the African perspective re tswela pele re tswela pele bana ba sekolo dumelang bana baka dumelang ka mokgo le re tholang ka ona kwa nna le tlile dizoo le bone batho ka dizoo bathelete tabašiwe 086 000 2452 086 000 2452 ke moka nke le re boledišhe re ko gorena lena le reng o bona kare maphodisa ba di ya go mo o lekaneng wena o diaeng ka re ka onana ya go thusa maphodisa gore re kgone go tseba gorena batho ba ba bolayang batho ke bo manna dumela
6: Thobela doctor
2: a re lotšheng
6: Doctor, ke mosotho wa Freistata, ke kopa ona tlhokaina.
2: Ee, o ka mo Freistata wena?
6: Ke tsa ka mo Polokwane gona jaanong beta ke ya ke shekile ka mogopo ka mona ke boela morago.
2: O ya.
6: Wa itse ke ntho tse ngata di a etsagala, Doctor. Wa itse ke ho na le ntho tse re sa tshaba go bua ka tsone. Ka di 6 tsa June. Bona se jareng yona ile. Trevor ya go moko batho ba bangwe ba ba khang go ntle company ya bona Trevor ya ka go ja tsi yang ka traka e ka khilwe ya tama ilo deliver ke di gilo si tsile ka ka drop ya go te ya tsaisa koloi ya bula motho go te monga yone ono thewa kwa a sa bule le ba police a mono gore ba tla ba mntse ma di ba tla ba mo yang a ta ke go bapatela ke ke ya nyamela la pele
2: ya
6: no le la re ya ka
2: a o bana
6: go bulela nnete ene batho ba o ka metsi Freistata yo yo ke ba tsajwa batho ba o ba but what are the loading? Say it, Alaba, but connected, very cornel. Yellow, I put on a rear cocaine.
2: Heaven, but Baba, Banalicia, Baba, Batsam, and Lidical, and relative Huruma Polisa, but you have seen it about now, Nawayago, about sorry about Heaven.
6: Doctor Gare, but any Likaharu must follow, Jose, Bakuriba.
2: Connected, but to come on Jamonga Montegamo, but Savana, Mamma, when I'm on Nano Jalori, our Wolabatu, a Kimoga, Mulatua, no, I see you feel about a to Alamo no way.
0: Reading ye, Rehopola Bobuzi, Beditaba Jalulu, Rehopola Botaha, Bianoca Limpopo, Le Taba Le Belle, Rea Paramiano, di Fatron, Rehopola Gamaina, Tewa, Horon Jaba Halabe, Neva Heku.
7: Ke go tsiya matshomo e le go seolwana wa latela ramohibidu wa latela marile wa pele a be go latela kgosigadi mpuso
0: Thobela FM e keteka bokgwa le setso sa gago Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
2: motheledi le wena re amogelananong la lekgono Thobela dumela motheledi re amogelananong la lekgono Thobela
8: Dr. Mongomashamaite
2: a re lotsheng ragadi
8: Tolo sa pela bela motho wa bosketela motho wa bokoko mana re le o ratile go tso.
2: Aya tema.
8: Eh mokone we a tsare king taba ya ma bo rena ya South Africa mokone. Ngiri wa kwa re rilla ga metha o ka re a reta tso kwa re ne wa se retnyana tsela sa mwana wa ka sekolong. Mo reta wa fetse. Aba batho ba motho wa rena e reng ke le botse. Le rena eng so ntse re ya me ka mautho ntse ke di bonang. Re di report. Jwale na hana o bone motho a diantse ke di so gore ke a reporta ba re na e o tshwenya ka eng
2: a o banna
8: ke nyaka o tlatsa monno wa fetsang o bolela o wa tlhoka ina a re koloi yo sepela ya e bola batho ba boe ya taba ja ona bakore ka ditielwa ka senya ke o tsweletsiwa mokone we ke nyaka o botsa maka nne batho ba mosi wa borena a o bereke o lekane ande di-tracks ke nyaka o botsa di rekisa le ke bana ba ba baholoholoholo ba ba ntshwabisetsang taba ya gore bana ba bona ba tsena dikolo kwa gole na hona e ba tsena dikolo kwa gole aba tsa tsona mo South Africa na he le re ba todula ma ba todula le bomang ka ba ka la re bona ba re kgeng tracks ba re kgeng bana ba batho mo re as long as it's wa tswe king ke nna na mara yo le bana ba ba tona le mang mo ka reng le fatile ka mokata le sile ile
2: o nagana gore botlhato yo re nang le bona ba eta pele ba botseba ba do sna go rarolla
8: mo se mo kone ba botseba ena bi la ba nya go rarolla mokone ke nyaka o bolela ntleng e le goreng di a ebe ke sane ko tlhakere ke nkarenka ifeletsa nne maloba ga e le goreng le bone mo mafaratlhatheng batho ba le canten thata bosiu ba isitse ba ilolola selelo kwa mokone ke borena be re le moo ngwanyana o mongwe ya bolela gore ke tlile ka mo ke tlo reporta motho o ke bone o le a goreng ke re le lena setšhaba lena le reng ge e le gore le lela ka mmuso ngwanyana ola o a bolela gore ore ke tle ka mo ke tlo reporta motho o mongwe wa di-tracks ka gore mo re lutse mo re lutse o tshwere rekisa di-tracks ke re ke a reporta ba rele ba nkara ba rana ba rena e o tshwenya ka eng o tshwenya ka eng
2: e le mapodisa
8: mokone ke bolela ntle ke e boditseng ke motho a re o arabile ke mapodisa a na ka mo kempton park ka mo
2: lokile mlanolo a re romela o theletse tho e bana le a dikwa ditaba gore batho ba di bolela ka tsela efe ka mokgwa ba dikusiang ka gona dumela motheletse ra o amogela
9: dumela doctor mashamanite
2: ee monna bopedi
9: bala ra go rena
2: ra go tamisa le rena ra o amogela
9: tangi papa ba police ba tsama ite ba bereka
2: ya
9: ba police ba bereka nate se re se lebele

0: ya ba le gore o ikwa go tswa go mawetse ma Africa ba re my Africa ke yone leng gore ke Africa ya gago ipsine ka yone continent leng gore ka nete ke Africa re lebeletse go di leng gore mo go yona go di a September go di a le go di leng gore ke go kete ka bogwa bona re tla be re gantsa ka segaga bo rena a go gathalege gore wena segageno ke sekai a go gathalege gore wena mo hlobo mang le mela geno e gantsa ka lona o le bolela ge le gore wena wa somela somela ge le gore bona wa prata ye ka net prata a go nale ka botsatsa le bo bonyana ge le gore o ba kho amba ai ka bambe ngwana mianga loko ango ri la sumela ndirumela nda ri sumela loko mi bala bola ai bala bola ngwana mani ge le gore rena ri a bolela bolela o ba botse o gantshe ka bo wena ba botse re wena o mogwa sha mmalela go tima go busa sa go lele hey a ri chabe baditi tumela tsebela ri a lo tsana ke mangoko baby wa ka motjoletsi ke Dr. Mzeni kwa sha ye indira gore ke putse gore ka letsetse la masomepedi ne le tsetseng la go kete ka bogwa ke tlabe ke le kae ke a pere eng ke le kare ke a bona wena o tla bole kae nna ke a tse gore ke tlabe ke changgetse ke tlabe ke gantšha ka sekeleng sona ke tlabe ke gantšha ka go ba mogwasa dumela ye ke ba le nna ya Thobela FM
1: Makado Shile ikadile ka lebua maotong a dithaba
2: e hwetse go 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM moshati wa tsebo le boithabišo
3: wena sepela le mogwanyana nyana ola wa gago ba rokempedi le kwa kerekeng akere le fitlhele ya polle ga le ka bua le phela le tla ba le nona matlhatsi a le ntse ke botse le nna
4: wa matsubane
3: ene go wena ke a bona go thoma go telela
4: a wa be ke gopela tswarelo e fela mara wa makatse mane e seng o ka re majije wena o thomile o tsuwa
3: ke a busheletsa kere ge le ka ya polla kwa la bua le phela le tla ba le nona matlhatsi
5: ja laboraro le ja mahlakunga hloya tsebe ka kotara pele ga ira sesoi got to 8 mahlakung
6: no ke le tabo e bale nna
7: Mino ke le tabo mo go ibale nna
8: hashtag mino ke le tabo
9: hashtag mino ke le tabo
10: hashtag mino ke le tabo
7: Mankuku baby mo shupulo go fitana botlhano
11: ile ya pele o fitana ka ira boraro

0: wena sepela le mokgwanyana nyana o la wa gago ba rokempedi le kwa kerekeng akere le fitlhele ya polle ga le ka boa le phela le tla ba le nala matlhatsi a le ntse ke tselena
1: ene
0: kudu wena ke a bona go thoma go telela
1: wa be ke gopela tshwarelo e fela mara makatsa mane e seng o ka re majiji a wena o thomile o tsowa
0: ke a bosheletsa kere ge le ka ye polla kwa la boa le phela le tla ba le nala matlhatsi
2: tsela boraro le tsa mahlakunga hlo ya tsebe ka kotara pele ga ira seswai gora to 8 mahlakung
3: nete tsho ke tsa mahlakung itse leng re tlabodi kwa bosegompele khone ye leng re go dira re ke timela go phogole hle bana ke mabili wa ga dithangwane re tsana go yena moroga se
4: thabela limpopo kgwebo ye ngwe le ngwe ye nyane e thoma ka toro bo ikhafo le maikemisetso The Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards dikete ka boragwebo le di MSME bao ba tlhola go menyetla ba matlafatsa badudi gape ba tlisa golo ge e le gore o shimile ka matla go aga kgwebo ya gago wa ba batlisa phapano se ke sebaka sa gago sa go putswa o ka kgwetsa thego ya masheleng a go feta 1 million rand gomme difokatse di ka thusa dikgwebo go laeta bokgoni le kgolo ya tsona dikgopelo di tswalela ka di 30 tsa September 2026 etela website ya Hollywood Foundation o khwetsa tshedimoso ka botlalo le go tsenela le kgolo Bambelela Business Awards e matlafatsa dikgwebo ya fetola bokamoso
5: rena re baga modise dile botse ai a ire tlhaka thoko ne mo ile gore ba re tsiba kala mo DC re le boga mang re se Standard Bank my mo account na la pala ge tshile go tsa fashion e mo ka phokoletso ya go fitlhela go 200 rand ka go legit le di grocery je mo ka di phokoletso ga Shoprite ke eng engwe e mo ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC lo ene ri topetse ka mo go saga go sefane go swala le rena baga mo DC go bula Standard Bank my mo account lo hono Standard Bank ke mo abuwa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go ne le dipielana

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo
1: magareng a tsona mankoko e reng ya boraro wa karetswa tsa gore magaši wa maloba wa SABC wa dipapadi yo ape ebile go molwela ditokelo tsa mmino Owen Ndlovu o humanwe a bolailwe motlhankedi mogolo wa dikgetho Saima Mabolo o re o letletse gore bonkgetheng ba feta se dikete tse e leng gore masometharo tshela ba tla phenkišetsana ditulo tse dikete tse lesome magolo tlhano tsa mebasepala dikgethong tsa letšatšing la nne kgweding ya dibatsela mokgato wa di-taxi santago o re dipego mabapi le go humanwa ga ditlhopho tsa basadi ka dikarolong tsa ka Gauteng ke segopotso se botlhoko sa nyakego ya ka pijana ya gore badudi ba gagane tse dikgaruru kgatlhanong le basadi le bana ke Stanford Mahlo thobela FM ditaba ka botlalo metsotsong ya masometharo o twa ga bjalo
2: provinceng ya Mpumalanga e khumoletše e rile tu re khumane go 87.7 goba appong ya gago ya SABC Plus thobela FM mošate wa

0: nakonye bore di lebo motlhaka motala ebony who is right who is wrong ye masubiri tsarefela mitsurikela go ire le bora re go ba le netse bele fm o ona bokang ivone wa gaphorole hey sitsimisa molao ka tla ka go bitsa bonono na be ke tsela ja go feta le bitse le a se ba se ba o felona re be nickname ya gago dimela o ga botse
1: tabela le kae
0: ke gona kae
1: re gona re uchalena
0: ah ke gona be ke nonya ka re dumedisa kana mogofela gore ba go ke gore gona o fitlile re ba patsa ge re boemo re tsena tabeng ya rena ya molao re
1: ke le o
0: okay
2: Gentle Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapala gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapala gago. Re lefa nakong ya diiri tsa 24. Ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Manane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona di hlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tloaelo
3: Metsotso e mihlano fela e ka fetola tsela yo o hlatswa go ka yona ka Omo Super Soak hand washing powder dipatso tsa manganga di tloga ka lebelo go tloga metsotsong e mihlano fela e shuma ka lebelo gore o hloge ga nyane gape Omo Super Soak hand washing powder e tsholosha diaparo tsa gago tsa show tsa taga twa tsa mebala tsa ganya e leke le kholo Omo Super Soak hand washing powder se tlosha dipatso seo se sa tlolwego gona bjale ka lebelo
4: Kgweding ye, re gopola bobotse bja dithaba tša lulu. Re gopola bothakga bja noka ya Limpopo, letaba le lebelle. Re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo.
5: Mo ngwetše kgoši ya mathomo e lego seolwana. Go latela Ramohibidu, go latela Marine wa pele, a be go latela kgošigadi Mpošo.
4: Thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Anetse ke no tsebele fa mo setwa tsebele bitse bitse mo tsenye mo sa mama be di fela re ke la go irile ya boraro mo ileng gore ke go boditse gore setsebisa rena sa molao bokang Ivone Phogole o gona mo ileng re nya ka go kwa gore ka bele gore bana ba ileng gore ba belego ka ntle ga lenyalo le ba ileng gore ba belego ka gare ga lenyalo bana le thukelo tsa go tshwana na ge go lebeletswe go abelwa lefa la tata go bona bo ileng gore aka ba sale go lefaseng la ka keno setsebisa rena sa molao nne ka tsere tsa mtshe ba tlhile fela re tsene tabe o gona ke
1: re gona re botsa
0: pulitsione rena ke yone re tshwereng le khona ke Okay, a re go gore ka bele gore bana ba ileng gore ba tjoletse ntle le lenyalo. Nna ka nnete bana le tokelo ya lefa go sona le ba ileng gore ba tlile ka gare ga lenyalo.
1: Thobela ke rata go dumedisa gape ba theletse ba Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabišo le khone re tlo boledishana ka taba ya gore na bana ba ba belego ka ntle ga lenyalo, bana le maswanedi na gore ba hwetse lefa la tata go bona. Ke lebeletse molaotheo wa Afrika Borwa pele ke tla rata go letsebiša gore molaotheo wa Afrika Borwa ga o kgethologanye gare ga bana bao ba belego ka gare ga lenyalo le bana bao ba belegogo ka ntle ga lenyalo. Ga go kgethologanyo ebile ga go selo se se supa gore o o belegwe ka ntle goba o o belegwe ka gare. Go ya ka jwale gora gorego ga go ya go tla go dikabelo tsa thoto goba lefa la tata go bona ba tlile go abelana go swana ka ge ba le bana ba monna o tee kudu ge e le gore motswadi wa bona wa monna o tlhokofetse ene ga a robetse o robetse a se na le testamentare e le gore o ngwadisitse gore mang o tlo abelwa eng mang o tlo abelwa eng
0: a re ne pere lebelele gore ka baka la re go na le bopapa ba bangwe ge motho a tlala mosadi o tlala ngwana e ka ba le gore ke ka gare ga lenyalo ba ke ka ntle ga lenyalo ruri tokelo ya ngwana o e leng gore o tlile ka ntle ga lenyalo e tshwanetse go ne gatekela ka mokgwa e leng gore ba bantsi ba e gatekela ka gona ka ge o tlhalositse gone bele o rile ka nnete ngwana ana phosofele ba tshwana ka moka ba bangsi ba ba gare ba gatekela ditokelo tsa bana ba e leng gore ba tlile ntle ka ntle ga lenyalo
1: batho ba ba gatekela o ditokelo tsa bana ba ile gore nke ba ka ntle ga lenyalo eno ba go setsebega motho ene motho ga dira phosho ba bang ba swantse go mo fahlolla ngwana ga ana gore na o belegwe ka ntle go ba ka gare ga lenyalo ge ngwana a belegwe ka ntle ga lenyalo le o abelegego ka gare ga lenyalo re tlile o lebelela madi gore na bana ba ke ba madi a tee na ke ba monna o tee ge e le gore ke ba monna o tee and monna o e thobaletse go raya gore dikabelo tsa bona ka ge ke boletse mathomong dikabelo tsa bona di tlile o swana jale motswadi ge a nagana gore yena ge a tlogelane le yo mongwe motswadi go raya gore le ngwana o ba tlogelane a se nnete ka baka la gore madi a sa leng ka gare ga dipopo tsa ngwana oe ke madi a gagwe go raya gore le ga e thobaletse madi a wa gagwe a sa tlile go swanelwa goba a sa tlo ba le maswanedi a gore a ngwathelo se sengwe go tswa go yena ga e thobaletse
0: okay a re lebelele godimo ga se certificate sela sa matswalo ge e le gore papa go ngwana o ngwadilwe mola goba ga a ngwalwa go boima goba go bonologa kakang gore ngwana a kgwetse lefala tatago
1: ba bantši ba rata go botšiša gore na ke tshwanetse gore ke ngwale leina la papa go ngwana ka gare ga certificate se gore ngwana ka a tla kgone go abelwa dilo na goba ge ke sa mongwala gora gore dilo tsa moloto a ka setle ngwane o a ka bana tsona go leka go learaba ka tsela e ke tlo le botša tshwana ke goreng gore leina la papa go ngwana le gona godimo ga certificate sela sa matswalo a ngwana le ge le se gona godimo ga certificate sela sa matswalo a ngwana ga e re gore ngwana o tlo tšhentšha mading a tla palelwa ke go abelwa lefala tatage mara ge re lebeletse bokaone kaone kudu ke goreng go ba kaone ge re ga tlhana le melato e le goreng tata go ngwana o a tswelela godimo ka certificate sela sa ngwana sa matswalo ka lebaka la gore go tswelela ga gage go dira dilo bonolo kudu ge re tlile go tlo ngwathagantšha dilo tsa gagwe le gona go abela le bana ba bangwe mara le ge e le gore ga a gona kua godimo ka certificate sa matswalo ngwana oo o sana le ditokelo tsa goreng a abelwe lefala tatagwe nao re tlo dira jwang gore ngwana o re tle re re kwa moloto nnete swantse re mongwathele dilo tseo moloto yena ka bo yena a ka re ga a sa phela a ngwala bohlatsi ba goreng ke amogela gore thoriso phogole ke morwa wa ka ke morwa wa ka le mankoko goba ge a setse a ithobaletse o moloto se se ka diragala go ke goreng boragadi le bomorwarra moloto ba ka tla le bona ba kgopelwa gore ba dire mangwalo di-avidavit go bontšha botlhatsi jwa goreng ba tseba gore mankoko o be a dula le moloto and-e mankoko le moloto ba ile ba shofa jaaka ngwana o ba rego ke thoriso phogole
0: wa tseba bokang go bolela kana tsela eo a re re papa a tsebe papa o tlhokofetsa sa tsebe gore o na le ngwana le mankoko goba le bokang papa o tlhokofetsa sena le testament ebile ka baka la gore ga a tsebe le godimo ga certificate seo ga a seo ga a gona nna e ka ba le gore ngwano o baka gare ga tlabego ye kakang ga a tshwanetse gore a tlo abelwa ka baka la gore o ka re le bana ba ba sa tsebegeng ka gae ba tla motlhang papa a tlhokofetse o ba le ditokelo tse di kakang ngwana o thusega go fitlha kae gore ba tle ba re oo goba o tshwanela go ya ditikong tsa madi gore ba tle ba rawa ke ngwana ka gae
1: eš ka metlhale ka baka la gore bana ba tswelela mola mongwa ditaba setlhwa sa le gona ba tswelela ba ra ona ke tata gore na ke mmazwi ande sale a dula le mma gore na kwa motorfontaine ka ngwaga mammang namile ka moka re a tlabega gore na ngwana o swantse a tla ngwathaga le dilo tsa moloto goba tshwantse re se ka tlara mo fa dilo tsa moloto na mara se se ka diragala go ke gore ge e le gore ngwana o tlile o titlišitse ande ga gone le testamentare e le gore moloto o e ngwadile ka nako eo a sa phela goba ebile le godimo ga certificate sa matswalo ga a gona mo moloto go bontšha goreng o dumetse molato a re ke a dumela gore ke nna tata go ngwana o ba leloko ga mmogo le ngwana o ge e le gore ba dumelelana ba ka sepela go tee ba tea le bana ba bangwe ba o mmazwi ba rudišana fase ba fetsa ba gopelana e se barwa rere goreng e re re yeng go dira diteko tsa madi goba diteko tsona tsa DNA gore re kgone go bona gore na o ke morwa rera rena ka nnete na le yena re tle re mo ngwathele lefala tatagwe jale ge e le gore bona ga ba dumele go tlo no ba le o mongwe ka moga leloko gantši gone morwa rere o ba phelang ba mosebetse goreng ke ne ngwana motorfontaine ke motlogetse le mankoko ka ngwaga mammang
0: ka baka la gore ke be ke nyaka go tla potšišone yo ya gore re ya go šomašoma bjang ka baka la gore go na le bana ba e leng gore ka nete ba tswelela molamong ditaba gomotse a tlhokofetse bjale ka baka la gore o fetsa go e tlhalosa o motee o la ba bileng ba mosebela gore a re tla bana re leng aowa ne ena ke a tseba ba bile bampotsa gona re emaemaeng re dire selselselse a re nape re feleletse ka go lebelela dikgato tse e leng gore motswadi wa ngwana goba motlhokomedi wa ngwana o tshwanetse go di latela gore ka kua ga bo papa go ngwana ba tseba gore ngwano ke wa ka gae ngwano le ena o tshwanetse go kgwetsa lefala tatago
1: ke o le motswadi wa ngwana o dirile ngwana le moloto o nya ka gore jwale o nya ka go ya ka kwa gae gore ba tsebe gore moloto o ne le ngwana o ka sepela wa ya go bala ta ka setho la go bolela le bona o ka roma ba bang ba geno wa go bolela le tshana le bona go ba botsa goreng gape le moloto o ile a re senyetsa ka kwa ga mathabatha jwale go ne le ngwana wa abile go ka gare ge le goreng le tshaba go dira tsa go latana jwale ka setho le kana la sepela la ya le application gore nya tsheko gore o kgone go tsebe gore ngwana kwa kwa monno ene yena o na le seabe o tshwanetse go abelwa le fa tatago
0: Setsibise rena sa molao nna ke nyaka gore ka kakaretso ka baka la gore re a tswalela bele nke go o ska tlogela selo morago ska motho a ska shala re ei o ka rengebe ke bile le sebaka sa go letse ke eng se o nyakang gore batho ba ba tsheleditseng ba ba reng yo ye yone ya re ama ke eng se ba tshwanetse gore ba setsibe ka tebe re boletshana ka yone go dire lebeletse gore molao o reng mo ntleng yone re tshwereng le gone
1: maele a nka ile ja go batho ka kwa ntle gore ba ba sepela lona tshitshila le gone go goreng ke go kgonagala ere ke le fetse go belega le seala lena le lekeng go fekela di maina ba a bo papa go bana le di ID ja bona go di moga certificate gore di lo ditledi be bonolo mohlang ba sepela go ba di lo ditledi be bonolo mohlang ngwana a nya ka go claima go le fala papa go bona go ba ge e le gore wena motheletsi o gona somewhere kwena motheletsi o ile gore go ona le ngwana le motho ene e bile ngwana wa gago o nyaka gore atle atle imelwe le fala tatagwe sepela o ye go o ye khorong o ye go approach gore o ba botse gore ke na le ngwana le mamang mamang we thobaletse ene ngwana wa ka le yena o na le tokelo ya gore a khwetse se sengwe go tswa go dilo tsa tatagwe na o ganjwe tsa gona ba tlo go thusa gona ka kua gare ga kgoro ya tsheko le DNA ke ntengwe e le goreng le ka e shumisha na o se sengwe se botlhokwa hlokwa ke gore na ge e le gore o papa go ngwana o hloko fetse a tseba ngwana wa ka mara go di mo ga testament ari ya ga ge re ka e bitsa go wili o hloko fetse a sa ngwala ngwana wa ka na mina ngwana wa ka yena o tlo shala a dira jwang ge e le gore motswadi wa ngwana wa madi o hloko fetse go di mo ga testament ara a se a ngwala ngwana wa gago se o ka se dira go gore ge e le gore ngwana o sale ka fase ga mengwa ga ya masumi e mesumi seswai ye a ka dira go gore le ka ya go approach court ngwana a ya go gopela gore o gopela masheleng a go mohlokomela a ka se go arga bitsa go maintenance against in state go ba lefa la o tatage a e tlhokofeletsego e bile a tlhokofetsego a sa maabela selo
0: ga le ka fase ga mengwa e le sumi seswai
1: e ga le ka fase ga mengwa e sumi seswai ka le bakala gore ngwana wa ka fase ga mengwa e sumi seswai ke ngwana e le gore reng o sa tlhoka tlhokomelo ya dithuto ya diaparo ya dijo ya ja tse ka moka tselo reng o tla be a sa di hloka jwale o ska wa dula wa rwana ka o hlokofetse moloto o hlokofetse a sa mongwadisha gore mo ga wili ya gagwe ngwana wa gago ge lo sa ba mongwadisha ga sepela a yeng kgorong ya tsheko a ye go gopela goreng o gopela gore le fala moloto le ya le tlogetseng le shale le mogodisha le yena le mohlokomela le ge le goreng ga sa abelwa selo go di mo ga le falewe
0: gore wa tsa tabe o e gwatileng e mengwa ga ye le some seswai re a le ka go dimoga setse a fitile mengwa e le some se swa e gona papa ga tlokofetse le fa le o sa le sa motshwanetse
1: ke motho a le ka go dimoga mengwa ga se some se swa ke ntse jelo reng ga ntse ra di lebelela re lebelela gore na motho o sa le ka gare ga sekolo mo ile gore o sa tloka masheleng a o tlopatelelwa dikolong masheleng a di jole a ngwang a go thusa gore nge a sa le ka gare ga sekolo mara e fela ke motho a se tloa sa le ka gare ga sekolo go ba buimanyana ka le bakala gore nge re expecta go ba mola o expecta gore motho owe e be go bana ke motho o ile gore o ikeme go ya ka ka mengwa ga e wa le ka gare ga yona
0: okay bo kang Yvonne wa Paul nena ke tsine go bolelana le wena gona ba ka go shelang morago gona gore go kaganyetse le yago
1: ba ba nyakang gore shala morago go ba ba tlhoka go thuso ka dilo tsa go abelwa diphatlo tsa batswadi ba bona go ba go claimela bana ba bona go dimoga lefa go ba diphatlo tsa batswadi ba bona ba ka founela dinomoro tse 079 727 4162 go ba ba ka founela 060 604 0674 wa ho bana le go bana go le melaetsa le gona ba ka founela nomore 015 065 0367 rena re khwetjagala 145 Thabombeki Street gona ka motropo kgolo ya Polokwane feme ya rena ke mo le feme machaka ke a leboga
0: nna ke go lebogile kudu ke lebogile nako ya gago le tshedimosheleng gore o ifile

e leng ke le dumediseng ka moka moka mo le go gona ebile ke le amogela phatlalatsa mo lenaneong la rena la mmamorato la tsogang lone le tliša go wena ka boikgantšho ke SABC education ga mmogo le thobela FM go tswa mokotleng wa ka nnang matuka ke le tshwaretse kanegelo ye e bosebosebose yona e re dikenywa tša rena ke a bona lefela pelo eupša re direng se mme morago re ipsineng ka kanegelo ya rena

0: Lena, a fa lena le rata dikenyo bana baka.
1: Eh, matuka.
0: Eh, gape ditlo ga dina le phepo, ga ile gore ga letsebe bana baka. E bile kwa gale mola setimela sebe se sa sepela moeng. Na re nyengwe go be go dula go ena pula, e bile go fisha kudu. Go ile go amela motlhashana wa mo banana bana baka o monyenyane. O bo ne itekanela le mabiang mo fatshe.
2: So se dira gala bang ka gore nna ke tsiba matlakala a mo banana a ile a makotukutu. Yang bona a kere ke ba bosetse. Di enya nna ke a di rata. Go di terebele magapu.
0: O bolela nnete ngwanaka. Matlakala a mo banana ke a makotu. E fela a kere o ka se thomele go mela matlakala a makotukutu. O ne o thoma o se nenyane. E fela o boletsa bophelo ka gare go ona. E bile o ena le matjato. O bo bonala gore o ikemišeditse go gola. Ge matsatsi a dutse a ya. Le ona o bo o gola, o tloga go ikgetha gare ga dimela tse dingwe. O ile wa gola ka botelele, mme le matlakala a ona a tloga a phadima a retaleng. O bo o ne o thabela fela gore o rela matlhasedi a letšatši le go bethwa ke marothodi a pula.
3: Bjalo ka gore o meletse kwa nageng, gape go ka dira dibanana gore a gore batho ba tshwanetse gore lata kwa nageng. Ebile seo se tlo ba kotsi ka gore diphoofolo di ka seno ba lebelela ba tšea dijo tša tsona.
0: Hai, hai, hai. Na wena o le fiega go le mongwanaka. Sho? Motlhare o o bo o thabela fela gore wa phela. Ebile ke o mongwe go bapala karolo e kgolo ya go ba o mongwe wa bo botse bja tlhago. O bo o kgatlhwa ke re o bona dinonyana di fofa ebile di kotama go ona. Le ge di tshwene le tsona di le gare di ka diela go metlhare e mengwe mola ona o dutse o sega. O kgatlhwa le ke noka ya go ela gausi le ona. Tšatši le lengwe wa re ge o tsewa wa tlabega.
4: No, siwa tsa kgomo šušang bonang gona bjalo mo gareng tšaka ke tšwa dilo tša go lekelela tše ditala šušang tle ke kgopela gore ge go kgonega le ntloše tsona ntle le go nkgobatša

0: banana o ile wa tsoša metlhare ka bontši ya kgausi le ona mme metlhare e rile ge e botiša mo banana gore bothata ke eng ka seo ya ba e hwa ka disego gore ruri-ruri mola mo panana o gotse matlhong a metlhare ye mengwe yeo e bego enwa gore eng ona o tlhabile lešata ke ge ka morago ga fao o lemoga gore pele le ona o tlo o fepa diphoofolo le batho ka dienwa nnete di ile tša tlhabelwa ke letšatši mme le pula ya fela e di fafatša ka metsi dipanana tšela di ile tša gola tša ba tša fetola le mmala tša ba tše serolwaneng ke di apotege
1: Ha ha ha! Katsile yeo ke lego ka gona. Ke kgopela ke seke ka batlamelwa ke motho goba phoofolo yeo e senago tšhelete. Ha ha! Ga go yo a ka iphepago ka dienwa tšaka. Yeo le ka se ipone ge le sena tšhelete. Le nna ke nyaka go dira tšhelete ke ithekele se le sena. Ke a bapala bagwera baka dienwa tšaka di loketšwe go jewa ke motho mang kapa mang ebile kuru ke na le ina ditšhwene
0: ditšhwene di ile tša bona e le dipanana tša mathomothomo tša motlhare woo gomme tša rera go dira moketenyana o monyenyane wa go leboga gore le mengwaga ya go latela motlhare o thabele go fepa diphoofolo ka dienywa tša ona gona fao ke ge bomogale a tšhwene ba le gare ba ya godimo lefase phabina ditau di betha meropa ka dikutu tša metlhare mola dinonyane le tšona di le gare di opela lešoka ke ge le tletse ka lešata ka lebaka la dipanana mopanana o ile wa thaba kudu wa tshepiša diphoofolo le metlhare e mengwe gore o ikemišeditše go enywa go ile go aba bjalo o a tswela pele o golela godimo ka maatla ebile o enywa dienywa tše dintšhi le go feta batho ba be ba etla go di bona mola diphoofolo tšona di šetše di se sa dinyaka ke ka fao le lehono le di ratwago ke batho ga mmogo le diphoofolo sesewe sa mosela seripa re tloga re ipsinne ka kanegelo ya rena ya lehono bana baka bjale mpotšeng na ke motlhare mang o ile go wa gola wa mela gona e ka ba matlakala a ona a ke ya mabjang gona-gona na o ile wa fetswa o entše ruri-ruri-ruri-ruri nne ke ya lebotša lena ke re go botlhokwa bana ba mmatoka gore batswadi ba leanegele dikanegelo se se tlo thuša gore le tsebe gore go tlhagileng pele le ka belegwa le tlo ba bana ba tsebo la ba bana ba maikarabelo go fitlha ge re kopana gape nakong yeo e tlago
2: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
3: Kanagalo ya tsogang, o tshisa ka bikhantso ke SABC Education mo go tobela FM. Bara lokikisiti ba lendire, Six Mogashwa, biketo mamila, le pusha sbolepo. Mwana re ke bulong sbolo kwa magongwa, ba tjoletse metshene le medumo. Ke ro lusa sa tege le silo ntekwa, mo tjoletse le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti a lila mola, bona mo tjoletse mogolo ile Isaac Silo Mashila. SABC Education, enrich your minds, enrich your lives. Yeah!

0: Natasha Benningfield when she really at the FM mo shot to be tabisho or the
1: I love you, I love you, I love you, I love you.
0: There we go. One lot of
1: kam go le go ka ona ne moelano re sabolla ka lerato ba tsoga ba tshabe go apara di cat di apara nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany apere dilo tsela tsa bona ba di gogile di ile kwa go dimo dintshitse dilo ka moka
0: dilo ka moka
1: a ba tshabe go apara ka mogolo ba tsoga ba tshabe go ya gae le motho ba sa motse ba kopane le yena la mathomo a ya tsoga ntlong ya motho jo fela wa tsa selo se ba tshaba go keng
0: keng
1: ke I love you but eh wa catcha hey bana ra di loche ka tsholo di dira go
0: ja we
1: a le chabe go dira selo a le chabe go re tsoga metseng ya batho ba bangwe ga le chabe gore indota must o ntse o sa itse gore ke mang ndota eo
0: me
1: e go rekele dilo tseo go rekele dilo tseo tseo ka mka le di chala
0: mara I love you
1: I love you but hey wa na ke sa mo nyaka why mar no uri I love you wa catch
0: wa catch
1: le ro batho ba fana go tsoa metseng ya batho ba bangwe ba sa batsebe a mmitsa baby fela ka bakala gore a tsebe lena la gagwe go ska ba le botata ne fela o tiga ka no rotse ba keng ke go bona gape ke kwa ka re ke ya go rata re wa catch wa catch wa catch okay go lukile what do I get re sa bolla ka tsone tsho tsa go catch ne
0: yeah
1: ba bona re boletse ka yona gara butse ba tsheletse go butse ka re o dira eng go ka go ka go ntisha gore o bolokegile go
0: lokego
1: ya gago ye okay yeah o rile o dira eng ga tsotse
0: ke re le ke tsepile modimo
1: oh yeah
0: tsepile modimo
1: o ra re ka ba butse ka mka batho ba re ba tsepile modimo
0: No.
1: Yeah, I really like I can. Bana selo se swang jo re se diriwe. Ka bakala gore ka mo ka modimo yena re motsepile fela re dira eng re ntse re sa motsepile ka natsela yo.
0: Okay. Nna ke ntoki di dileng morao ga rumputse mabane.
1: Yeah.
0: Ke ngwa di shitse di isi jiu-jitsu. E fela ke the self defense classes.
1: O ga se loke.
0: Ah,
1: so mo so. O se jo go dilo le di masela ga dio.
0: O buje ke mo.
1: No. Ke ba le nete.
0: Di masela.
1: Eh. Bona o are o ituta futhi working.
0: A se jiji tu ke self defense ah, kombuzo.
1: Okay. Tele real nete ya taba.
0: Tele
1: tsa nete ya taba
0: kwela. Okay.
1: Are o thomileneng di
0: Thomabeketlang.
1: Are o Thomabeketlang ka moshupologo. Ka la bobedi ba go
0: gerela. Tsela ya ya.
1: O tlo gona o shimisha fujiko. Gona le dilo tse dingwe o ka ithuta tsona fela o tsebe gore ke tsa ka moso. Motho a ka shumisha fujiko yeo ya gago. Ke a ithutile yona yeo
0: tsikombuzo.
1: Ke motho a ithutile go yona mengwaga ya go feta. Ya no ka ba ka la re botata bo gona byale tharollo ya gona byano ke efe
0: ke re ka pepper spray
1: ne
0: yeah jiu-jitsu shop
1: yeah no tsala pele ka yona skyless
0: okay
1: ka ba ka la re o swanetse re o di go batse ditie o di
0: tshela
1: o tloele le go ya o tloele go fihlela o tseba gore ka fujitsu ka yona ntwe o ka gona o ka itshireletsa kgatlanong le batho ba bang
0: yeah ka gona go ibitsa
1: wena ba batho ba kata
0: no ke o kwisi
1: dilena ba sari ba le kata
0: good goodness ke ya
1: o go pole ge ba fetsa go jealous fatana aba go jealous fatana ga
0: fela
1: bona le gona ga lo ntse ya gore ba ka go kata
0: yeah
1: wa bona ge ba fetsa go tshela sefatana ga seo ba ka ba go tshela le bothupi ba re ntsha di tshelete ga nyana ga nyana o ke dilo tshe
0: no ke akushisa yes
1: e mo go tswa keng go re ga ba ka tefela basadi bona le monno mongwe ba rile ba motshela kolo ba ra hlobole di aparo yena nanga no re ba nya ka go di tshe ba di lahlele go di maga mohlare go ba di lahle ka bokala re ba lahlile di aparo tlo nya kana le tsona pele mo nya ka thusho ganti ba mtsena ka yona nako yona yo a le moga ge ba thoma go rothoma mang a go dubegile bana batho ba ntshe poelano ge re bolela gona bana go ntshe pabalelo ya bona ba bang ba re ga ba sa sepela bošego ke kgato engwe e wena gore motho a ka e tšea ba bang ba re ke thomile go oketsa security ka ntlong mo ke dulago yo mongwe o re ga ke sa bolela le batho ba ke sa ba tsebego o mongwe o re ga ke sa dira di-hookups ke ela gore motho a re man ke o bone kaekae mo Facebook a re kopana a re ga ke sa di dira dilo tseo ka bokara raretse re kopana le batho ba mohutamang tse dingwe le ena lena le go fela le re e tla le bagwera ba gago a re ga ke sepele le motho yo ba mpoditseng gore a tle le bagwera ba gage e le nna mogwera yo yo mongwe a ka re ya ke dira skete le skete a re ko eng gore wena o dira eng o monhle mo tsho re ka o tsamaya ka okapi o monhle mo as tshunya sa gae o tswa go sentsha dust ma o ga se beile gore o nya ka o tshika ka sona le theke ke eng se o se dira go gontsha gore wa bolokega
0: tlhelela ka mo di-DMing tsa rona at kombozombatele at polanomkansi ke matlakala a rona a Facebook ka tlhelo fa o rusha leng morago at Table FM yaka o tlo shomisa 086-000-2452 ke nomoro ya rona ya mogala Stanford Matlo o re tshwaretse dintlhagolo tsa ditaba ka morago fao Constance Majipa ka tsa dipapadi Stanley.

0: tlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo
1: magareng a tsona e reng ya bone o akaretswa tsa gore bonkgetheng ba feta dikete tse tlhano ga se ba fitlhelela dinyakwa tsa go phenkešetsana dikgethong tsa letšatšing la nne kgweding ya diphalane tsa dipušo selegae ka bole lengwe mogaši wa maloba wa SABC wa dipapadi yo a pebile go molela ditokelo tsa mmino Owen Ndlovu o khumane wa bolailwe Democratic Alliance e re lemoga dikiletso tsa United States tsa bjalo tsa mabapi le divisa kgatlhano le maAforika Borwa ke Stanford Matlho o thobela FM ditaba ka botlalo ke tsa iri ya bone poela
2: dibapadi ka kgone majiba dikgwetefa di sa fiša
3: go tsa molone Stanford wa ga matlho bathetse ba thobela FM dumelang ditaba tsa dipapadi ke tsetsa kgwele ya maoto yo ikileng ya ba moraloki wa maloba Montshadino wa maloba wa Dynamos Moroka Swallows le Mamelodi Sundowns Sandile Ndlovu AK47 o bolela taba ya gore Lebo Mothiba ke moraloki o le goreng o ngwadise ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns mo e le goreng bontsi o baba bontsi mo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns ga ba tsebe gore na e ka ba o tla kgona go ka tswelela go ya ka mogo setlhopha sa the Brazilians se relokang ka gona o raka se šupe motlhatlhe ka monwana o re bao ba mo tlisitseng mo setlhopheng se ba rola maikarabelo a gore na e ba tseba gore Mothiba o rale ka papadi ya mohutamang e sale a fitlha mo setlhopheng o reke le dipapadi tse lesometse a nwesa no yete maraloka gare wa maloba wa setlhopha sa Richards Bay o dumeletse gore a kaya go setlhopha seo a se ratang ditaba tse di tswelelang gone bjale ke tsa gore sekhukhune United ba na le kgatlhego ya go mongwadisa setlha sa go feta o be a le mo setlhopheng sa Richards Bay Natal Richboy mo a reke dipapadi tse masome peditharo diphešonong ka moka gomme ge sekhukhune ba ka atlea go ngwadisa yena Zuke o tla ba a ya go šomišana le Papizothwane yo le gore o šomile le ena setlhopheng sa Golden Arrows a bafana Westend ka kwa nageng ya Argentina president wa mokgatlho wa kgola maoto ka nageng eo e le go Claudio Tapia o re naga Argentina ba ya go reka dipapadi tse tharo tsa boditšhabatšhaba go llelana le Lionel Messi ya mathomo ke tsatsi la tharo la kgwedi ya Oktoboro mo ba ya go reka le Burkina Faso tsatsi la tshela Oktober ba raloka le Benin ka tsela masoma mararo mafelong a kgwedi ye ya September ba ya raloka le Bolivia e le ge ba lalana le ena Lionel Messi o ana le record ya go ba o mongwe ba raloke ba kaone o ne sednotse le kgolo masupedi tlhano go dipapadi tse makgolo mabedi le metso SSY yo kileng ya ba molaodi wa setlhopha sa Inter Milan Massimo o re ba ile ba leka gore ba fe Messi dipilone tse senyane tlholana tharo ore a rokela setlhopha seo ka kwa nageng ya Italy a be a itikolole a le mo setlhopheng seo le Barcelona ba lekile o dira bjale ba apalela re ya go ruma ditaba tse ka tsa rugby mo moraloki wa Aforika Borwa maemong a bohukara Marinus van der Merwe o maemong a mabotse a gore a ka raloka ka tsela masopedi tshela la kgwedi yona ye ge setlhopha sa gabo sa Musta se taba se reka setlhopha sa Glasgow Warriors go dipapa tsa United Rugby Championship o na le ditiko tse tharo tse a di ralokileng mo setlhopheng sa Aforika Borwa sa di Springbok la mafelelo ge a raloka ke papadi e le goreng Aforika Borwa ba fentse All Blacks ka dintlha tse masome nne tharo go tse lesome a re felele mo re sa tlo bue e reng eo latelang mošate
2: dibapadi ka kgone majiba Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
4: provinceng ya Mpumalanga e khumoletše e rile du re khumane go 87.7 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošate wa

0: dihotjana la country ticket Shoprite le Checkers e tla le balapa la gago e le re tsina ka Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest.
1: Wena sepela le mogonyana yana o la ba gago ba ro kempedi le kwa kreking a ke le fithele ya polle gane ka boela phela le tla ba le nna mathlatsi a le ntse go tsela ene
2: wa matsubane
1: ene go wena ke a bona go thoma go telela
2: a wa be go pela swarelo e fela mara wa makatse mane e se mo ka re majiji a wena o thomile o tsuwa
1: ke a busheletse ke re gele ka e polla kwa la boela phela le tla ba le nna mathlatsi.
3: Mabosi, ke laboraru le ka lebaka la papadi ya kgwele ya maoto magareng a setlhopha sa Orlando Pirates kgatlhanong le Durban City ka selepagare go tswa iring ya bosupa re tla go tlisetsa mahlakung ka metsotso e mehlano go tswa iring ya bosupa 5:07 mahlakung a bosego bja laboraru le
4: Makado Shile ikadile ka lebuwa maotong a ditaba
5: e hwetse

0: ke leboga mohlatlhi wa tlhopha sa Kruger United Abraham Mugoya ore o thabile kudu gore ba khwetse phenya bona mora ga gore ka dipapadi tshe hlano mohlatlhi wa tlhopha sa Polokwane City Bayano Moloto ore ge matuludi a tlogile a ile mo la tlhopheng sa Mamelodi Sundowns se a tsubelela gore a ba robala ba robala ga botse mohlatlhi wa tlhopha sa Africa Borwa e le gore se Erasmus ore papadi ya bona le Australia ya o fopana le ge ba raloka le New Zealand e le all blacks go kwata botse ka botlalo ka se dipagare go tswa iri ya bone
1: dipapadi ka khone majipa tobele fm o shata go tsebole boithabiso.

0: se bo le boithabišo
1: tša moragorago mebileng go ntširogele
2: dumela motheletše fa otheletše gona matlhapemeng a lekgone le ke nnete ko go fatša moragorago gore di sepela bjang re tsepa re toropang golo ke apolokwana ka bjale ba tloga ba lekola mebila e le goreng e mpšhafaditše ka fa go ya godimo le fatshe go netefatsa gore mebile eo ke yona ya maleba e loketseng tsela fa le re tla ba re kry-a pego mo gapele mang gapele mo netefatsa gore ba tsamaile jwang re lebeletše dikarolo tše dintšhi tšaaka toropankgolo ka polokwane mathapemeng a lekgone le pitlakano e tlotloga e golela godimo mo nako e sa fetšego pelo Landros Maray re lebeletše market re lebeletše D19 gape le melao wa R521 o lebile ka kwa Dendron go pela le o tlele ka šedi fale re lebeletše resiki le gona karolong tšeo dipese di tloga di thakgoga ka kua setiši sa boyamapese di retologela dikarolong tše dintšhi tša go tswela ka ntle ga toropagolo ya polokwane le o tlele ka šedi fa go le goreng go na le bora contraka go pela le bafense ba ka fa le ba šomeng ka thelelo le šomišane le bona re lebeletše dikarolo tše dintšhi tšaaka Johannesburg gane bjalo gore mathapemeng a lekgone le e tloga e sepela jang Four ways. Mo ile gore go na le pitlagane ye kgolo re lebeletse ka tikologong ya Winnie Mandela Drive mo N1 le yona ka dikarolong tše dintšhi tša N1 yeo go pela le otlele ka šedi dikarolong tša Lanewood ka tikologong ya Pretoria ba tlo re botša tsona mathapemeng a lekgone le gore di sepela bjang e fela fa gore lebeletse gore le yona pitlagane e tlotloga e golela godimo dikarolong tša ka kua Johannesburg a re tsene re kwa gore Lanewood Nelma Piers le dikarolo tše dintšhi ka Tshwane di sepela bjang kabelo mantšhidi
3: ke tše monyetla o ke leboge bagashe ba theletše ka moka ba ntširogele mo mebile mo Tshwane di sepela ga tsela e latelago re itemogela moela wa sephetephete wa go tsamaya ka go nna nankela slowly but surely mo mmeleng wa lephefo wa N1 North le N1 South mo gare ga Flying Saucer le Harrisfontein Road re a le gopela botledi gona fao a re sekebebe ra fela pelo Lanewood Road go lebile botlhaba tšatši o lebile gona mo Boskop Road ka Pretoria East le gona fao sephetephete sa rena tsamaya ka gonanya le gona mo Moloto Road le sefakoma gato Mozambezi ra le gopela botledi ge re tswa Camel Drift re lebile gona kua Zambezi a re sekebebe ra fela pelo gomme ka o le ka mo garankua mo Molotlegi Street o lebile gona kua botlhaba tšatši o lebile M17 gona morankua ba otlile gona fa moela wa rena wa sephetephete o thomile go tsamaya ka gonanya le gona fa wa re sekebebe ra fela pelo batho bešo le ba lecturer a tswago ka setogelo a re sekebe ra fela pelo gona fao gape re na le traffic lights tše di sa šomeng ke thoma gona mothabo sehume le tsone sa mokgase ka mogare ga mpa ya Tshwane skating le bosmane le gona fao ga di šome Francis Park le Princess Park le gona fao ga di šome gomme ra le kopana le kgopela mo le dihumanang di sa šome a nke re di šomišang go tshwana le stop sign ga re kopana le batlhapetši ba tsela batho betso a re šomišaneng mmogo botse mo le ka itemogela go mathata ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re lomeng tsebetlhe mo nomoro ya mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo Excel go at TMPD Safety le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook ke leboge bagaši le ba theletše ka moka ba ntširogele mošate
2: ka kwa KZN re lebeletše Cliff Daily go pela le go tlhela ka šedi N3 morago fa motapogelengwo wa go tloga gona Cliff Daily go na le pitlagano ka tikologong ye ka baka la sefatana se tloga sešaretše ka gare ga tsela fale re beletše ka tikologong ya N3 mo e le gore dikarolo tše dintšhi moela sephetephete o tloga go bontšha go thelela ka thelelo go pela le go tlele ka šedi ka kwa Hammondsdale N3 ye e le goreng ke a leboa go pela le go tleleng ka šedi dikarolong tšeo fao go na le pitlagano ka karolong tšeo sefatana se tloga sešaretše ka tseleng ka kwa tikologong ya Tlowi makopaneng ga yona le N2 ya borwa go pela le go tleleng ka šedi le tswela pele fale le netefatša gore mo le fologang gona difatanaga tša lena di notletšwe re tlo go ba re kopana ka iri ya botlhano ke a leboga
1: tša moragorago mebileng go ntširogele tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
4: are
1: mo mengwageng ye masometshela tshela

0: le go tsholetse se tsapane le lente ka gona re bone le re mo karolong ya mathomo se pa Africa go rase se sa ba loke ga botse ka mokgwe le reng re se la sele ka gona e fela ka ge o se tsotlhale se mo se tsone ya mafelo go ba karolo ya go ntse papa di kimo le re se pa se sa the Springbok se ba ile ba go ka ga tlela se pa sa New Zealand go le ba gona go ka tenya se pa sa New Zealand se sa di ya se pa sa Africa go ramo maemo a mabotse a gore ba ka gona go ka tenya mo lokoloko wa di tikoti le re di tlo go dira lo kwa di tlhopa tse pedi
1: Mahala. Kia di papati. Mihala. Mo FM. Hashtag. Kreto. Kia rao.

0: Intelligent Expensive Radio.
1: Lips na rile bele tshima fara tshahlani yao. Tobele FM. Mushito wa tsabona mo interview.
2: All right. Okay, na pile re tsena go yona. Ke nako ya o jamegala yeo. Ga ra ibe ya go Facebook akere. Ya, mohlongwe re ka ibe ya ka morago. Ge re fetse go bolela kae. Mohlongwe ba sa theletsa o etla le bophelo ba yona fao. Ba bang ba tlanganishana ka yona ba bona re ga se shoba e bona. Fela ya. Wena mo theletsa wa re leletsa gona byane. Go 086-000-2452.
3: Tsena pele.
2: Ya, tsena ke mo ka re go fe yona. Kgetho ke wena o no kgetha.
3: Yeah.
2: A bona a go tswane are re botse gore go reng eng ene nene. Wena o no kgetha. Mo.
3: Tsena.
2: Yeah.
3: O tata o iko rutsa ke.
2: Tsena.
3: Tsena mwane. Come duzi.
2: Yeah.
3: 086-000-2452.
2: Yeah, ba tsena.
3: Yeah.
2: Ba kae?
3: Asadi ba kae? Banna bona ba kae?
2: Okay, tobela re la mogela le kae?
3: Tobela.
2: Itla ang hle batho.
3: Nna ntwe ina bo aida go kotse.
2: Le tsotso re ba tlhile ba rena ke mafia ga.
3: Ah, wa next.
2: La no fia ga rena.
3: Ah, bana.
2: Ka ghetwe bo nolo ka tsela ye.
3: Ah, bana.
2: Itla.
3: Ene bo lo bo night show shit abe no manna. Aina bo kotse. Tobe.
2: Okay, what's with the show? Dumela.
4: Wa le ga.
2: Rona le ga, re bo le alman.
4: Le bo le go go tso ile ga mo phile ga mo.
2: Koketso. Bona, ke a tsore ka mrawa ga gago, bana go na le mafie ga manchanya ka go saseletsa wena pele. Bana ka motsene. Ba tlilo tsena ka bontsi. Putsho ya rena shi, wena wa ghetha ke re koketso.
4: Okay.
2: 100 kilograms ya santa, di kilograms tse le kgolo tsa santa ke re.
3: Mhm.
2: Ke moka le 100 kilograms ya mafofa. Ke moka le 100 kilograms ya matlapa. Ke moka le 100 kilograms ya ditshipi.
3: Mhm.
2: Ye buima kudu ke fa. Geta.

0: mara eish go buima ne rukule bhoko ha o ka lebelela go twa re nyaka ka di 18 tse wa nyame tse di 17 re tlo mo kreya ka di 3 tsa August e ho no le buima ho no le botlhoko ba di re thusiwe ke maponisa a mo captain Parker re a le boa go re ba le boa go le community ya mo Pomona mo Hamex re ba le boa kudukuru ka matla ba ne ba re thusitse na ba ge thegile ka matla go tloa re nyaka re nyaka re nyaka bile re mo kreya ka di 3
1: ka gore lena le badudi ba mo dateke kana mo Kempton Park ga botse go ya ka tshedimoso ya lena le pele diragalo ye e ka diragalela itumeleng ga botse go diragalang ka Kempton Park go ya ka tsebo le tshedimoso ya lena ke gale le di bona je gore re tlo feleletsa re itamogela tsona
0: papa ka o lebelelanyana ganyane nna ga ke nne teng ko Kempton Park ke ko Free State kwakwa so mara ganyane ka gore ke fitlhile moo ka nako e ke santsane ke batlana le itumeleng le tsentse ke di utlwa gape-gape go ntse o nyamela basadi letsatsi ka letsatsi ae seemo sa mono ga se sapo go gang ga se sapo go gang-gang ga se sapo papa
1: re setse re ekwa gore basadi ba tshogela polokego ya bona le tshireletsego ya bona ka Kempton Park le ge e se ka Kempton Park fela morago ga tiragalo ye go basadi ba e leng gore ba sa tshogile ka mona Aforika Borwa re lebeletse tsona ditiragalo tse tša go ama basadi ba sosae go akaretswa le yena itumeleng gomme ba tshoga go sepela le mebila na le ka reng mo go bona ge lešetse le ba tlhotlheletša
0: ka nnete nna kere nka re we ga gopela ra gopela ga gopela ka maatla gore batho ba bomme ga ba itlhomphe o ele ba tlwelela o tsamatsamaya fela tjena go boima ka kwa ka Kempton Park go boima because go boima go boima kudu ka maatla ga ba itlhomphe ga re tsee re kare ba itlhomphe jwang bane batho ba bangwe ba tla ba baya bommerekong and e le setlamo sa gore a tswe o seng frugo a ye mmerekong o tla gotla thapama a gotlela ko gae ee go boima ga re tsebe re ka reng mara go boima papa ga ka ba leke go bona gore ba tsamaya ba lebelele metsamayo ya bona
1: age go ba e leng gore ba ka ba ba kgathile tema goba ba thušitše gore yo itumeleng a bolaiwe le ge e le gore dinyakišišo di sa tswela pele le ka reng go bona ge e le gore ba kgona gore ba lekwe mo lebakeng le
0: askese papa
1: le ka reng go ba bolai ba itumeleng
0: ne re gopela ka maatla-matla a magolo gore re gopela go seponisa se sebetse ka maatla gore ge ka bona ge kry-ile babolai ba itumeleng and-e le basadi ka moo ka bao bementse le gore ba tsa ba bolawa e ka re re ka kry-a babolai ba bona ga bona seponisa se sebeditse ka maatla a magolo gore ba re thuse gore babolai ba felele ga gopela ga gopela
1: bona babolai ba o le reng go bona
0: ga ke bannya ke kudu ka maatla ke tsebele go nka reng o bona gobane kore ga ke tsebe ba batle le letsatsi leo laka la tswalo la birthday ya ka di-17 setse ke letlhoile gobane go iraetse ntho tsena ka letsatsi leo laka ga ke bannya ke bona babolai bano ke nyaka fela ba tlhaelele batshwaro clar
1: ka metsotswana le tla mogopola e le motho wa mohutamang yo itumeleng
0: itumeleng e ne le motho a ratang sports e ne le motho a ratang bolo
1: a di leboge botua mohu itumeleng ke kana e le go yo mongwe wa basadi ba sesae bao ba humane go ba bolailwe Great North Pomona re re tielelang moyeng tate Themba ke kana
0: ntate
1: re napile re gomela gona fa ebile re napile re romile mologadi ka yena tsela ye e lela lesometshela kgwedi ke a setamere ngwaga kwa 2020 laboraro le lebotse ba thieletše nna ke nna Eric Mashau ke nna ke sennoše ke ne le pheki matšhitela ke mologadi re a leboga setlhopha ka moka sa batsweletši ba tlhokola tsela le mantši boeng a le kgono Beatrice Tšhilwane motsweletši a le metšhineng Pontsho Mohlola batsweletši ba go le mmatsheko malatši a na le šebo mašamaite motsweletši phetiši mmapitse botlhoko

0: ka garega mafata a matelele a di le moya magagesho thobela FM ya ka ya ga go ya rena ya le potla gasho la Africa borwa yo are go moshate moshate moshate mo go lena a locha ke mangwe se ga di yetsa tsana Kate wa ga morwane go meka gore ya lo wa le amogela go la thuto le nena go la rena la mopatisi wa thobela FM la go thegwa ke ba South African Local Government Association magagesho ke le amogela fa go mega ke noshi ka mehla ke shumale Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motšweletše mogolo wa manane a thuto go mega biele re sa sarošane mogo go la mofatloši re ya leboga lebza lady mo leboga madira o re file lenene go la ditsebišo tša setšhaba le gona ka fale dipegong tša bana ba gabo rena bao ba fetile go lefaseng la ka keno ka mehla rena re ka selape gore a moya ya bona e tšwele pele go robala ka khutso le khone magagesho re tsana gaolong ya rena ya bo lesome le basal ka moile gore re ile go lebelela taba yeo ile gore ka nnete e tloga e le bohlokwa e bile gape e namile e ama karolo ya ditokelo tsa rena bjole ka badudi ba Afrika borwa re na le tokelo magagesho ya go kgwetsa ka bo ya ditirelo ka mogare ga ditirelo tse gape re lebeletse taba tsa metsi re lebeletse gape le taba tsa metlhagase e le taba ile gore re ile go e lebelela bošigombelo kono ka mahlatsi magagesho re na fa le me mami dupite fo ba we le gore ba shuma bile ka mera petition wa masipala wa seleti wa Capricorn go me ba bona famogaleng go tla gona ma ile gore ka nnete ba thushana le nna le wena bile ka modudi wa province ya rena ya Limpopo tabentja metse le motlhagase ba ga tefo le diketje le tjatjile la boraro mogolo wa ka thobela thobela re le amogela mafateng a matelele a di ya le moya thobela FM gae gae ga bolena thobela hle
1: ke leboga sisikeji ke dumedishe ba tshebedi ba thobela FM ebile ke leboga go ba gona mo thobela FM o tlo fatlosa badudi ba rena ba Limpopo le gatong la yona salka ka tse dingwe ditirelo tsa botlhokwa tsa o ya ditšhabeng tsa Limpopo jalo ka dimasepala tsa gešo tamo provincial group
0: re leboga ka nnete se se mmamidupi a re lebelele gore le tloga le swere maemo a o ile gore re ka re a tloga a le kwa godimo bile gape a na le maatla re lebeletse gore ka mogare re na bile ka badudi ba province ya Limpopo ge re ka khwetsa ditirelo tsa go etsa metse e ba le thabo gore rena ge re ka ba le motlhagase ke le botsa nnete re letsa gape le megolokwane a re lebeleng gore re na bile ka setšhaba motlhomong re rwele maikarabelo a mohuta manye re lebeletse taba ya go khumana le gore gare re itemogela taba ya tshenyo ya metsi goba motlhomongwe taba ya gautso ya motlhagase
1: ke a leboga ke nnete maikarabelo a magolo o ya ka yona constitution ya rena ya Aforika Borwa ko gore dimasepala di tshwanetse di ishe ditirelo batho tse re di bitsa gore ke di-basic services ditirelo tsa go tshwana le tsona ditsela ditirelo tsa go tshwana le metsi le motlhagase mara ka nako o tlo kumana le ditirelo tse tsa rena di a gaotseya ka mabaka a itseng so se segolo jalo ka badudi maikarabelo ga rena e re itemoela tsona digaotso tsa ditirelo kudukudu ntlhomole ka ba digaotso tsa metsi sa mathomo se tshwanetse re di dira tse ba re ko dimasepaleng tsa rena go na le ba ba berekang le di-committe tsa rena ba re di bitsa gore ke di-ward committee di-ward committee ba dula le rena mo motseng motsana o mongwe le o mongwe le mongwe o na le moemedi wa ward committee kudu mo di-warding tsa rena o kgumane le gore ke ba lesome ba akaretsa motsana motsana o mongwe ward committee re tla reporta bothata bo ge e le gore ke ba metse ge e le gore ke ba motlhagase ge e le gore motlhomongwe a re kry thuso mo di-ward committee tsa rena re ka tšea bothata bo ra buisa pele ra reporta go mona mo ward councellora wa rena ge re bona le gona motlhomongwe mathata a rena a sa asa mame a rarollwe re ka ya gona go baetapele ba rena ba sejo mantono a rena le mešate ya rena mare sa botlhokwa ge re reporta mathata auwe re tshwanetse re le gore reporta motlhomongwe o bontšha le ge o ka tlogela molaetsa wa re ke nna mamedipi wa ga teto ke tswa moletsi ga seminya o na le bothata mo moletsi ga seminya na le matsatsi a mararo metsi a satse ke no ba ke e fa motlhala and-e bothata jwa metsi motlhomongwane o bontšha orenge ke ka baka la goreng transformer e utswitswe so ke mokana mile ha o reportile jalo yena mo councilora o ka reportela di tsopata masipaleng go di masipaleng tsa ba rena ke di papaneng ka mo gara di masipala tsa ga ke di papaneng go na le mafapa a aleleletseng tsa metsi o na le mafapa a aleleletseng tsa motlhagase mara go botlhoka gore re reporter re bontsho rena re tswa go kae re tswa watseng e senye mathata o a metsi a ko section e seng gore ge ba masipala ba etsa ba tsebe rena bothata jo ba o rarolola wa metsi ke bothata jo le goreng boko lefapeng le le tse le gona ntho mo ge re ka ba le mathata le bona ba Eskom because mo dinageng magae tse dintsi re a tseba gore license ya motlhagase ke Eskom ga o tshwana le bo dinagase toropong mo e le goreng license ya motlhagase ke ya mmasepala go na le ka mokgolo re tshwanetse motlho mongwe re e le goreng reporto tse Eskom gore a tseba nako nngwe ba na le go nyaka meta nomoro ela ya rena gore ba kgone gore thuse ga mepaletse re ka roma bona baromiwa ba rena e leng makhanselara a rena ba tsea ditaba tsa rena ba diša gona kwa Eskom ka baka la gore Eskom le dimmasepala re berekišana mmogo ke ba bangwe ba stakeholder sa rena
0: ditloga dikwagetse se se mmamedupi ge le bolela ka tsela yona ye ebile gape maloba fa ke di gore ke le mošomong ke le sekolong ka bonna bagalabe ba babedi ba tsena ba re yo mongwe ke malome a bele ba re ape re na le mathata a motlhagase ke ribeleng ka lela tsa nna ba re wena o a thobela FM ya ba e le gore ke a ba thuša ke moka ya ba bofelong ba namile ba thaba ba re lodise pela gabotse a re tseng mabenkele re tla ba re tswela pele
2: Red Weekend ya Shoprite e buile. Mo matšatšing a mararo fela o seketša go fitlha go 50%. Go dintšhola ka kepelo ka 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka 22 ranta fela. 750 gram goba 800 gram ya refill ya Nescafe Re-Coffee Instant Coffee ka 119 ranta e tee. Seketša 46 rand. Di-2 litre tše pedi tša di-cold drink tša Spa Letter goba tša Twist ka theko fase ya 28 rand. Di-100 ml tše pedi tša di-Colgate Triple Action Toothpaste ka 26 rand le value pack ya maleri goba depends tša pampers ka 129 rand a pakana ye tee seke tša 131 rand di gotšela go fihla ka sontaga se sa di 20 tša septemere 2026 ga Shoprite fela
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase Merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka. O tshireletso go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamoka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala di iring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
0: Aga re tšela pele megagešo ka mogare ga metsotso e lesomeseswae go ikele gona kwa ereng ela ya bosenyane le bele bolela tabe botse e botlhokwa gore ge re itemogela mathata bjele ka setšhaba go etša taba tša motlhagase go etša ditaba tša metse re tlhoka go nama e le gore re ikopantšha le batho ba maleba re ba begele bothata bjo a re lebele gore na e ka ba e le gore ga botse ge šetse motlhomong bjele ka motse bjele ka province motlhomong bjele ka toropogolo ya Polokwane re ba le tlhaelelo ya metse mola le mola re ba gapele kgaotso ya kgaotso ya motlhagase tabeng tša ikonomi ge re kopana le mathata a mouta o ikonomi ya rena yona e bakae se se mmamedupi
1: ke nnete kgaotso ya motlhagase le yona kgaotso ya metse e nama e ama kudu ikonomi ya rena o ka gopola malobanyana mo ge re be re sana le tlare setse gore ke kgaotso ya motlhagase load shedding re bone mabenkele a mantši a nama a tswalelwa ka baka la gore motlhagase le metsi di ralo ka karolo e kgolo kudu se ka nama se namile se ama kudu production mo mabenkeleng a rena se ka dira gore borakgwebo ba name le bona ba latlhelele ke letseno la bona ebile gape se ka nama se ama di-awara tse le gore bašomi ba rena ba tshwanetse ba di bereke ge kgaotso ya motlhagase kudukudu le ya metse e ka ba gona kgafetsa-kgafetsa di nama ebile di dira gore le tsona dikgwebo tsa borapotlana di go botse di golo dina na di tswalelo mme se tsona masea a matshaba sa rena sa mo Limpopo ka baka la gore eng ira gore le yona mishumo itona ma e fukutse o ka go pula kana kwela ya load shedding ma di kgwebo tse dintsi ba tle ba dira gore batho ba gore na bana me ba bereke ba tshentshana ka di awara ka di awara ene jwa le o tsebo reng o na le boragwe potlana ba le gore ba fa thoma kudu mo dikgwebo mo le reng bona ba ka tsona wa fota megwa e mengwe ya o ka bankela dikgwebo tsa bona ka motlhagase o tshwana le tsona di generator o tshwana le tsona di backup system tsa rena tsa di solar ore mo mongwe le tse dingwe tsa go ntshitsoro ba kgona go kry-a metsi o ka lemoga goreng ga se dikgwebo fela ge o ka ba le dipetlele tsa rena le ditliniki tsana le dikolo tsa rena ga di kara madi tlhoka metsi
0: dinama
1: di affecta emo tsa balwetsi dinama gape ebile di ama ka bošwedi thuto ya bana ba gabo rena se se namile se bontšha gore le kudu ditoropo ore metsana ye e le goreng motlho mongwe o na le tlhokogo e ntšhi ya metsi le bona babeeletsi tsona di-investors ga bana na ba lekgatlheo e ntšhi ya o tla ba beeletsa mo ditoropong tša rena because bona ba nyaka mo e le gore go na le ditsela go na le metsi ebile go na le motlhagase so se se tsama se ama kgolo ya economy ya province ya rena ya Limpopo so go botlhokwa gore jalo ka puso re tshwanetse re dire goreng mašheleng a re a kry-ang re kgontšišiše goreng metsi a ba gona kgafetsa-kgafetsa ore le tsona ditirelo tsa motlhagase di ba gona kgafetsa-kgafetsa se se tla re thusa goreng borakgwebo ba tla ba investe mo dimaspaleng tsa rena and-e tse dingwe se tla re thusa gona maothola mešomo ye e leng gona so ge re bolala ka polelo ele ya sekgowa re re jalo ka mmuso maikarabelo a rena is to create conducive environment for investors to come and invest gore ba kgone go thusa ka tsona tsa mešomo
0: dikwagetse gomme ge le bolela ka tsela yona ye le kgwathile gape ntlha ye botlhokwa ya boragwebopotlana boragwebopotlana ke ba bangwe ba o ile gore ba tloga ba swere maemo a o ile gore a tloga a kgotsofatsa ba rwele maikarabelo a go kaonafatsa ikonomi ya porofense ya rena goba ya aforika borwa ka bophara ge ba ile gore motlho mongwe ke ya akaretsa nna ge sete motlho mongwe bjele ka porofense re lebane le mathata a gautso ya motlhagase le metsi a se gona e ka ba e le gore maano a lena ke afe bjele ka mmasepala mera petition gonama e le gore le thuša bona boragwebopotlana gore ba sename e le gore ba kwatama ka dikgoro dikgwebo tša bona tša tswalelwa go na le maano e le gore le fela le tla ka gona gonama le bathega go bantšha ka mogare ga seemo se e le gore ba tlabe ba le ka mogare ga sona
1: o ka fošiša gore go na le mafapha a rena kudu a puso a e le goreng o ka gopola le ka nako ya COVID-19 ka yona nako ya disaster mmuso o kile wa kgontšišiša goreng borakgwebopotlana ba thušiwa so rena jale ka dimasepala ge nako ngwe re ipona gore na le gautso ya motlhagase ore yona ditirelo tsa metsi e ka tseyang nako e teleleng sa botlhokwa tse re tsiang ko goreng senama re bolela le bona ka nako re ba tsebiša goreng motlho mongwe kana ba le gore re ra maintaina di-area tse itse re ka ba botsa raoa le tsebo goreng ka matšatši a re tlabe re le busy re lokiša pipeline ya metsi so gore e kaba ya kgetsa dikgwebopotlana tša bona re ka dira maikarabelo a goreng re ba išetse metsi because rena bela ka dimasepala go na le melawana e le goreng motlho mongwe ya re thata sa rena kore re tshwanetse re tlhokomele kudu-kudu tše tša dikabo tša ditirelo metsi motlhagase le tsona tša ditsela ke e le gore ke taba e le gore motlho mongwe e tšea nako e ka affecta di-covid tša rena ke mo e le gore re ikgolagantšha le mafapha a mangwe a puso ke bona gorena ba ka phega jwang borakgwebopotlana ba rena ore ka nnetse ka mokgoboletseng ka ona kanama dikgwebo tša bona di nama di gobala kudu ka maatla mo e le gore ba ka palela ko o tsoga
0: Nomoro e gona magagesho ya mogala ya 0860002452 go me gape le ka tshogela go letlakala la rena le gona la Facebook la Thobela FM ya ka gele ka tsana gona fa we le tla bona mosadi wa go tlhapa go bontsha gore ka nnete o tloga a shoma ka metse ke thaba ile gore re tloga re nya ka re tlotlheletsa gape setshabeng gore a re leke magagesho gona ma ile gore gape re a itlokomela re gone gona ma ile gore gape re ba le mafolofolo le serite 0860002452 ke nomoro ya rena ya mogala a re lebeleng tlha engwe shiya batho ba o ile gore ka metlha o ka re ga ba šomišane le lena ga bosibele ka mmušo ke a tseba gore le rena re mmušo ge re bolela ka mmušo ke moka re bopa karolo ya mmušo wa kumana e le gore motlho mongwe ba gogela metse ka mogare ga malapa a bona le fela le re ke di-illegal connections go a ba bjelo le mola motlhagaseng go a ba gape le ba o ile gore bona ba fetelela le go feta ya ba ile gore ba šomiša motlhagase ba sa go reke batho ba le reng ka bona ka gore ke mo le gonne go tla sealemoeng
1: re tloga re tsa boipiletso jo bogolo ebile re tsebotsa batho ba gabo rena goreng ke kotlo e kgolo kudu o connecta mo thotong ya mmasepala mo o seng mo molaong mmasepala ya rena e na le se se bitsa gore ke di-bylaw ge o ka kry-a e le gore ke nnete o connectile mo di-piping tsa mmasepala o tsana tumelelo go na le ditšhelete tse e le gore wa fainwa ya ka melawana ya rena e e dileng ke di-councela tsa rena tsa go fapana and-e nako nngwe re atla re a go kgaolela ke ono fa ntlho mongwe motlhala ka mo toropong ke a seba goreng councela kile ya tea sephetho sa o oketsa kudu-kudu ge ba ka kry-a le gore o rakgwebo and-e wena le lo ka rrakgwebo o berekisa metsi a mmasepala a mantšhi go dira tse dingwe tsa kgwebo bo kgawaše o sa patele ge o ba fitlha bona bo ba o kgaolela motlho mongwe gore o reconnecte ba tlo o nyaka mašheleng a ditšhelete ke gona kwa le bona ba escomo go na le mašheleng a e le goreng ba beile ge ba ka re ba checka ba kry-a le gore ke nnete o connectile motlhagase wa bona mo e seng mo molaong go na le fine go na le koto kudu ka maatla ka baka la goreng o connecta mo o seng molaong le o berekiša motlhagase ore metse o nama o go batša thoto ya mmasepala ore yona infrastructure ke ka moo o bona re nag le se re pitsa gore motlho mo ke bo-load reduction ke dingwe tsa dinaga tsa ga borena tse e le goreng batho ba gona ba berekiša motlhagase le ba bantšhi mara go o checka a se batho ba bantšhi ba rekang motlhagase and-e motlhagase o leng gona ore infrastructure ga e name e ba lekana ka moka e a imelwa so for ba ba baescomo ba kgone go regulate ore na motlhagase berekišwa o na le nako e ba timang nako nngwe ba light so ke sa sengwe se e le gore la bona gore na dine se affecta ba e le goreng ba berekiša motlhagase ba kgona go reka motlhagase le tsona ke tsa metse ge o connectile metse mo o seng molaong o dira gore metse a kang lekana setšhaba ka moka because re a tseba goreng kudu-kudu province ya gešo ya Limpopo metse ke mathata notshwanale district ya gešo ya tlese ya Capricorn a rena methoko e mentšhi ya metse gone jalo dimasepala tsa rena di sanwa metse ya le gore ke metse a ka mo fatshe re a bitsa ona goreng ke ground water so se sa ra gore ka tise metse re lebeletse gore metse ya dueletse community motlho mongwe ke no fa motlhala gore no e tshwanetse e benefite metsana e sekete and then wena o dirile dijojo tsenke ka mo gae ka mo metse a le before ba bangwe baka ba fitlhela metse a setse a feleletse ka mo wena so e nama e ba phoso e kgolo kudu ka maatla so re sebotsa setaba sa gešo goreng ba tshwanetse ba tlhomphe thoto ya mmasepala ba tshwanetse ba boloke thoto ya mmasepala gore thoto ya mmasepala e kgone go re fa metse ka moka ana ga rena and goreng tsho mongwe re setse se krele ditirelo mo dinaga ditoropong e go ntišiše gore re a patela tsona ditirelo gore re kgone go thuša le ba re ba bitsa gore ke di-indigent motlho mongwe ba e le goreng ga ba na letseno subsidize so ba re kgonang mogaši ba o tshwana le nna le wena a re patele ditirelo ka baka la gore metse ana re a tlišang ka moara di-community tsa borena re a tliša at a cost
0: aga e sa re gona fa o ka gore na ko etlo na maele gore ya re tlhalefetjang ya ba ile gore gape re shaitse le ba thiletse ba rena kwa gae mme re petitse gona fa magagesho e ke bona ba o ile gore ba lebeletse tshenji tshe ile gore di a diragala ka mogare ga province ya rena ya Limpopo mo ga geno di sepela bia ntja motlhagase le tsa metse ba gona magagesho shumishang e sabaka seke mo ka le gone go nama ile gore le ya batsopolela ba gona go tsiba gore na ga botsege ba boela gone ka fale ka ntorong ye bona go sasa ba ile go nama ile gore ba lokisha kae re shumisha ka pele no e gona ya 086-000-2452 086-000-2452 ke nomoro ya rena ya mogala yeo ile gore le ka e šomiša magagešo
4: Palapala FM Royal Heritage Family Fest e boile gape Palapala ga go batla ntshina ka boithabiso le bogabo e tla o iphine le rena ka Royal Gardens go se mokadi 24 tela di 26 September 2026 24 September re tla be re go tlisetša Royal Gospel Family Day o tlo iphine ka Tshifo Makhabane Lufuno Dakata le ba bangwe ba bantši 25 September Royal Learners Cultural Day re iphine le Vendor Ball Lwene Chivare, Lima Manguwa Banchinchi, 26 September, Royal Heritage Family Day, Movi Tabisho, Kibia Makazi, Mafikizolo, Lima Manguwa Banchinchi, Titiki Chaba Chaba Kuluka 150 Rent, Chaba Ana 50 Rent Fela, Mijago Iwi Laka Irasi Swai Misong, Titikiti, Dikwetaka La Country Ticket, ShopRite Le Checkers, Itla Lima La Palagawo, Ilaka Rijinaka Palapala FM Royal Heritage Family Fest.
0: Re le boga a re tsema thiletse ba rena ba gona fa le tlhola ga botse ka moshantse re le amogela hle
5: o tshwana ga re se tsara le ga
0: re gona le kai
5: rona le bula le moetsi ka mmoletsi ya matamanyane
0: o mo gausi mo
5: e ya wa me ra rona ma dipontsi ba go di ke comrade gang nna tsena le pujisho go kolo ba buitsisho re mang ape re a tsela botse botse re tsala sa go rena sa ithlokela
0: eh
5: mara ke na le seabe ke na le concern go le rena ngana ba ulisa Eskom wa ka nwa iphele o ke tsha mola batho ba se fu na ta yo le 8.8% kwa tsha ba fu and yelo wa re yo tsha sa fu ke ikare tsha batho ba di di ka connection mola ba bolela botso re batho ba rena ba shumi na le batho ba di indigenous na le batho ba ile re mostly population ya rena iphela ka ka di grant that is the grant recipient mara yo le concern ga go rena

0: fela ge ile motlhaga se dilo ditloga di sepela ga botse ga rena le ka pelaelo motšheletši yo mongwe yo a ngwadile go fa ke yena motletlemesh a re gadi yetsatlhana dumela ka fa we le sese mmamedupi go bolela nnete nna modibeng ga matlala re sokola ka metse ke kgale wa tseba re sokola ka metse o itlogetse ka tsela yona yeo kaiser wa grootman le yena o ngwadile a re thobela ka gashong taba ya gautso ya metse ke tloga ka nnete e tloga ka nnete e le tlhoba boroko ke moka le yena a itswalela bjalo re leboga maikutlo a lena e re ke tse motšheletši yo mongwe fa ke ko gore yena o reng le tlhole ga bose ka mošate thobela
1: motlhagase o na le mo o yang modimo ore o na le koketso yona ya motlhagase and-e se botiene ke no bontšha goreng jale ka puso re na le support system ya batho ba le gore motlhomongwe ke batho ba le gore ba ka se kgone o afforda tsona ditirelo tsa mmasepala e ka ba metse e ka ba motlhagase ge o ka ya ko dimmasepaleng tsa rena ra tlatsa difomo tse re di bitsa gore ke di-indigent ra bontsha gore ke nnete re qualify gore kry-e di-unit tsa rena tsa motlhagase tsa mahala ke tsona tse e le gore tlhomo di ka kgona gore thuse mare fela go na le polelong yane nngwe ke e bontshitse mo goreng ke nnete motlhagase nako ngwe re kana bona le gore o a tura ke nnete o a tura mara ditirelo tse di tlang mo go rena le mo pusong di tla at a cost
0: aga nako ga e sa le gona gape ba le ba kantoro ya rene ya ditaba ba tlatla ba elwa le nna kua pele kua bjale ke be ke bona bokaone e le gore motlhomongwe le re thuse ka dinomoro tsa kantoro ya lena mo batšheletše ba rena ba ka tswelang pele go nama e le gore ba e gokagantšha le lena ge ba nama ke moka ba tla bja ke sela le sela
1: ke a leboga nomoro ya rena ya ko mmasepale ke 0800 666 777 ke yona e le gore motlhomongwe ba ka e golagantšha le rena and-e bo botsibene ke tla ba tlhalosetsa ke a ba tseba ke nnete
0: 0800 666 777 e tloga e kwagetse sese mmamedupite fo re ya leboga mogolo wa ka re ya leboga tswelang pele go nama le tlhankela setšhaba se sa porofense ya rena ya lempopho gore re kgone go namelela go thwe bobedi bo bola ya noga robalang ga bose re ya leboga le tamiše le ebuti jabu ka fa we
1: kealeboga
0: o tšheleditše mo le ena kealeboga aga re a leboga maga gešhe gomme ka gore yanong re romile kgaolo ya rena ya bolesome le basalga ba tlhokometse be ba sepala ka mo nageng ya rena ya aforika borwa south african local government association go tswa go nna kgadi etsatlhana ya go tlhoka matepe ka gore ya lebaga gešo ke a fulara ka lešhutelela fa le ena stembiso maebela maebela a pheladi o ile gore fa ditaba tša iri ya bosenyane maebela ke tla go wena ka
2: lenaneo le betletlišitšwe go wena ka thekgo go tšwa go SABC Education ka tšhomišano le South African Local Government Association SALGA SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.
0: Stembiso
3: ditaba tša SABC ye boikemego e sa tšee letlhakore go thobele FM ka Stembiso maebela
4: kate ke a leboga gadiešo magagešo ke itialopo la kgorotše ke ditaba tša iria senyane go thobele FM ya SABC taba kgolo e reng ye e re federation ya bašomi cosatu e re e tla boela ya swara congress ya yona ya

0: mafateng a matelele a dialemoya tshobel fm ke le go tlhagatshela Africa Borwa Shooter 2.0 Mr. Serious Hitbox gammogo le Master Chuzaga le ke mang ke Vida are ya metsetseng ya ka bo lesomenne fela go tswa ereng le rena yang bosenyane ke tsheboka se ke go tsamaise ke be ke go amogela go lenaneo la moswa le bokamoso na ke nakhona di the host ke tsamafalela e le kwa ga matlho ke motsweletši wa ka re tlile go ba le wena go tlhona bjelo tlhela ka e le rena ya lesome tshabela fm ke ya le go tla gašhela Aforika Borwa ke dumediša thapelo ka molamokopane thapelo ya le ntumedišetseng thapelo ka moo le motse le kole ba modumediša mo sealemoye thapelo ya dumela ngwana mama ach ke laboraro motsheletso tshobela fm laboraro le lengwe ka mogare ga lenaneo la mosalo ka mosa rona mme re tswela pele re boledišana le baswa bao bana go le talente re tsena ka moleto la bona la tša mmino ra lebela gore na di sepela-sepela bjang di ntshanye yebo bosegompi le gona ke tlhobolosana fa ke le snowy snowno snowflake ko le gore gona ka mo meagong ya gatsho re tlhobolosana le ena lebeletšheletso la gago la mmino motsheletso wa tshobela fm o na le tše pedite o na le kose tša dintšhitšeng power goalkeeper a ke tsebo renagaotse di ntsha gona fao snow o gona ka mo o tlile gore tlhalosetša motsheletso wa tshobela fm o gona o tlo re tlhalosetša le ka power ye a bolelang ka yona o tlo re tlhalosetša le ka goalkeeper gore na goalkeeper e ke yang mamelele sundowns o ba bjang a rets
1: Tobele FM ke le gaela mmino wa sejo. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobele FM, mošeta wa tsebo le boithabišo.
2: Tala meropa Dalstrom, provinsing ya Mpumalanga. E khumoletše e rile tu. Re humane go 87.7 go ba eponya gago ya SABC Plus. Thabela FM. Moshati wa tsebo le boithabišo.
3: Dinkgwete di swana ka tsela tše ntši. Kgotlelelo, maikemišetšo, phišegelo. Tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo go ba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bialabia Semusho via FIFA World Cup. I direti di mkwiti. Ma Afrika Borwa. Ebang sharp. Asiaba mingwaga ya kafasi rai 18.
4: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Go etša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
0: Tlhola mtheki eo mo go Channel Africa go thoma ka la 20 Setemere o tlo itemogela di-podcast tše tharo tša Channel Africa tšeo di tlogo go thabiša. La bobedi le lengwe o tlo kopana le lenaneo la Tag in 60 minutes. Labraro le lengwe o tlo kopana le lenaneo la go bitšwa Planting the Seed. Ka labone o tlo kopana le lenaneo la go bitšwa Channel Africa Conversation. Di-podcast tše tharo maphaga a mararo a ditaba Africa ete ya dipoledišano theletša. O be o bogele dipoledišano mo Channel Africa.co.za gape o ka ya go Channel Africa mobile app gape le mo go SABC Plus go thoma ka la 21 Setemere e ba mmogo poledišanong mo Channel Africa The African Perspective
1: Moswa le bokamoso le kgonadi the host go Tobela FM
3: mošhato wa tsebo le boithabišo

0: Tobela FM Moshato Watsebole Boithabi Show. When you believe Whitney Houston.
1: Dira gore metsotso ka moka ebe megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Kgweding tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha. E se na go mangoma metsotso. O ka etsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona pad X8B LTE. E tlang le pene. O di mogamo le ona earbuds clip ya boleng bia 1799 rand mahala. Di khotsagala le benkele online. Bona le dipielano. Further together. Vodacom.
0: Tobela FM Moshate Watsebole Boithabiso. Yo, Motheletše. Mongwaka ke mogwetše. Ya. Se dingwe se diragala go nna nong le. Mongwaka a ke mogwetše. Mongwaka o ke re kwane go le yena gore re tlotla moyeng. Pejana fela pele nna nong le tlo thoma le kamera ga gore re kwane le pele ga fawe. Biale ake mokwechi moyeng ka gone malato Tobela FM mo shato wa sebole bo itabisho polelo isanova yona ela ke go buditse go ka yona motheletsi ya go tlo bolela ka sengwalwa sa taitso ya kabelano a dithoto ka morago ga re motho a tlokofetse kana peng ke le mogile tabeng wo shimotheletsi magaga bo rena gaana ga pa pa pa pa pa nchi pa banchi sengwalo se sebyalo ga nke se ba gona ka malapeng ba banchi sengwalo se sebyalo ga nke se ba gona ka malapeng e ba tabe ela ya gore ge ke tlokofetse la palelaka ke la ngwana wa ka ge ke tlokofetse la palelaka ke la ngwana wa ka o go shupwa ngwana wa mafelelo e upša tsone tse di bjalo re setse re la iritse le manane a mangwe a o rile go rakaraba le lona nakong ya go feta gore taba tse bjalo di na le go tlhola tlhakatlhakano ka malapeng mo o tlo gwetsago e le gore bjale bana ba motho le ge e ka sebe bana ba motho le meloko ka kakaretso e tlo thoma go baka dithuto tsa mohu e le ge bona ba ipona ba swanetse go ba le sekete motho e ka ba kgaetsedi ya mohu motho e ka ba malome ya mohu motho e ka ba o mongwe wa bo mohu go sa kgathala gore ka ba wa bo monna go ba wa bo mosadi meloko le metswalle e na le go batamela go tla go nyaka go ba le setsekanyana godimo ga dithuto tsa mohu mabakeng a mangwe o tsebo gore batho ba bangwe ba tlhokofala e le gore ba na le bana ka lenyalong a go leta ba bana le bana ka lenyalong e upša ka go le lengwe ba na le bana ka ntle ga manyalo re be re nyakile o tlo o kwešiša gabotse gore na gabotse ditaba tsa boile di sepela bjang gona moo gore na ke mang a ka tshwanelwa go ke eng le putšišo e kgolo ya gore na taba e ya wele e ka tlhotlhwana le go le bjalo a gone taba motheletše ge re tlhokile moeng re no ba re sa tse gore ke ka lebaka ke ka fatshe ga mabaka a mafe putšišo e ke tlo e botšišago bosegong bja legono ke a tseba gore ka malapeng a mangwe ke a tseba gore batho ba bangwe ba dirile sengwalwa sona se re bolelago ka sona ba bangwe ka malapeng se ba phološitše go efoga ditshele go efoga dintwa go efoga tše ka moka ba latela seo gabotse mohu a rilego o tsebo gore wili e balelwa maloko a lapa ka moka ba kgobokantšhwa ba ya ba bala ba re sekete se tla ya go mang bjale le bjale bjale le bjale ke nyaka gore nke re tle re boledišaneng ka re boledišaneng le bao e lego gore ba ka tsena moyeng ba re rena o ile ka mo gagešo ka fa e ile ya re lamolela wele ka moga borena ka fa ile ya re lamolela ra hwetša ile gore tate goba ma goba malome yo a bego a ena le ditseka tša gagwe a ena le tša gagwe e be e tloga e tlhaloša gabotse ga sa ka go a ba le dintwa wena e leng gore ka nnete ile ya ka ya le lamolela o tlo tsena fane moyeng wa tla wa re botsa gore ka nnete e le lamoletše bjang o ka namile wa kgona go tlhotlheletša ba bangwe gore go kaone go ba le sengwalo se sa taetso ya kabelano a dithoto ebile ka go le lengwe go ka le ba go ena le ba bangwe malapa a mangwe ao e lego gore wa tseba ibebe le khale tate re mmotsa gore a thale will ibe le khale ma ibe le khale malume re mogopela gore a dire selo se go thoko ke will dipoelo tsa gona tsa go sekgatlhisi di bonagetse nakong yeo a bego a tlhokofetse ya ba go raoa ke nnete go bonagetse gore sengwalwa se se botlhokwa go le kakang go ka ba le malapa a mabjalo ao a ka re botsago se sengwe botlhogong bjalo kgono o motheletši nomoro ya ka ya mogala ke 0860-0002452 ke na le tlatlhapukeng ke alila mola re mmogo lenaneong le wena o tlo nteletša ka 0860-0002452 o ile wa ka wa bona ka geno seemong sa ka geno wena goba seemong sa meloko ya geno will ile ya kgaola ditshele bjang lebe le lebeletše mohlhomong lebe le tšhogile se sengwe gore yo nna we ka thoto ya motho ye kakaka eupša ka nnete ile ya kgaola ditshele wa fela mohlhomong ebile ba bangwe ba setse ba be ba ikabile ka dilo re se sekete-kete ile o ba saka sekete-kete ya ba saka sekete-kete ya ba saka a gwa le gore tswelele will ke moka sengwala seo sa taetso ya kabelano a dithoto ka morago ga lekhula la motho sa kgaola ditshele ya noba gore aowa go tlakile gore eng e tla ba yamang eng e tla ba yamang eng e tla ba yamang eng e tla ba yamang bjale le bjale a re boleleng ka taba yoo motheletši wa Thobela FM ke botšemegala go 0860-0002452 ke kgolwa gabotse gore re na le maitemogelo ao a fapafapanego go ya ka fao e leng gore diwele di ile tsa ba gona ka malapeng a rena ka melokong ya gabo rena goba mohlomong tsa sebe gona ka malapeng a rena melokong ya gabo rena tsa thusa bjang ka letlhakoreng le lengwe ka letlhakoreng le lengwe go sebe gona ga tsona ya be e le gore go bona la tlhakatlhakano ya mohutamane re ka eletsana ga botsebotsebotsebotse ka nnete gore tle a re beng le diwele goba mohlomongwe go ne ka mokgomong re ka fatlhelela go taba ye ra re awa le ge wele eo e se gona ga gona molato le ga tee aga ke a bua motheletše ka morago ga se ke tloba ke tšamegala

0: e le gore dilo tse gape ke tsa ngwane eso e tse kwa le loko motho a tlokofetse go kwa gabo o ipona sekete se moswanetse re bile le ditaba tse di bjalo e pya kudu ka basadi lenano le la more mogolo e le ge ba ba tlhalosa gore yo na maga tsaka o rile go tlokofala ke ge ka morago ga fa o gotlile ra ngwane a bana go ba ramogolo a bana anyaka sele se biale le biale ba bangwe batla go botsa gore nna ke rile ge ke seno tlhokofalelwa ka ba le bothata bja gore ke tle ke ntshiwe ka molapeng ba mpotsa gore ke tswe ka fa ka lebaka la gore ga se ka nyalwa ka mokgwa wa maleba o tsebe gore le taba ya go nyalwa nako nngwe e na le go tsena ba bangwe ba tla go botsa gore nna ke rile go tlhokofalelwa ke monna ba gabo ba tla ke moka ba mpotsa gore ntlo ye e swanetswe e rekišwe ke tse dintšhi motheletši tseo e lego gore di na le go bolelwa mo e lego gore will ga e gona mme ge e se gona go na le go tsoga mathata fela a mantšhi go lokile ke tlo o tšea megala motheletši go 086-000-2452 ke a boya ke jaka go tšea kwalakwatšho ka morago ga fao aua nna le wena a bile a one ka mokgwa mongwe re tsena ditabeng
1: kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya lempopo letaba le lebelle re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
2: mo ngwetswe kgoši ya mathomo e lego seolwana go latsela ramohubidu go latsela marile wa pele abe go latsela kgošigadi mpošo
1: thobel fm e keteka bokgwa le setso sa gago thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo
0: Moshate wa tsebo le boithabišo yo nna we mathata rena ke tlo go botsa nnete botheletši go ba bogašwe go boimanyana nakonkwe re tlhokile moeng re be re kwane gore re tlo ya moyeng bjale ke nyaka go boledišana le wena motheletši ka maitemogelo a rena ka gore lenanego le tshwanetse go ne go tswela pele go sane le dikgolego tse dintšhi tseo re ka dikgwetša go tswa lenaneong le ka go boledišana le lena le go ne go tlhotlheletsana ka sengwala se le go ne go bontšhana tse dintšhinyana bjale re ko go botse megala rena ešome megala rena e bontšhe e šoma o ka no ba o letša o nyaka o tlo kgatha tema megala rena e šome ya o ka no ba o letša megala rena e gana go tsena ya motsweletši o ntiela leano le lengwe le e leng gore ka lona re tla kgona mafelelong o tlo feleletša re kgona go boledišana le wena nxanxabehle ga se make a se ka boomo a se nna ke diago dilo tše ke no hwetša seemo se le gona ka mokgwa ke tsebe o tla gopola gore le bekeng tša go fetanyana re ile re ka ra ba le bothata bo ka metlha go phela bo rarololwa no ba re sa tsebo gore bja lekganeng go di bjang bo re phegeletše lenaneong le la moremogolo e re ke die ka mokgwa.

0: koshay wi tiragali tshweke Julio Hossein Clashes de la Cueva, Always on My Mind, tipijana ga fao Lakeside, Real Love.
1: Le kholo le Master V rena le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
2: Master V ke ya ka dilia data e ka ntshusha go gore ke khone go like le go subscribe manano go a kya rata go di channeleng tsa YouTube.
3: Oh, tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
2: Oh Master V ke go tsa ka dilie
3: e go tsa gala fela ka go Vodapay app ya le la pele o ba bontshe gore o tswere tse jompele.
2: Ah, ke tla dira bjalo.
3: Bona le dipielano. Further together, Vodacom.
0: Aga, motheletse ke le mosho gore o ka re megala rena e buile. A le non tile tsanyana hle. Mohlo mongwe ya ka yona hlo go pledishano yona e la ke be go ke itse bishitse ka kgola bya lengwana setse le le metse le gore etse make o ba reng ke be ke re bolela ka will motheletsi sengwalwa sa taetso ya kabelano ya dithoto kamorago ga lehu la mothoetse go sengwalwa sa go laetsa kabelano ya dithoto tsa gagwe go ka fao yena a tebago a ngwadile ka gona gore ke rata gore dithoto tsaka di abelano bjang. Re buile le bothata bja gore ga se ra ba le moeng wa rena yo e le gore re be re tshepišane gore o tla ba gona le rena lenanong le a ke tsebe gore bothata ka ena keng ke ge namihile re tliša taba yeo re re eupša sengwalwa se se a tsebega ka malapeng o kano ba e le gore motlhomong ka geno se ile sa lelamolela seemo se se itšego la leboga kudu go ile le go aba le sengwalwa seo sa taetso ya kabelano ya dithoto ka morago ga ge motho a tlhokofetse ka lapeng le lengwe la ka la fa tlhokela taba yeo gore motlho o mongwe go be go tla ba go le kaone ge nke bo go bile le sengwalwa se se bjalo ka lebaka la gore ka morago ga gore motho yo a tlhokofale ebile dipakišano fela ka malapeng a mangwe o bile go tshepišwana le go bolawa ba bangwe ba tseelwa diphatlho ka manyalong wa tseba o hwetse le tlhakatlhakano fela motho o re o tlhokofalelwa le gono ebile beke yona ye e ka ba monna goba mosadi babo mosadi goba ba monna setse ba tlile ba nyaka dithoto tsa ngwana a bo bona yo a bego a le ka lenyalong le motho yo mongwe motheletši re no nyaka go phopholetša ka fao e le gore le bile le maitemogelo a itseng ka gona ka sengwalwa se sa taetso ya kabelano ya dithoto nka re no o bonang gore na megala rena ka nnete e buile na 0860-000-2452 re no tlhotlhetša gore na a fa ka nnete le kgona go fitlha motheletsi o kgona go fitlha nko o no re letsetsa gannyane eupša go fitlha ka se sebaka ke nagana gore ge nke be e le gore ka nnete ya šoma megaleng nke be setse ba tsene go fitlha ka se sebaka ge megale nke be e le gore ya šoma ka metlha ge megala ke kgopela motheletsi wa rena gore a letse ga go tsee le ge e ka ba metsotswane e masome a mararo ka le lesome entaetša gore bothata bo sa getse bakgala ba gešo bothata bo sa getse ka fano a go le taba e re nna ke be ke tse e re kotse

0: quello che il Churaita è Celebrate My Love, e cosa è Peter Price e Anali Roberta Fleck. A bo mera le yone e buile go ya ka fao ke bontshitswe go ka gona le nna ke iponetse ge ke be ke le bitsa kere awa le tsang motšheletši tlhwa go polešano yeo ke itsebišitšego a ke nagano re re tswele pele ka yona re tla notla ra e buša beke ye ke beke ya Will, beke ye ke beke ya sengwalo sela sa go laetša kgatlhegelo ya mohu gore na ka morago ga lehu la gagwe dithuto tša gagwe di abjwe bjang. Bjale ke yona ke itsebišitšego la mathomo ka ba ka tla ka boa ka itsebiša gape ke re gane megala e tla boa e tla boa e tla boa ei la sebakeng ke nolegile moko eupša erenke ebile ga botse erenke se ka le thibela lena bao le kwago le kanya ka go bolela se sengwe ka dipotšišo tšeo ke bego ke di botšiša e tša gone gore na sengwala seo se lamoletše bomang ka malapeng mo e leng gore hei le bone gore ntle le sona go bo go tla ba go sa ba ga botse ka malapeng a mangwe ba itemogetše ka morago gore sengwala seo se bohlokwa. Sengwalo seo se na le gore mo go se tlhokegago mabakeng a mangwe o hwetse e le dipalabalo le dintwa ka malapeng bana ba motho re tle re bone babogadi ba itla le ba bogweng ba itla ba tlo tseya dilo tsa ngwana a bona a ba a le ka gare ga lenyalo le motho o mongwe taba ye e na le go bontšha ga botse gore o ka re Will e tlo lamolela batho mabakeng a mabjalo re ke bone gore motheletši o nyaka goreng a re lotšheng re a lotša le gona oo kolokile eupša le ba le ipontšha le le gona le be le ipontšha le le gona go lla nnete motlhomong le be le no ntaetša fela boraboa sealemoya se lokile kolokile ke tla ba ke boa go wena moreko yeso feletše go pelo
1: zikakhazise ngesikhenu cultural fair 3.0 katšhomišano mmogo le tembisi le hane local municipality ga mmogo le mphumalanga sports arts and recreation e fitlhile e tla o ipshinela rena ka mokibelo wa masometshela september 2026 kwa mhlanga showgrounds kwa mhlanga ka mphumalanga province dikgapa msikela tše caspar novest lwandla gulu questa and the josh nelsa b lilo ntk amination vusi kamuel river voice king zefo dj menpezuko onzunza nenkhale zeboza igugu elihle amavilo westimela amadlanga nezalemane le babangwe ba bantši ba tla go thabiša ka mmino ga re fele lefao ba lapa la gago ba amogetšwe ke ra le bana ka moka dicamtšhe le tšona di dumeletšwe dijo tšona di tla rekišwa ka gare dithikete tša batho ba bagolo ke 120 rand fela vip ke 500 rand tša bana ba ka tlasa mongwaka le 12 ke 50 rand gomme di humanaka usav shoprite checkers le compute ticket mejako e buloka ya senyane mesong ikwekwezi fm pbs station of the year
2: hashtag sikhakhasise ngesikhenu
0: ditaba ga nke di go felela motheletši wa thobela fm go tše dintšhi tšeo re ile go rakara diboledišana ge go kgonega le yona e go e kwa go nyaka go tšweletša maikutlo ka ye nngwe taba ke setse ke lebeletše nako motheletši ke setse ke lebeletše nako go tsebiša tlhago poledišano go e thoma mathomong ka metsotso ye masomepedi senyane e tlatla e sa kgonege tsena fa le moyeng o bolele tša gago tšono ya ka go di tšweletša e ka ba temošo e ka ba phahlošo e ka ba thuto e ka ba seo se ka re tšwela go mogola go lenano le la moremogolo e tla fano moyeng o ne o tsena ka sona bothata bja megala bo rarologile botheletše bothata bja megala bo rarologile ke no kgola gore le nakong yeo e tlago go thoma go sassa re ka saba le mathata ka taba ya megala ke a kgola wa nkwešiša re šaletše ke fela metsotso ya masomepedi seswai gore lenanao le le fitlha mafelelong a se moo re ka re gore ka tsebiša tlhokopoledišanentshwa go ya le ka fao o tsebago gore lenanong le ditlhokopoledišano di tšea nako ka gona e no ntšha sa gago se o nyakang go ne o bolela ka sona motheletše a se re age a se re rute a se re fahloše a se re lemoše sona sewe a se sepedišane le lenaneo le la moremogolo arlo che a le kwa ga la fase
3: le kae mo kone
0: re gona re ka buisa lena
3: go so papa mo
0: e
3: ya wa nna ke go le botlhoko mwana gore mo ke neng gona ya bala bala ka ta be ke se go le la mo re yo gore o ne le
0: kgala jo ape ape le kwa le papa
3: a le kwa
0: a bua
3: a wa nna ke na tsumane ke re nna ke kwa botlhoko ka mogala jo ba re go ba mo
0: ke mo e ke le shumalela pele ga ya ba gore nna ga botse
3: mo khala go go ela mara hey one issue tseo ardilise ka e
0: e e awa ke go kwela ngwane issue ke go kwela tseo ardilise molao tsewe tse wa re di tlogelele molao ngwane se gore se ka gapeletsa go bolela ka tsona e re ke die ka mokgwao ke a boya
4: Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest e boile gape Phalaphala ga go batla ntshina ka boithabiso le bogabo e tla o ipshine le rena ka Royal Gardens go tsamoka di 24 tsela di 26 September 2026 24 September Re tla re go tlisa Royal Gospel Family Day. O tla tsena ka tsebo mo khabane, Lufuno Jakada, le ba bangwe ba bantsi. 25 September, Royal Learners Cultural Day. Re tsena le Vanderbilt. Lwene Chivare, le ba bangwe ba bantsi. 26 September, Royal Heritage Family Day. Movie Tabisho, give me a card. Mafikizolo, le ba bangwe ba bantsi. Ticket tsa batho ba go loka 150 rand, tsa bana 50 rand fela. Mejako e bula ka ira se swa imisong. Di ticket di go tsaka la Comvi ticket, Shoprite le Checkers. E tla le bana pala gago. E le ge re tsena ka Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest.
0: Ya, tshobela FM bo shatwa tshobela le bo itshobela. Motheletsi re go go botsa. Tabe bo lela go ke motheletsi o. A ka rata gore re ka naba ka yona ka o le bakala gore a sa tla rena re swara ga botse. A sa tla re swara ga botse ba le re tlo tsena tabentse e leng gore a re ditsebe. A sa tla re swara ga botse motheletsi. Ke ino rata gore re no ile sa gona fao. Eupša, tseo re balela go ka tsona ke rile a di sepedišana le lenano le la moremogolo. Ke a kgopela tle a re tireng bjalo. Ke a go tamiša motheletsi.
5: Tatuma.
0: Age.
5: A re nke no tsamaišana le lena. Ke fele public channel le tsaletse re mothamo tsa ka IT engwe. Mare re nke no hanelela ona mola go tla bo dipata tsa. Tabi la wili go botsa le go thoka go go nna le thatela bo mare e na le go thata ba tsa ba se bo ke bona ga e ka lo laola e bana ba ba gore a se le hai
0: ya
5: e ka ba ka o ne se ka ba la go mai karabela monni wa di thutu ba ba e gore o na le mpelo ba re ke le tsedi go mana rata mang a sa rata mang ba na le mkhuetsa gore ba ba ba molao e go bona ba se ga se ga bo e mo ba la go nna motho la go kwa di o di e a se ka ba mo la go
0: a re tlo no e busa bya le ka lenana o le o le feleletse go mogolo aka re ena le sebisa molao re tla tla re be ya akanya leswa ra tla tla ra mutshisha dipuchisho bya le bya le ra rutega ka yona ke le bogile motlhomphe
5: ke no la go mola o ba ne ba itse e ne ba go tsitsi go di
0: go tsitsi ka le boga motheletsi wa di mashao 086 000 2452 086 000 2452 Tobela FM Moshate Watsibo Li Bui Tabi Show. Kuruki, rikichie kwa shashi. Ibili mtlo mwe pili kichi ya kwa shai ketete kikiti mele ka papacho mpili kache kamoka ditlo direka. Ibagana fao kibwe kamra wakasei.
1: Zikakazise ngesikhenu Cultural Fair 3.0 kachimishono mmoho le Tembisi le Honey Local Municipality kamoko le Mpumalanga Sports Arts and Recreation ifihlile. Itla uyipsinela rena ka mgibelo wa 26 September 2026 kwa Mhlanga Showgrounds kwa Mhlanga ka Mpumalanga Province. Dikhapa msikela chi Casper Novest, Rwanda Gulu, Questa and the Josh, Nelza B, Lilo NTK, Amination Vusi, Camille River Boys, King Zefo, DJ Menpezuko, Onzunza, Nenkale, Zeboza, Gugu elihle amavilo westimela amadlanga nezalemane le babango ba bantsi ba tla go thabisha ka mmini ga re feleli fao ba lapala gago ba mogetswe ke ra le bana ka moka dikemtšhele tsona di dumeletswe dijo tsona di tla rekišwa ka gare diticket tsa batho ba bagolo ke 120 rand fela VIP ke 500 rand tsa bana ba ka tlasa mongwaka le somepedi ke 50 rand gomme di humana ka USave Shoprite Checkers le Compute Ticket meja ko e boloka ya senyane mesonga ikwekwezi FM PBS Station of the Year
2: Sikhakhasise ngesikhenu
6: le kgolo le Master V rena le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials
7: Master V tina ka dilia data e ka ntshusha go gore ke kgone go like le go subscribe manano go a ke ratsa go di channeleng tsa YouTube
8: tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona
7: Master V ke gotsa ka dilie
8: e gotsa gala fela ka go Voda Pay app ya le tjola pele o ba bontshe gore o tsweretse jang pele
7: ke tla dira bjalo
8: bona le dipeelano further together Vodacom

0: تمتش جينا تبوت رفاي كما نوالين دورون دور او اقرر بالا مخالبة كتلي جمي نموزي او زمايا مويني ارقو فتا بلوي كوبانا كرا بلا كرا مرانا مولي مابرنا كوكو بامشي طلاو للي ماتا وفريسي كلاو فريسي نتوالي تلي مرانا كلاو ايبن كاكوا خوتين مرانا مولي مارنا ifuku je mrena uri manete permission tolao uri kwela botloko ka thapelo ye ya rena vanna ba le ndorondoro ka moka le modiphileni ba fa mata le tshecho ke di bitsa moline la mata le nna lanta tla la morolo mo ya mokhale le lao amen
1: tsogare le boga me tsarna ke le se metar le bishe irnya o be di ditorong tsa ka go thobela FM le go tla ga tsela Africa borwa re le bua thapelo o shitu re buletse ka yona mo rena re tloga re le boga tlhembola go isho le ka ntle tsa mogala 086 000 2452 fa le go tsembela e tsela ne mongwe le gore le gona o ka e romela pele ge nka ya mo ke na pakeng le go potsa gore tshenengwe tsa dikwatsela gore ke file tsona e tsa go Paxson and Graham break every chain great is thy faithfulness Donnie McLaurin mola e tsa sho ba re khotsa Mr. Digari e re ka o botse a ke robale ke thabile this year a sekele bale matsolo a mosadi waka ke mo go shade hadli mohale ko tune ke thabisha ke se re tloga re le boga tle ye ba tla o kwatela basadi 086 000 2452 dumelang bit of the match le khona gona ke phaphame ke na le wena ka mo ga molepo ga le gothwane ke mang ke mang ke mang when Dima Falo tloga re leboga thobela ditorong tsa ka bit of the match bra Paul Tloma Sipa ga matlala Tibane Gauteng ke mo ke le gone ka moshomo ga ke robale ke na le wena today it's my birthday moshate tloga re leboga tle ke go kwele happy birthday go wena a re lo tshenta ba FM le gona
2: man of the match
1: le ga botse ka mo skororo
2: ha ga mo skororo ya joy ga re re le ga bo mo ba ba ra ya ho
1: yeah
2: Ei, lá no Nyala Kai,
1: eish. Tá Nyala Kai. Tá ba seo. Ele mo mi bileng re sa ba bone.
2: Eish, ai wa gre ha wa jomore ha ro ba lawe le wa ga mo kan tla so go ga mo gre mo sha.
1: Tlo gore le bo ga bra jomore le tshentse ba la FM le gona.
3: I lost the man just number 10 meeting to some striker ka sa bona bo ga sha mo nna go borola ka matsa to matso. Lu go ne ke ratella bo mme modimo te o tshetsa ta sa go tshetsa tona. Lebelela batho ba ba dirago bobe le bosula mo basading ba rena modimo re ya go rapela tlosamiwe ka le balala kwa e keao a tlhabago batho ba basadi ba rena ka leina la ntate le la morwalela moya o galalelao halleluya
1: amen re a leboga morena shae
3: amen
1: thobela re letšhen thobela FM le gona
4: gona le kae man of the match
1: ao re gona re ka botsiša lena
4: aa rona
1: tobe
4: I men of the match I difele tsa ra bana tswa botlhogo bana ba o loka ba o rata malapa a bona ba o tsela batho ba bangwe botlhogo re le bona ba jaaka o feina
1: dei
4: so bana le pele tse mpe ka montle ka mo men of the match re ke tse mo tsona men of the match a go ba le men of the match wa tseba men of the match ke mo tsileng wa tseba ke a kai men of the match
1: yeah
4: ele dite era puto mpesa ga mino mpesmino le tla ga bale ba mnate le a difa le defa gundi
1: ara le boga re tla kopana ka morago re tla kopana gape ka morago re le bola
4: ya le bo meno se metse ke Luis
1: right bra leo ya re tshente ba le FM le gona
5: ba pali sali ka ti ntumela ka go jo
1: ayate le kwa galla fa se kudu
5: ya kolotsi ga e ke re diela gara firta e post lagte manele mo sha bo tshipe gara don go ruku ka mohlaba
1: thabela
5: a ro ha le re tlo bala ba re metse go tshela ka mebina thoko e re thoba matswalo bana ba bo rena ba buti ba rena bo khatseng tsa rena ka go la ga uteng la captain Phaka ba go shwa bo tlhoko ba bolawa
1: yeah
5: fa se re tsene tshe re mo a dire mo a go rutena tla fase ra o fokotse ga e ka di khoriso ka le pola yano ke
1: le tlo ya go dikereka tsa bana le botsoke le botsoke mo sha. A tla re le boga tle re le tshentse
6: ba le FM le gona. Mme le
1: bene. E mre re maga.
6: Ke o wa go monna wese.
1: Ke o kwa botse.
6: All right, mme le bene.
1: Arle
7: ba. Ke robala man of the match.
1: Mm.
7: Taro wala jang monna man of the match. Ke ga go ba jang na gore ari ye meng ka se re tsidiya. Bana ari ye meng ka di playo jere tsiru bola yang ba sari ga ona. Ari ye meng. Man of the match di tulu jor na di utho go re taro wala jwa.
1: Mm.
7: Kwa nna ba di se tlo se se ka. Yele ya ka mola university go tlo go ka man of the match.
1: Ei.
7: Oh, I'm not the most one. I'm
1: not rich.
7: I'm not
1: rich. I'm not rich. I'm
8: not
1: rich.
8: I'm
1: not rich.
8: I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. Metseng ya bofelo batho ba tlo ba le boganka batho ba tlo dia metlholotlholo kore metlholotlholo ya gona ga e sele re le South Africa re tshwanetse re itlhokomelelo tse re di dirang bana ba rena go na le nto nngwe ebe ke sa e rate a re a tshwanela go e tloela ko morago e ka nnang ya tlhola dilo tse dintsi o lebeletse modu o bommotsala bo go na le dilo ke di-fake marriage wa tlhalana kore o ka tsebo nna dilo tseo batho ba ba di thoma jwang
1: ei
8: jale batho ba o tswela ko ntleng ke re o diwa di-fake marriage ka bona batho ba bona rena re patelwa ditšhelete re patelwa ditšhelete masolo wa kgwedi ke ba sa tlhoba sa o patela o thomile o emisa ma jale batho ba tletse ka anger a re tsebo re tlo bolelela kae gona jatho lefatshe la South Africa re tsenetse gore rata tšhelete wa tseba metlheng ya bofelo re tlo bona ka dilo tse di tlabeng di diragala ga re tsebo reanotse re lebe kae
1: ja go makatša
8: go thoma gona ko godimo kwa ka gare di-fake marriages di tswa gona go bo go masekaisa ke gore ke dilo ke tlhakantswiki modimo a re dira ka botho
1: ke go kwena
8: halleluja
1: Amen.
9: Le khono le Master V. Rena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroller lights.
10: Ah, Master V, ga ke robale. Ke dula ke scroller bushiu bohle.
11: Ah, ona le scroller lights.
10: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials. Ntle le go felelwa ke data.
11: Beko ya gawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela. Gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le di khodi tshe pedi tsa YouTube Premium mahala.
10: Ya leng ka ihumana byang.
11: E go tsaga la fela go vota pay app tjola pele ho ba bontsha gore o tsoritse jompele
10: ah ke tla dira bya
11: bona le dipielano further together Vodacom
12: Pretoria Tswane Makopantsha ditšhaba ye o e gapile go ka meša karanta ye mebotse ye o ikadilego bogale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
13: Is the Lord
1: God 0828691645 ke tlo tshemegala le nna gape magesho ka mara go tshepedi rena ba re tsentse thapelo se mmusho ba le re rapelle basadi bana ga ya rena re rapelle basadi ba rena re rapelele di provincing tse ka mokatse re di rapelele se magesho ka le bakala di tla itshotse gore tshotse gore di bone le dipolao tsa basadi tse le gore di tlhagile ka kwa ekurleni er tlo ile ngere tlo re sa gatlhe ke sele magesho se se tloa se laitsa gore ga ithomile ga nyane fela e ka keka ya naba le naga ya rena ya Afrika Borwa bele ga re ithibeleng ka thapelo a re rapeleng rapelle ba sadi ba ile gore ba fitile le fasting la ka kene go fitleng byale re me boya bona itjola pele gore bala ka khutjo a rapeleng rapeleng gatlhelong le moya wo re le bane go lona wa polao magesho kana ga nya Afrika Borwa holy holy holy Donny McLaren ke re boa mo kamara ga go tshepe di magesho re tlo tsheme gala ya lena gape 0860002452 wa no mongwe ka dira thapelo ya gago ka o gatisha le ntjula ga go nomoro ya WhatsApp 0828691645 ditorong jaka